0: working for good to them that love the Lord. Sa pagpadayon naton makarangagahon magatao kami it word of encouragement na pagadagon it amon nga mission director wat iba si Reverend Bishop Dennis Ogalisco. Pamatian natin.
1: Praise God, ang topic natin ngayon is from overwhelmed to overflowing. Okay? Pwede mo nating basahin 1 2 3 go from overwhelmed to overflowing. Okay? Sino sa inyo mga kapatid ang na-overwhelm na sa problema? Okay, no? Na-overwhelm mga kapatid sa bayarin. Okay? Pero mga kapatid, no, napakahalaga po ng element of faith. No? Sabihin nyo nga po, element of faith. Okay? Diba? Talagang kitang-kita natin mga kapatid na ang gustong ituro talaga sa atin ng Diyos, no, ay magtiwala tayo sa Kanya on a daily basis. Okay? Everyday basis. Kasi tinuro niya po yan dun sa The Lord's Prayer. Sabi niya doon, give us today our daily bread. Okay, no? Hindi po sinabi doon na give us our bread for 10 years. Okay, no? Diba? Hindi po ganun. Kaya lang ang isiniksik ng kaaway sa atin mga kapatid is to trust on our ability, to trust on our strategy, to trust on our own wisdom and strength. Kaya nga tayo po ay nag-iimpok. Diba naalala niyo po when the Israelites were in the wilderness at umulan po ng mana, yung tinapay, yung sabi ng Panginoon, kunin nyo lang yung kakainin nyo sa araw na ito. Nakita nyo po? Diba? Pero kitang-kita mo yung attitude ng mga tao, ang attitude ng mga tao, nung umuulan ng tinapay, anong ginawa ho nila? No? Naghakot. Okay, diba? Naghakot. Hindi sila nakinig sa instruction ni Lord. So nag-akot sila mga kapatid. Kasi niisip nila yung para bukas. Okay? Pero kinabukasan, nagulat sila, inamag ang mga tinapay. Okay? That's why they learn. Okay? Kasi bakit? Gusto kasi ng Panginoon sa akin kayo magtiwala. Okay? Ako magpo-provide sa inyo. Pero sometimes, inaabutan po tayo ng ganoon, mga kapatid. Kaya po tayo po ay nagpupumilit, no, na magsikap na magsikat, mag-ipon. At minsan, nakapokus na tayo dun sa inipon natin kesa nakapokus tayo sa Diyos na kayang magbigay ng lahat ng ating pangangailangan. Amen po ba? No, sino po naniniwala dito, hindi siya pagkukulangin ni Lord bukas. Di ba? Okay? Papakainin ka ng Panginoon, isusustain ng Panginoon ang iyong pangangailangan. Amen? Mga kabataan, naniniwala ba kayo na pagtatapusin kayo ng Panginoon? Ay, mahina. Okay, mga kabataan, naniniwala ba kayo na pagtatapusin kayo ni Lord? Di ba? Okay, huwag niyo iisipin mga kapatid na wala kong pang tuition, ay si Lord ang bahala yan. Amen? No? Kaya po yun po yung gusto natin pong tignan ngayong gabi. No? Sabi po, there are two mindsets in approaching life. Okay? Number one, sabi doon, yung shortage mindset. Sabihin nyo nga po, shortage. Ayan. Ang ibig sabihin po ng shortage mindset, yung lagi natin sinasabi na, I never have enough. And never will. Okay? Yung laging kulang ang tingin mo, wala akong pera. Di ba? Okay? Di ba? Tanungin mo nga yung katabi mo, may pera ka ba? Di ba? Okay. Pag kami nagtanong na ganyan, na nagwo-worry ka kagad, baka mangutang. Kaya ang sagot mo, wala akong pera. Okay? Di ba? No? So makikita po natin, even in the Bible, meron pong mga words na lacking, wanting, or needs. Okay? Ang focus po nito mga kapatid ay lagi dun sa may limited resources. Okay? Nakita nyo ha, when you begin to trust in men, when you begin to trust on yourself, laging may limitations yan. Laging may kulang. Tama po ba? No? Pag umasa ka sa remittance, paano kapag nagkasakit yung nagpapadala ng remittance? Pagka nawala ng trabaho. Imagine ninyo kung nasanay ka na ang tiwala mo na sa remittance, ngayon pagka umuwi mo ngayon, problema po yun. Intindihan niyo po ba yun? Diba? Magbabago ang lifestyle mo. Magbabago mga kapatid yung pong pamumuhay na meron ka. Intindihan niyo po? Diba? Kasi nga po, mayroong limited resources. Now, ang tendency po niyan, mga kapatid, we have an overwhelmed life. Okay? Na-overwhelmed tayo sa mga needs, no? Sa mga bayarin po natin. Tama po ba, no? Eh ngayon, mga kapatid, ang mahal ng kuryente. Lahat nagmamahal. Okay? Tama po ba? Lahat nag-i-increase. Sweldo na lang ang hindi. Okay? Tama po ba? Okay? Kaya alam nyo mga kapatid, marami pong mainitin ang ulo ngayon. Okay? Kasi dahil po sa needs. Okay? No? So, yun po yung short-term mindset. Yung pangalawa mga kapatid is the surplus mindset. Okay? Sabi nyo nga po, surplus. Okay? Pag sinabing surplus, sobra-sobra. Okay? Sabi nyo nga, sobra-sobra. Okay? So, sabi po dyan, mga kapatid, yung mindset na ito, ang focus mo ngayon nasa Diyos. God has more than I'll ever need. Okay? Ang Diyos ay may higit sa aking pangangailangan. Ang Diyos ay mayroon kesa sa pangangailangan ko. Ang Diyos ay mas malaki kesa sa problema ko. Can I hear amen? Diba? Ang Diyos ay malaki kesa sa lahat ng aking pagkakautang. Amen! Diba? So, makita natin, nasa Bible yung word na abundance, abounding, plentiful. Now, kanina ang focus is on my resources. Pero dito ang focus dapat natin is God's limitless resources. Amen? Dapat doon ang tingin natin. Ang Diyos po ba magkukulang? Hello? Ito tatanungin ko kayo. Kaya-kayang matuyo ang dagat? Kaya-kaya nating ubusin ang tubig sa dagat? Ha? Matutuyo ba yung tubig sa dagat? Nakita nyo, no? Yung ibang bodies of water, natutuyo na. Pero mga kapatid, parang imposible yung ocean, no? Lalong-lalo na po yung Pacific Ocean, Atlantic Ocean. Okay? Eh mga kapatid, yung bodies of water sa Pilipinas, nakikita nyo, no? Eh mas malaki yung part ng bodies of water kesa sa lupa. Tama po ba? So think about it, na ganun yung ating resources that coming from God. So ibig sabihin, hindi tayo magkukulang. Amen? Kaya yung resulta po nun, mga kapatid, instead of having an overwhelmed life, you will have, mga kapatid, a perspective and experience of an overflowing life. Amen? Sino sa inyo dito yung gusto na ganun po siya? Taas ang kamay. Diba? Sino po dito, kapatid, yung gusto niya siya ang nagbibigay kesa binibigyan? Diba? Walang pinagkaiba yan doon sa ano, yung mas mabuti yung nag-aabuloy kesa sa inaabuluyan. Ano? Diba? Mga kapatid, God wants us to have an overflowing life. Sabi po ng Psalm 23 verse 5, okay? Sabi po sa NCB version, you fill my cup to overflowing. Okay? Pwede ba nating basahin yun? 1, 2, 3, go! You fill my cup to overflowing. Next, you give me more than I can hold. My cup overflows. Diba alam nyo mga kapatid, ano? Bilang na bilang lang yung pwede nating hawakan. Tama po ba? Okay? Sabi, God can give you more than you can hold. Okay? Kahapon, narinig ko na naman yung ano yung prayer na Lord, enlarge our capacity to receive. Ano, narinig ko na naman yan. Kasi walang problema dun sa kapasidad ng Diyos magbigay eh. Laging ang problema yung kapasidad nating tumanggap. Amen po ba mga kapatid? No? So how much is our capacity to receive? Kasi si Lord, kaya niyang magbigay ng overflowing. Amen? Now, what is means by my cup, yung binabanggit po ni David. Sabi niya, this is about my life and your life. Okay? So, ibig sabihin pala, mga kapatid, yung word na cup, pag pinalitan mo ng life mo, my life overflows. Amen? Pwede ba natin i-declare yun? Sabihin natin lahat, 1, 2, 3, go! My life overflows. Okay? So, ibig sabihin, pupunuin ka ng Panginoon. kapag uumapawin ka ng Panginoon, amen? At kapag ka nag-uumapaw ka na, mga kapatid, you will become a blessing. Automatic yun. Kahit sa ayaw at sa gusto mo, dahil umaapaw ka na, automatic yun, makakapagbigay ka na. Amen? Palapakan naman natin si Lord for that. Hallelujah. Tingnan nyo, sabi po ng John chapter 7, verse 37 to 38. Sabay-sabay tayong magbasa. On the last day of the festival, Jesus stood and shouted to the crowds, "If you are thirsty, come to me and drink. Everyone who really believes in me will have rivers of living water flowing out of their lives." Okay? Alam niyo po ba, mga kapatid, kung ano po yung rivers of living water? Diba? You drink from the Lord. Okay? Yung Word of God and the Holy Spirit to overflow in your life. Alam niyo po ba, mga kapatid, kapag ikaw ay nag-overflow ng Word of God, yung mga tao makakausap mo, mabibless. Gusto ka nilang kausap. Gusto ka nilang tawagan. Gusto nila magpa-counsel sa'yo. Gusto nila, mga kapatid, na ipag-pray mo sila kasi punong-puno ka ng salita ng Diyos. Amen po ba? At tuwing nagsasalita ka, it becomes a rivers of living water. Alam niyo po, marami po, mga kapatid, na ibig sabihin po yan. Okay? Yung kapag ka may kausap ka lang, pagka na-bless sa'yo, mga kapatid, ibe-bless ka rin. Amen po ba? No? At yun po yung Word of God. Amen po ba, mga kapatid? Ano? At sabi po, kaya palang gawin ng Panginoon yun. Meron kang rivers of living water. Amen? Di ba lagi sinasabi sa inyo, mga kapatid, it's about time to drink from the river. Drink from the Word of God. Okay? Sana yung mga kabataang narito, mga kapatid, ma-inlove tayo ulit sa salita ng Diyos. Can I hear amen? No? Di ba? Kasi alam mo, pag punong-puno ka ng salita ng Diyos, it transcends to different matters in our life. Okay? Ngayon, what is an overflowing life? Sabi dito, to be filled beyond capacity with an endless supply of God's goodness. Okay? Sabi niya, pupunuin ka higit doon sa kapasidad mo. Okay? Tapos po, sabi doon, with an endless supply of God's goodness. Okay? Alam niyo, di ba, mga kapatid, meron tayong tinatawag na replenish. Sabi niyo nga po, replenish. Okay? Ibig sabihin noon, kapag ka ho, merong binibigay ka, si Lord nagre-replenish. Okay? Ibig sabihin noon, hindi ka maubusan. Amen po ba, mga kapatid, ano? Okay? Alam mo, that is the secret. Kaya po yung pagbibigay, mga kapatid, is a privilege. It is a privilege to become a channel of blessing. Okay? Pero bilang tao, minsan, pag naiisip mo na galing sa'yo, sumasama ang loob mo. Naintindihan niyo yung sabihin? Diba? Lalong-lalo pag yung pakiramdam mo na balagong ka. Okay, no? Pero hindi pala. It's a privilege to become a blessing. Amen? At si Lord sabi niya, God will give us beyond our capacity with an endless supply of God's blessing. Okay? Tuloy-tuloy lang. Di ba yung ilog, mga kapatid, tuloy-tuloy lang? Amen po ba? Supply lang siya ng supply. Pero yung river na yun, hindi siya pwedeng magmalaki. Alam niyo kung saan galing yung tubig sa river? Saan din galing? Sa dagat din. Amen po ba? Okay? Sa dagat din siya galing. Umiikot lang eh. Ibig sabihin, dumadaloy lang dun sa ilog na yon yung pagpapala, mga kapatid, na merong pinanggagalingan. Now question, kanino ba nang gagaling yung blessing natin? Lakasan natin. Kanino ba nang gagaling yung blessing natin? Kay Lord. So kay Lord galing yung trabaho mo, kay Lord galing yung negosyo mo. Ikaw, mga kapatid, daluyan ka lang. Amen? So therefore, it's a privilege to become a channel of blessing. Hindi naman talaga galing sa'yo yun. Galing kay Lord yun. Amen? Palapakan naman natin ang ating Panginoon. Kaya nga, kapatid, walang pwedeng magmalaki sa Diyos. Amen po ba? No? Tandaan nyo, kung tumutulong po kayo sa kapatid nyo, sa magulang nyo, sa ibang tao, it's a privilege. Amen? Now, sabi po ng Isaiah 48 verse 17 to 18, maganda po ito. Basahin natin. I am the Holy God who rescues you for your own good. I teach you and I lead you along the right path. How I wish that you had obeyed my commands. Then your success and good fortune would have overflowed like a flooding river. Di ba? Yung streams of water na lang, yung living water. Pero ito mga kapatid, anong dinagdagan na naman? Ang sabi dyan, flooding river. Okay? So sabi po, God will overflow you with a flooding river. Amen? Di ba? Ibig sabihin po niyan mga kapatid, sobra-sobra. John chapter 10 verse 10 sa Amplified Version. Si Jesus nagsabi, basahin natin. I've come that you may have real life and enjoy in it abundance to the fullest until it overflows. Grabe no, meron palang binabanggit na real life. Ang real life ng Lord, mga kapatid, you enjoy a life of abundance. Okay? Sabi dyan, until it overflows. Yung talaga yung kalooban ng Panginoon sa ating lahat eh. Mag umapaw tayo. Amen po ba? No? Tapikit mo nga yung katabi mo. Sabi mo, gusto ni Lord umaapaw ka. Amen, no? Di ba?
0: Praise the Lord. Salamat kid sa mensahe, no? Atong habatian. I hope nga may napugot kita, no? Lesson, no, about sa atong istoryahan. Salamat gid, no, sa Ginoo sa oportunidad nga maka share kami it gospel at the same time makatao it word of encouragement sa bawat isa katon. Sa pagpatay naton gusto ko ani nga tamyawon, no, ibang wa naton na tamyaw gina tamyaw natod good morning, no, una sa may London. Pero ako ng ikampod, no, si Kuya Alvin Alfaro Fernando. Thank you for watching, agas. Of course, sa bilog na ng pamilya. Good morning, man, no, kay Mama K. Constantino Villaran, no. Thank you for watching. Of course, sa kay Pastor Villaran, una sa may Balete, no. Good morning. Kay Ma'am Angie Roldan, no? Una sa may Lipa, Batangas, no? Thank you for watching sa dayong programa. Ro ako ikampod, no? Kasi na ako ni Mora, no? Salamat kid, no, sa pagpamantaw sa aton nga live sa dayong programa naton Journey Gospel Hour. Ginatamyaw man naton ay good morning, no, ro mga taga Aklan pastors sa movement, no? Salamat kid, no, sa padayon ninyong pagpamati sa dayong programa nato Journey Gospel Hour. Sa Aklan Churches Ministerial Movement, no, good morning man, no, sa talagang mga kapastoran naton nga nagahiwat it pagpanimbahon, no, makarang agahon, no. Aton pagid nga ginatamyaw, no, ro mga nalipatan naton, of course si Engineer Antonio Palmon Beltran, no, agrobilog na ng pamilya, of course do taga AP Beltran Construction and Surveying Services. So nasa may Feliciano Balete Aklan, no, iyaan ang bilog ng pamilya, no, nagbakasyon, salamat sa Ginoo, no, sa pagpamati, no, sa dayong programa naton Journey Gospel Hour. Una man sa New Washington, no, ginatamyaw naton, una sa New Washington do mga igmanghod naton nga nagpamantaw sa atong programa Journey Gospel Hour, no. Kinatamyo naton good morning si Pastor Fermino na sa may Fundamental Church sa may Dumagit, no. Ginatamyo man naton good morning si Pastor Cyril Agustino na sa may Fundamental Church Ochando, no. Una man sa may Evangelical Church si Ma'am Chubel, no, Pastora Chubel Perer, no, good morning. Una sa may Pinamukan, no, si Pastora Donna Mariano, no. Thank you for watching sa dayong programa naton Journey Gospel Hour. And of course, aton mga ginatamyaw, good morning na sa may Islat Boracay, no, si Pastor Ramiro Bravo, no. Good morning. Aga, of course, kay Pastor Merly Marapaw, no? Aga, happy church anniversary gali, no? Kahapon yata, no? Iguna sa may Habana, Buruanga, no? Victory Church. It una sa may Habana, no? Buruanga, Aklan, no? Aga, good morning man. Una sa may Banwa Itlibakaw, no? Sa mga igmanghod naton ng mga IP pastor una, no? Pastor Julie Occupado, good morning. Aga, of course, may magayo, no? Barangay Itdalagsaan, no? Pastor Pastor Wilmer Ambay, no? Thank you for watching. And of course, sa mga kapastoran naton una, no? Sa Banwa Itlibakaw. Iyaman sa may Madalag, no? Aklan, no? Good morning. Aga, especially una sa may Panipiason, no? Pastor Boy Gregorio, no? Una sa may Barangay Panipiason. Pastor Haki, condolence gali, no? Sa pamilya ni Brother Bernard Gregorio, no? Aga, rest and peace, no? Kay Tatay Susing. Aga, iya mo na hamiyang sa may Barangay Linabuan. Sore Kalibo, Banga Aklan, I should say. Good morning man, no? Una sa kay Pastor Christian Tudisio sa may Turalba, Banga. No? Thank you for watching sa tayong programa na ito, Journey Gospel Hour. Praise the Lord. Sigamat gid, no? Sa patayin ninyong pagpamati sa tayong programa na ito, Journey Gospel Hour. Sigamat gid, no? Sa mensahe na atong nabatian, and I hope nga dayay ma-enlighten, no, bawat isa katon nga roaton nga pagtuo, pagsalig kay hindi naton isandig sa sarili naton nga abilidad, no, kundi tanan nga bagay, no, mga blessing nga atong natatamasa kay dayay halin sa aton nga makaako. Agdakag kita ay mga daluyan namang, no, pag nabay daluyan, no, agagyan i-blessing. The reason why amen kita ginabless si Dios agud maging bless kita sa iba, no? Ginabless kita Ginoo agud maging pagpakamaayo man kita sa iba, no? Imo kung kaisang hindi dapat kita kumbaga selfish, no? Pero ginaisip pang naton do aton nga kaugalingon, no? Isipon man naton do iba, no? Imo ngani nga hindi naton ibutang ro focus naton, no, sa mga material nga bagay. Mga nito Biblia nagaturo katon nga romanggad o mga grasya, bugay nga ginatawid Diyos katon. Sa mga blessing ay pahuga malang i Diyos katon. Kumbaga daluyan malang kita, no? Paagagyan, no? It pagpakamaayo. Bukon it, doon ba nga kung may aton yun, no? Ay pati aruan at iba, ay gusto pagin naton nga ang punon, no? Doon yung dumasakit nga kamatoran. No, aga kung kaisa sa sobra natong paghigugma sa manggad sa kwarta ay doon to naging dahilan nga nagiging do spirito it greed ay nagapabilin, no, sa atong tagipusoon at panghuna-huna, no? Doon ba hindi kita masatisfied kung ano rumay una kita kundi mas nag-aisa pagid kita at mga bagay ang gusto naton ay maangkon naton do bilog ng kalibutan. Mga nito Biblia nag-warning, no, sa bawat isa katon nga maangkon mo man do bilog ng kalibutan, no? Habaw na pero makita naton nga doyon ay hindi makatao katon it kalipay nga wat katapusan. Kundi doyon ay agi malang. Mga nito tanan nga mga material nga bagay nga aton naangkon ay doyon ay pahugam malang i Dios, no? Ikaw ako magataliwan sa dayon nga kalibutan agrutanan ni mga tinipon, manggad man, kwarta man, no? Pagkabutang man ay gabilin ni mo sa dayang kalibutan, no? Sulo malang ro imong kagag, no? No, mag-aadto ito sa kaharian ni Dios kung ikaw ay matarong. Pero kung ro ikaw ay makasaganan, no, ro aton nga kagag ay ito gaadto sa ginahambay nga impierno nga mahambay una sa Biblia ay kita mag-aantos, no, ikasakit nga wat katapusan. So pili ka, no? Siin nga dagan do imong panikangan, no? Sin nga dayan do ibong habay sa tagaw lakbayon, no? Pili ka kung ano ro imong pilion, no? May kanta nga ni nga naghambay, no? Pili ka man sining duhal, langit, impyerno, diin ka. Mga nga ni nga, hindi naton masyado higugmaon dumanggad sa dahil nga kalibutan. Bagay nga sa Biblia, that the love of money is the root of all evil. Nabukon man it, magain nga may imong manggad. Imo nga ni kung may manggad ka, praise God, tungod ging bless ka, Lord, ang maging blessing ka dapat sa iba. Pero kung ro imong piniino, ay puro lang sa mga material nga bagay, no? Halipatan ni mo ro spiritual nga kinahanganon ni mo, no? Tungod nga ni nga ba sa Biblia, mas may managatipon ka it manggad sa langit kaysa manggad iya sa gugta. Tungod na manggad iya sa gugta, ginakaon it anay, no? Ginakaon it tanga, it ginakaon it mga sapat, no? Agdoyin hay bukon it what kasiguraduhan, no? So dahil nga kalibutan, makita naton nga even though ikaw pinakasikat nga tao, ay what ka siguraduhan, no? One day, nagapanaog ka man sa imong trono, no? Even though ikaw ay pinakamanggaranon nga tao, no? So dahil nga kalibutan, no? After 10, 20 years, ay nagataliwan man doon, no? Nagabaylo. Kumbaga, nagatiyog ro kalibutan, no? Abo atong mga kilayag na sayran, no? Kaangay ka rin doon sitwasyon. Even though do aton nga gawas, no? Bukon it, sayod ang buyot naton, no? Makarama namin imong gawas, pero waka kasayod hinaga, no? Inatake ka, no? Waka kasayod the following day, no? Kung ano rin matabo ka ton. Imong nga nga, ro aton nga pagsalig, pagtuo sa Diyos, ay pinaka-importante nga bagay. The reason why haman may mga simbahan, the reason why haman may mga fellowship center, agod, i-challenge kita, no? Nga dapat may pananawan kita bukod it sa makara, kundi may pananawan kita sa pag-abuton, no? Kamana ko aton nga taong award of encouragement kaina it aton nga tagapaghambay, no? Nga ro katuon ng panahon ro mga taga Israelites, no? Nagtipon sanda it bukod nga mang ipagkaon handa sa makara, kundi ging tipon handa para sa masunod nga adlaw. Pero ging hamba nga ni ito, ging ano nga ni raging agupuop man imaw, no? Wa man imaw it kapaki-pakinabang sa bawat isa katon. Okay, mangod ko bago ako mag-end, no? Gusto na ako nga i-challenge sa bawat isa katon, no? Kung nakita ni mo nga ro imong kabuhi ay what direction, kung nakita ni mo nga abong pangutana sa imong pagipusoon, kung nakita ni mo nga may ginausoy kagkakugangan, no, sa imong kabuhi, why not magpagapit ka sa Diyos, no? Why not nga ubrahon mo si Jesus nga imong Diyos ag personal nga manuguwas? Why not nga imaw ro maghari sa imong kabuhi? Why not nga batunon mo imaw bilang imong Diyos sa imong kaugalingon, ag surrender mo ro tanan kana, no? Regardless man ano man do atong mga kasagaanan nga ging obra, no? Ro Diyos ay hambanganon na He is just and faithful to forgive your sins and cleanse us in all unrighteousness, no? Ro tawo kung kaisa ay mabudlay magpatawad, ro tawo kung kaisa ay hindi madali makalimot, no, sa mga bagay nga bulok nga nararanasan naton. Pero ro Diyos ay handa imo magbaton katon bisan kita ay kaangay isang kabasahan nga mahigo sa anang atubangan. Pero imaw ay handa imo nga magbaton katon agutawaan kita sa second chance, no? Mga igmanghod ko, no, bukon pat uli hiro tanan, no? Hambayon na sa Biblia, Jesus is coming soon. Magapit yun si Jesus, mag-abot. So, kinahangan i-ready naton da atong kaugalingon. Dayaro panahon, agod, yaman naton da atong kaugalingon paadto sa presensya at atong makaakop. May dahil nga gahon ka atong tanan, agasta gamang kita rikara, no? Abugin nga salamat sa padayon ninyong pagsubaybay sa programa naton Journey Gospel Hour. Agbipura ko mag-end, gusto ko na itamiyon. Good morning, no? Roamon nga head pastor at Journey Church Philippines, Pastor Lot Arcilia, no? Aga, of course, rotaran nga mga kapastoran na ni Journey Church sa Philippines, no? Luzon, Visayas, and Mindanao, and of course, iya sa bilog nga Visayas, no? Iloilo, Rojas, Guimaras, Antique, no? Abugin nga salamat ka itong tanan, aga, hasta gamang kita rikara, aga, hayraron yung igmanghon sa kahanginan, Pastor Philip Roldan Alfaro, Senior Pastor at Journey Church Kalibo. Happy Sunday everyone. God bless and keep safe. Kita tanan. Abugin niya siya.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yun po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na upis.
5: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ganit carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, kalingin dayon ang ako nulo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sa lingaw na mabalaan ni Mang Flowers nga damo probiotic.
1: Ma-edukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate. Welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang. Tubang kamobi, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakorinot, wala. Siyempre, kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinorinot na. Kung hindi kuno la espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakorinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kag, paano natun punggan ang pagkorinot sang panit nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yang mga classmates ang sa imo lantawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupunta sila ka diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton din nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
8: Mayong aga, Sir JP. Sa itong yung mga suki, ngatik palamati. Isakto si Sir JP, dapat nami, ginaya kong kadabog taon na itong magtulok to si Spio. Doka nami sa nga itong skin, no? Ina, itong pag-istoryahan kung paano na itong malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sa Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-igin updan sa D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag na itong mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Siyempre, ang nagapanami sa imo mood, nagapanami sa imo digestion, ang Clinicas Probiotics.
9: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa itong suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga na itong Slorabs, Kagsorabs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sinula, no? To amo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sinula sa inyong mga bisyo, kung kapag nagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lantaw mo niya daw, wala agad tigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
9: Batchmate mo si Richard?
7: Ha?
9: Batchmate?
7: Magulang sa sakon, gawa.
9: Ate, okay.
7: Oo. Mas Manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
9: Gabi. Manong Tong.
7: Hindi. Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, Ama Martin.
9: Hindi ka naka-guest, no?
7: Hindi ah! Lantawa ba lang, lantawa, lari ba lang, oh. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? daw ang katut ang kay Daddy Sir Boy si Terso Cruz lang tawa ba lang mga skina mon balaki wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason Sir Boy? Nga ga ko rinot by the way ang skin. Ang skin naton Sir Boy may ari kita ginatawag nga collagen and elastin, no? Mga component ni sa extracellular matrix ang skin naton. Sila ning ga hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amo ni siyang ga provide sang tensile strength, hindi naman si elastin ga provide sang elasticity. Ginatake ini Sir Kevin sang oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo syempre mo ning init, ang UV rays kid Sir Boy sang adlaw mo gining grabe gid magpa balda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni mag-recover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagit Sir Kevin, by aging, at through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point, maabot ka sa panahon nga ang imo body, why na mayo ga-produce collagen. And that's the time, gagsigi ka na sag, gagsigi na yasag, gravity itself, bisan ang gravity na lang ha, nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravitational pull no gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo do gadula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin no nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala naga-fold ang amo man ang imo nga collagen. Tinami, gid kong ga DTX 500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 na kapanami man sa production sa imo nga collagen. Ti may mga ara, gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no, ibang gani, sige na bakal sa mga collagen, nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang ka ang kuko mo may mga ridges na, no? Do nagatubo-tubo da nga kun ano da, gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Lang tawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa o, oh, daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pilo Pascual hair. Damol yun
9: kulong?
7: Eh.
9: Kulong? Hindi man kulong si Pilo.
7: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
9: Napitoan Friday, engineer.
7: Seriously, i-delate ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, abag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling ni DTX 500 Sir Boy
9: correct no kay ang collagen no nga ako no correct ni Sir JP no collagen sa una damo kay basically that's the most ang pinakadamo ang protein kung bata ka pa and sadly gadula ang imo collagen but do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka, kampiyon man ang akong health, duway man ko gabisyo, duway man ko ano, nga nga akong tupad balaya, kapag nagiliw ka gainom niya, nga mas young looking sa akong, kay base ka DTX 500. Ha? Basi ka MTC, no? Ang munang kontrida mo makita nga kung ga-supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nagalawig ang kabuhi mo, ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents, hindi man gid nga punggan nga gid nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500. Kag naka MTC.
7: Oh, lain gidya Sir Kevin ano, kung naga DTS kag.
8: Yes, Sir JP no. In addition no sa functions ang collagen no. Sakto si Sir Boys nga mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala.
7: Mas dasig mag-ayo
8: compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen no? In fact ang bali Sir JP naganubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So naga samtang nagaedad kita ang aton selula nagaedad man Sir JP.
7: Tira, kung mo konsekwenta anyos kana 50% na lang mga 40% na lang release mo sang collagen.
9: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
7: Ati amo na na pari Richard, thank you gid sa
8: So ang gakatabo na Sir JP no, kung gaedad na ang cellula, ang iyagali nga ano production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation no. Amo nang nagnubo na siya. Pigaw na ang pag produce ang collagen. So, paano mapasaka liwat ang collagen?
7: Okay.
8: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sinyo sa mga serum.
7: Oh.
8: Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo kita, antioxidant.
7: Amo magyapon.
8: Vitamin A. Vitamin C.
7: Justo.
8: No? So, ang ininga mga vitamins.
7: Small amounts.
8: No? Oh. Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C, are both also antioxidant. So in short no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply kamo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat no, pati ang gwa sang inyong lawas naga glow.
7: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo ah.
8: Hindi si Richard De La Torre.
7: Richard Gomez. Namin ko.
9: Basiga ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki sa
7: mga. Akong babae.
9: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
7: Ang abnormal.
9: Hindi man ah.
7: Anyway, sige ah, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
9: Nag-text na gani oh.
7: Sige ah, daw mahamutos ang piki ang gagamit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500 mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sang ilok iban. Stress reliever. Pero ang pabaho padula baho iya Sir Boy sang ilok.
9: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo ang baho ilok amo nagapatigulang sa tupad mo no? Ha? Gigaugdas na lang kikperting ang sod mo aga pa. Hoy, maligo adlaw-adlaw. Good hygiene is really good no. Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unbunny eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amo ni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may papain, ha? May guava extract ari. Ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man ga kurunot. Ang nami pagidi may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
7: Mm-hmm. Alright, so, sige. So, agap ako ng api, Sir Boy. Mm-hmm. Kampiyon ng akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permi ginapangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guog, gari na gumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
9: Swabi.
7: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kapisi mo, nga mas nami, pagkid akong may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumpleto ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
9: mag DTX Premium Coffee. Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manin sila sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergothionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or use antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergothionine is. Kung gusto ka super nga kape cause you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood, no, taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
7: Kaga, Sir Kevin, kung sa una, ang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot, upset stomach, utot-utot daw, gasul, butangan lang nila sa buluban yusang mga artamisa, ano da nga, oil-oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na?
8: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang chan is puno gas ang imo nga stomach, ang imo nga chan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo chan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tigab, it's because kulang ang probiotics sa atong chan, no? It's the gas is the product of fermentation man sang food sa atong chan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa atong chan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuha ina naton kung adlaw-adlaw kita gainom sang pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest ini sang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics nang man ang pag-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
7: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita
9: mag-extend food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women nga. Ini nga maca, ini nga food supplement may maca, may kavawaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa dugo mo sa mga oxygen, sa nutrients, minerals, and vitamins sa imo selula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo selula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, usari isang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
7: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyos ang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyos ang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imo nga mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, brusubo yung planakit sang muscle mo.
9: So, sakto lang init, kampiyon ng
7: aromatherapy. Gasulod, sa yung laki ginapangkuha itong mga planakit sang imo nga muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gabalatian ka na, ari si Sir Boy Silueta sa Talk ni Doc.
10: Talk ni Doc.
9: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
7: Ay!
9: Ang isa sakit chan.
7: Ay!
9: Ang isa gireklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
7: Oh.
9: Ha? Ang isa naman niya, ma, doong may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkanto sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ara da sa lamisa. D3 Bio malang niya, para malang niya sa tangkaso, ubo si Pulga Gilana. Ay, ang D3 Bio, kampiyon man sa punggod. Kampyon man sa sore throat. Mm. Kampyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong adlaw, tunanta, kung paano bala makabulig si Dietri Bayo. Hindi lang sa pagpaayo sa trangkaso ubo si Pon Kagilanat, kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use Dietri Bayo as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio may vitamin D3. Ang pinakapatante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, kuha kasi ka D3 Bio, kuha kasi sa katinlo nga dagom, oh, or sibit, tinlo. Eh, butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic na mga skin diseases. Oh? Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa ng topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant na makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natin mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang na. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo, dumotwash, no? Kwa katatlo ka D3 Bio, butangan mo buo o kagtun mo lang sa ba.

0: Sige, tawag na sakit chan. Ano mo brand ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline, ha? Makwa sa nature. Ini siyang effect sa imo chan, ginalevelize niya ang acidity sa imo chan. That's why amat-amat kwa ang sakit chan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imo chan, kayang-kaya man pat yun. Sang ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides and of course, tumod sa monolarin, no? Amo niya tawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
1: So, pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap, nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time, ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. Jun Rose Loreho, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
0: Siyempre, may Paris na, no, tapos ang paligo, dapat may ugalion, mag-deodorant, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh, ang deodorant nga may VCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas, nga tawag nga underarm body odor, kaya man papution sini, kaya may rich in vitamin E ini, nga namikid sa imo panit, sang imo ilok, that's why it also increases the glutathione production, that's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag, kung ang imo deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
1: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon yung pagpamati kang pagsuporta sa atong programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas, i-remind na lang kamo, no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sa DTX 500. Ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyo cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus man na, mapakagaw man na, mapapunjay or parasite, basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
0: Da mo makita, no, na kampiyon gid kung ga-suplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubin pa ang imo lawas. So liwat, hindi maglipat, magtumas ang D3 Bio. Ha? D3 Bio, amo ni makaprotekta sa imo pamilya, kitang-kita na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sa lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sabat na, ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system, Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung ga-Mighty C ka.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa ngapun. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Spearhead Times, trial programang makahatod kinyo at mga impormasyon nga may kaangtanan sa atong responsibilidad sa pagpangapin sa kalinong at probinsyang Afgan at sa iba pang parte at atong nasyon. Spearhead Times, sang oras sa pagtalakay at mga nagkayanabo, mga makataong aktibidad at iba pang mapusdanong hilikuton nga ro intensyon hay masuportahan at mapangapinan do garantiya at konstitusyon samtang nagapanindugan sa produktibo nga pagpadayon at kauswagan sa atong mga komunidad. Agmakaroon, hayra ro inyong mga anchorman.

0: Lupang hinirang perlas ng silanganan, katauhan, una sa tanan. Welcome sa atong karong programang Spirit Times with your Sarge Nathan.
1: And Sarge Malan.
0: Of course, sa kinanda, no, halin sa baybayin, padto sa nabukid nga bahay ni taton karang probinsya, kutob sa mabutan ni taton karang alimog. Na ang kamukiaman kami, ah. Domingo rang adlaw, partner, medyo maugan, no, gulpiada kabihi, no, nagbunok. May ugan sa inyo to?
1: Kainat mga alauna gro to, partner.
0: Nabugtawan ako, sa nag-ano mako na, nag-yamig. Medaid ala sa mga nagatanom kara it gulay, no, sa nagatinguha man nga may tubi randa karang lugar. Sa aton karang mga amigo nga masyado nga kuan ba nagakinahanglan man nga may sources of water. Especially partner kung mga naga may imo karang kuan, may imo karang bomba nga tigmagaga nga ra gawa sa tubod. Ay makauli-uli tara. Ang sa mga preskako na bingarang kapanguma kita, no? Ay bao ko nami, tara, hindi yung kita magbunyag. May, ano, makapupahuway kita. Mga diwang adlaw, kid man na partner, ngayon hindi kita makabubunyag.
1: Mm-hmm.
0: Kaya rato na bitong dagihog ang kinabubunyagan, ay hilak kita, ngay kisa tubuan, it hilamunon, ay dagihog lang makon aton karang itanom. Napupuslan pa naton, aga simpre kung may chance man nun partner, ay magabakay mata.
1: Yes, so
0: aton kara partner nga nakikita ay siyempre kung mainit yo ingit man kara ro ibaron epektado man ada kara nga pagtugog epektado man kara aton kara nga sitwasyon sa klima nga partner sa aton kara nga mga amigo gli no sa may area it baybayon mga friends naton iya so wag na ako nang ginalikalipatir ako nga mga parentiyan sa may porsyon it Butong Bato ag Hawili eh.
1: Mm-hmm.
0: Umani sa may Tabangka at sa may Karugdog. Numan siya. At Tabangka ara, numan siya, ano?
1: Numan siya,
0: Lison, ara. Sa may Hawili, ano nga nun, Tangalan, mm-hmm. Butong Bato, Mataro, Dayang, ara. Fortunate, Ibahay.
1: Sa may Tamalagong pa, partner?
0: Mm-hmm.
1: Sa may Barangay Dapdap, muna?
0: At mga amigo. Akong kalinga, mga classmate na sa may Baybay, Makato.
1: Mm-hmm.
0: Huwag itat isda, pre. Papa, nabi ko, no, budlay ro, niting, makor, na medyo tigo ro, dawi. Sa aton gali partner ng mga amigo man siya may porsyon itambak ni Washington. Puro lahat abang ang isda aton kara partner ng amigo no.
1: May ato man partner ng mga amigo hindi una ko nga atong i-greet nga farmer
0: mo. Farmer kita.
1: Yes. So.
0: Kumusta kaya to partner? May pustan kayo?
1: Ha?
0: May pustan kayo?
1: Hindi na paum-haum ko ni partner kung sino ibagsak to eh medyo kabaabo ko to eh.
0: Ugani ay tanawon na to no. Barato ang ro ano ro kilo it margoso manog bungaon to kay Jobert the Farmer Tenorio na taga Bugtong Bato.
1: Yes, so
0: partner siya mo karang mga taga Miawon.
1: Yes,
0: alas 9:46
1: pa partner. Yes, so. Kay Auntie Inday perta riloho na bara no kay Auntie Nabs ang siyempre kay masasadyin clean na bara kay Tatay Nabs na ag siyempre sana mga unga unang pamati makara kay Nikki Pearl, Nicole Faith ag siyempre sa nang cute nga guman ko nga si Bibi Maro. Kay Sir Andy Norada, no? Kay Sir Oscar Chudusio, una sa maya Dumlog, New Washington, Aklan. Kay Sir Victor de la Tonga. Kay Major Swalog, no? Sa atong i-issue Makato ROTC unit. Kay Major Candelario, ro, Commandant at Altabas ROTC unit. Kay Sir Herman Baltasar, Ma'am Jane Makabalis. Kay Sir Margil Villanueva, ang kinumbiray at Napokasya. Kamusta on ayhan ro Napokasya group na ra?
0: Okay pa masada. Masingit ko lang partner kay Sir Kim po iya sa may NSTP at Northwestern Visayan Colleges.
1: Kay Sir Master Sergeant Tridentor.
0: Akong senior doon sa ROTC. Nagkaibahan man natong tropa man sa Anor na sa Armed Forces.
1: Oh, retired. Ag makarana yung maro gabuit ita NSTP.
0: Una kan opat anan ako na pagtutoy wa tang kapanaw sa amon ngarong eskwelahan na man yes. Ako graduate partner kita akon nga ROTC ROTC ta
1: so na imong inbisin niya yung sa ROTC partner
0: ROTC ta ay tapos nagalinhalin abi kita eskwelahan ay
1: Ag siyempre partner mo, silipat kita kay Sir Jobert the Farmer ha harawin mo si Sir Jobert the Farmer Tenorio una ag sa may Kabayan Action Group
0: ano pa kaya kapwa to mananong partner it kwan ning talong
1: oo pasalamat igali oo
0: ano tong pipino basi magkuon to
1: kay ED
0: oo aga sana pa gid tong plantasyon it margoso
1: aba oo thank you gid no sa mga nag-imbita ka mo last time una naka warang-warang matakunta kami
0: kung bukod misi. Kapista, Irkwan, yung bato, no?
1: Mm-hmm.
0: Kaikap pa.
1: Yes, oo, kaikap, ingilyo na, rustico ingilyo na sa may barangay Bugtong Bato, Ibahay. Kay Ma'am Jisibel, si Gobyan, no? Representative at Kabayan Action Group, Ibahay Chapter. Kay Ma'am Maricar Tanyuan, kay Sir Daris, Ma'am Rosali, Sir Magnot, Sir Rene, Sir Aurel, kay Boss Rami, kay Ex-Cap Odong, kay Sir Jelry, Sir Gary, Sir Richard, Sir Bato, Sir Junior, si Sir Junjun Oliveros, kay Sir Sinti, Sir Lloyd, Sir Solongko, at siyempre kay Sir Warren Mangilog. Ag basi yung lipat kita partner no sa ato mga amigo mo niya sa maya area ta Andagaw ha. Kay Maisel, kay Marjeline ha, ag kay Auntie Maylin una, kay Yuli, no? Kay Junicio Magsipok Placido Pamili, unang kapamati sa atong programa makara.
0: Sa sila sir na galing partner ha, sa uno sa it size,
1: amigo
0: na.
1: Yes, oo. So,
0: ay madam Ibi, video, sa ato nuna nga mga grupo nga may daw makaroon niya co-op. Pagkakaroon na ako natin pilang adlaw, basi hindi na, or inaga kami makawarang.
1: Oo. Kamustahan kung kamusta ro. Kamusta
0: ro, do, kilo it bugas.
1: Oo.
0: Kung mapaho ay, pabailuhan ninyo, ay ginaano mataron,
1: ginaidiyahan,
0: taron it aton karang barangay local government unit
1: na yes. Kaikap.
0: Basta may likramo sa inyong product na ginhalin sa pag-purchase, ay pabailuhan niya gininyo. Hindi ko na magbuhay ba?
1: Correct, oo. Kaya Kabayan Action Group, Boracay Chapter una kay Sir Jerry Limanso, Kabayan Action Group Malay Chapter una sa isang biray, Kabayan Action Group Buruanga Chapter kay Chairman Ray Barrientos, kay Atong, kay Chip Bungbong, kay Boy Boy, kay Toto, aga siyempre kay Binji, aga pamati maka kay Ganggang, aga siyempre si Uncle George Valentin, aga kay Boss Rio.
0: Partner, may lipatan na kita, taga-aton nga guwapuhon nga sekretary sa Barangay Poblasyon Kalibo.
1: Ay, oo, kay Sik Minyes, atong guwapuhon, aga rin niya partner ng hambagan, ikamon, katon kato last time nga, sigurado man ako no kamo sir, nga kung kaslo man kami may taga ba?
0: Ay, ako tagani, makapangutang lang ito sa may pinamukaan, partner.
1: Ay, ba, may contact lang ito sa pinamukaan?
0: Tatlo, aging kuha, tatlo, aging sako.
1: Abo, tatlo, aging mong sako? Abo, bate mo to sec, ha? Tatlong kasako, aging kunoana. Agro niya, partner man ko, no, ay nagkibot man niro parayang karelasyon ni sec, no? Na, anong soulmate, ha? Nahamat, medyo side, mananda ang paborito, ah. Kaya ba? Ha?
0: Nachambahan niya siguro. Pero anyway, happy listening kanda.
1: Mm-hmm. Kaya nang Geraldine ang kayo nung ipi si Rizzo, no? Sa si Rizzo Pamali, una sa may barangay Kawayan, New Washington. Sa atong Kawayan Vendors Bayanihan Association, agro niya i-partner, may anda man ang project last time nga talabahan, no? Kasi pwede kita ka order ito in kaso magpakasal
0: si Rizzo. Mapausoy galing kita ito sa atong mga kapin man sa may area Kawayan, kay nang Jira.
1: Mm-hmm.
0: Agsala ng kapitbagay ha, kay mother niya,
1: ay,
0: kay sister niya.
1: Oo.
0: Basta lang una.
1: Ay mo, matagal
0: ko naman. Ay, lipatan ko partner sa mga Trico family sa may retangalan. Kamusta lang kinyo na.
1: Kay Nay Liling, kay Nay Sining, kay Auntie Nining, kay Mami Lawrence ha. Kay Uncle Al, ag siyempre kay Auntie Vivian una sa ato mga supporters from US, USA. Wow, sana all. Aga kay siyempre basta malipat kita kay Sergeant Fernando Rujano, kay Boy Rujano una, kay Commander Tope, ag kay KLD una nga sige gapon partner, treasure hunting, bisan maugan ay sige gapon ah. Ginagagas ko nandaro oras eh.
0: Ato mga amigo nga dating New People's Army ha, muman sa kapatiran, hindi man naman matamyaw kamo isa-isa. At least ay yung abot iya kamon mabanggit yung inyong asosasyon. Kumagitat pili karon ah. Sa Minaa, aton yung mga friends una, sa mga kakilala, galing naton nga mga surrenderies. Kamusta lang, salamat sa laigay nga ginataon nyo kamon.
1: Yes,
0: sa mga advices. Sa Gia, kung ano ro'y kamayad. Bukong mga gidot perfecto, pero makikitaan namun da ita pamaagi kung paano naton masuportahan na atong kalinong agkoswagan.
1: Yes.
0: Pabahot arang nga kaagam, ginashare ninyo ro'y inyong mga nasairan, inyong karang ma-experiensya, kung ano ro'y pwede namun panghimuon iya sa technical nga pamahagi nga siyempre natong karang punta ay mapaintindi taro pamuguyo ng pamuligan naton kung pwede man lang na maigapit natong sa tamang ahensya at gobyerno sa tamang program.
1: Agaro niya partner daywar o aton karang grupo at mga returnees no? Pero una anahay rayang kapatiran nga lang former RPEBB members no?
0: Okay na yan o na kay Mother Bibing.
1: Mm-hmm.
0: Kumusta lang kayo na kung gusto niyo mag taon it manami nga kanding hapit yan kamo sa may bahay.
1: Aba.
0: So, na karon so yun yung lang ro kandingan di karon sa may unahan it ano kanon partner nga establishment
1: Banwa.
0: So na Banwa pagkampas it Banwa.
1: Oh bago mo hospital.
0: Oh bago mo hospital di karon.
1: Mm-hmm. Agaray niya isang bilog pa karon partner do ray ang bugna. Bugna nga grupo. Iba mataro kapatiran, iba mataro bugna ha. Mayon na may gamba nga bugna ha? Kapatiran nga bugna.
0: Oh, ano incorrect na ton doon, ya separado sa
1: nang. Oh, separate ang grupo ron sanda ha. Iba ro grupo bugna, iba man ro grupo it rayang kapatiran na ton. Kay Uncle Rex ulo sa may Tambuan ag kay siyempre kay Tinyinti Madarang una nga sa may barangay Tambuan nga pamati sa atong programa. Ag kay Sir Adrian Ken sa atong Facebook Live nga pamati man agaroy pa shout out gid last time nag-message gid mo per personally na manay makauli man ako ay mawarang man ako una kinyo kay Sir Malan man pa kamusta lang. Ag sa atong nga Facebook no sa atong Facebook Live nag-comment si Sir Andy Norada ha. Good
0: Facebook si boss.
1: Yes oo. Good AM Sarge Malan and Sarge Nitan. Good AM kamusta. Sarge Malan good AM pahabol nga naga monitor. Man ni Danny Aurelio iya sa may Dumlog Tambak ni Washington Aklan. Oh thank you gid. Okay sir nadugang nga yung nandang kay Banto partner si Sir Danny Aurelio nga pamatay mga sa itong programa ag doon niya partner no sa may mga gusto magpabot na mga concerns ha pwede niya kami
0: nami ako tabi kong local partner laton isuryan may ginabaton man kami iya may amon nun yung galingin natanaw binamon kung swak buhay mao sa ito niya ginisuryan. Tad mo kung kis ako, may halo mong politika, wa na mo nung ginabato na. Mga nitrasyon ka mga katodong, nagawarang kami after na mong program, at least twice a week o thrice a week. Nagawarang kami sa amon nga ron yung mga, sa portion itaklan mo, no? Sa guwa man itaklan. Natanaw na mo kung may mga validity ba. So, doon yun nga, kaya nga rin nga, ginpanghambal. May ba, o valid, o ginhambal, abi. Oro isyo nga raw niya ginapahauman. Ay rin na ginatanaw nga hindi masugod yung man. It, mga tao nga naghikayat nga doing isyo ay himuon imaw nga problema. Ag obrahon imaw ng propaganda kontra sa gobyerno. Nung mapansin niyo sa aklan, sa kira ilang gid, may una pa man, like raw poverty, generalize, kuwan doon eh, stereotype po taro niya, kuwan, karaniwan ba nga sitwasyon. Hindi man maduga raw poverty nga raw. Ay dagagon doon sa kahugod man o nagkatamad itawo ang corruption.
1: Yes.
0: So corruption niya normal doon may diyanay migasinggit pero other matters like land leases o ginahamba naton karang land reform may mchawa kung kita iya kara itwan or mga encroachment kara or pagpapabaya sa mga tawo nga wa gid ay machana tugunan man doon partner it atong mga isa gobyerno.
1: Yes.
0: Atong nga local government ra atong provincial gani nga ro iba karon ta ginatan-aw naton nga na-exploit ay ginaagto na namon doon agre karon yung kis ay pansin yung nagailinaway kami. It is because nga ginadepensahan naton do moral factor social factor economic factor ito yung nga ron nga sitwasyon nga hindi ron magamit kontra sa aton nga gobyerno solusyon do ginausoy bukon it konsumisyon do atong daghon no, sa mga tao mag-litik na ugom sa wawo solusyon.
1: Oo. Sandal, anda solusyon yung takano partner ay revolusyon.
0: Do yon.
1: Agaro niya partner no sa ato mga updates no sa ato mga topic na nagtamo iya sa area it Negros ha. Kaya nga ra nga ko Mayo 23 ha kung sa senya ni ay nagbisita ro National Defense ha ro niya sa pagpa ni Secretary Gilbert Teodoro ha si Gibo. Nagdagan na yung rapport niya, mga presidente na yung ito.
0: Oo. Ay, ato na klaro ko na haman it may kang tanan do Panay Island sa Negros. Do gahugag nga New People's Army it Negros ag Panay, hay ako sa bilog malang ron ginhalinan. Nagatabok-tabok malang ron. So, party gihapon it sangka Infantry Division, doon yung portion it Negros. Kano mo lang nagbugag ro NIR nga rapport niya eh. Pero mga military karon nga nagagaga sa NPA, pero mga NPA nga ron niya ginagaga sa house, the same malang sandaron, sang kalinya malang. It's the reason nga, kung matawahay ro istoryahan sa Negros, posible, apiktado man do Panay, karon matawahay man daton karang lugar.
1: Yes, oo. agaro niya partner na sa bilog sa mga naging istoryahan kara sa pagbisita ni National Defense Secretary Pro Rayang Pistok, ha? Pro kabuhay yung ginapaninggitan at mga legal nga printing ara nga magpistok ano ay ro problema partner ay ro madya ginabalibaran taro pagpistok between military ag rayang rebel or New People's Army nga partner kung sa senya ni ro bukas ya ta hayro pag balik loob or pag surrender nila sa gobyerno.
0: Do yun do, panindugan ni National Defense, pero bu- open is andaron sa localized. Ang aruin man o hindi man di karon do, do daya nga ranga National Democratic Front, especially NDF Negros. Partner, siya mo pagpadaya?
1: Agaroon niya partner, o nagahamba man no, si Governor Bong Lacson, no? Nga aruin niya ro sa probinsya nga ra, ay kabay pa masolusyonan yun, ag matauan yun at tikang ro, solusyon para sa insurgency nga gakatabo sa Negros nga kabuhay-buhay niya ni kuno. Aga siyempre likewise ro abo mang naghandom it kalinong like press partner sa akla na insurgency free. Sa bilog sa mga probinsya nga nagdeclare it insurgency free. So,
0: ika 24th ba kita tong, tong sa counting ko na sa pasunod.
1: Yes, so ay makita mo ro pag umugad it isang ka probinsya ra partner no pag ma-declare mo insurgency free. Tourism na na, ha? Ay rayami nga ng Negros partner daw, iba ay nagaduha-duha pa. Although, madyam abo nga ka namin magkunting to mga tourism spot.
0: Pero local industry, abi it Negros, sa pinakamabaho karon is sugarcane. Pero, what na to na-discredit to anda karon nga tourism? Dahil may mga baybayon manig to, mag-uwas abi sa Boracay na to niya, no? Puti. May igto man di karon sa Negros. Magapad man yan. Randa karon ng mga lugar. No? Manami man anda ang mga baybayon. Halibot pa naton doon.
1: Yes.
0: Especially sa may manhuyod nga to partner. Area. Pag to. May gilungan nga to. Gihulungan. May ano rin partner. May manami man di karon beaches.
1: Yes. So.
0: Galing ro sa bilog sa naging problema di karon ng Indian it daywa ka gobernador. Di ba may gobernador to sa Piak. May gobernador man sa Piak.
1: Oo. Oh.
0: Ay may congressman man doon per district. Nabilog ko nung siya gina-Indian anda nga makita ay yung daya ba nga nga gina-inubra gapon nga CPP independent nga traumatic taron yung katruma taro tawo.
1: Yes.
0: Nga may connection man karon sa itong inisuryan no, mga pagpatay nga ra nga gina-umbra. So far kung tanawo ni Murugin Hambang o ni Secretary Chuduro ay sa pangkabilugan taron. Nga bukunyat para sa Negros kundi kun may pistok nga obrahon punta ay isang bilog sa maging matawhay ron nga pamaagi o galing nga ni kapilang bisis yun ni kita nanda gintunto si pabaga hamat hindi tara atong National Defense ang bagon mo nga mapistok tanat ang gusto pag-uon man ay manatanan among kapin di ginansyal sa ndao pinagawa ginpagawa na ton. Madimanyo man sanda it mga unreasonable. Mga hindi ta matao itawo ro handang ginadimanda. Ginasulong nang daranda karang kasir. Pro comprehensive agreement on social and economic reform. Nga dihado ta kita karon sa Pilipinas ron tanawo naton mas dihado ro gobyerno. Dihado ra tong military. That's why may alternative garong partner gina-offer daton man una ang taga Negros. Pro grupo nga rait mga planters, grupo nga rait mga mayor una. Nga naghahambag siya na nang gina-endorse is localized pistok. Which is later nga ra, again, basat it daya nga rang National Democratic Front Negros. Nga ikagain ako not Negrosanon doon, ikagain mo at Pilipinas. Pero may localized pistok. Andat ang gusto, nasyonal. Ay, kung nasyonal, hindi man maistoryahan do local. Oh, sige, pangutana na ito na sa mga nakasayod. San ultimo yung NPA. Kano kamo naging parte sa pagpangistorya sa nasyonal nga label ay ito tono sa ibang nasyon. Whereas kung iya, localize imaw, sa kada area abimana, o mag-uwas abimana sa aklan, huwag man yung NPA, o no, nagkasurinder do iba. Iloilo may una, Capiz may NPA, Antique may NPA, Don Negros may NPA. Kung ilocalize taron, makahambal at himumunot, rolocal mismo nga NPA, rolocal mismo nga NDF, rolocal mismo nga CPP. Ay kung control si ibabaw, it's CPP, NPA, NDF, raya nga nga anda matang story, ang proposal, ay wamang gapot pugos ron ay hindi man ako magpating correct randa karang democratic centralism. Ha? Dahil kung naging correct ron partner, wala at mag-surrender. Matindog na sanda ka ron. Eh, abong ka-reject ko. When we offer amnesty, when we offer equip for those who wants to surrender, do atong government ang ginahambay ko, ha? Dahil ako, pro-government na ako na eh. Tang nag-offer kita, may nag-amat-amat matatpanaog secretly and openly. Aywasan na naila ka ron. May isang bilog sa kasugot natin, how can we talk kung may armas ka mo? Ay hindi man nandaig panaog lang ng armas. No? Kano pa kita nandagin loko? 1992 pa. Tag nag-umpisa ron niya, ginduga ro aton karang anti-subversion law. Ginsugod do Partilist System Act of 1998. So, 7941 nga rin, Partilist System Act at Pilipinas. Naging salaula man yan eh. Buko niya nga net na NPA man ang salaula. Karay, rung mga animal man nga rin nga politiko. Ha, rung mga manakaw man nga rin negosyante. Ha, sige, tingin mo kita eh. Pro purpose eh, daya nga rin nga, side bit lang naton da, isang bilog rin sa ginasakyan man ko na. Daya nga rin nga Partilist System Act ay to represent the unrepresented and marginalized sector. Tapos, rung gadagagan ay milyonaryo.
1: Press ko, ano, partner na yung Tricycad?
0: Oo, oh, Tricycad, yung milyonaryo, taro, taro, congressman.
1: Nga-represent ka na.
0: Oo. Oh. Doon yung kasambit ka eh, pero kanamit. Ay! Kanamit na panggampusan kung amat, no? Ginahingadlan mo, obi nga, ning manogbulig, pero actually, sa iyo, gati mo, sa ulihi, ito, tagalero, otro man ma, ano, maubrat, anomalia. Isa na ula man mismo ron it mga tao na nakapungko di karon dugnoan baka mga partilis nga ra ang halin man sa CPP NPA NDF nga aton napunta karon kanda nga purpose man ay representar tama nga sektor sa pamaagit gobyerno ay king gamit man do doon nga ron nga pundo halin sa partilis nga ron para ikontra man nga po si gobyerno doon ka ron ginatanaw naton partner nga kung may specify matuod raya nga nga localized peace talk in lieu with the ginahambag abi manananda nga partner nga national. Ay, wamat magain nga partner kung may mga endorsement man kada probinsya, di ba? O nag-istorya abi man na locally yaro NPA and the government. O sige, ano nang endorsement ninyo? O tiponon doon tanan, nagbago istorya si Babaw. Pwede. Ay, hindi na nagusto haman. Mamonopolize nanda. Kung bukong it's centralized, para mapahaba na darugira, simple man lang napahit gobyerno, you surrender, istorya kita. Ay, hindi. Ay, hindi, what pistok? Kung ako man, no? So, sa bilog pa sa panamad, nanda ka na partner, no? Nga hamba nanda, nga merely, ginadivide yan ni Chodoro, ro, revolutionary movement, ay, depende na kinyo ron, ay, dahil sa totoo dyan, divided yung ginmata sa kamo. Divided yung mata si PP and PNDF. That's why ganing abong paksyon eh. Ah, nag-abot sa Siam ka paksyon. Part of the paksyon, heraya nga rang aning kapatiran sa Macaron, the former RPEBB. Oh. Tapos Macaron, inyong nahamba nga mga reaffirmis yun. Do you think the same na inyong mindset? Eh, dagom nyo ganing mismo, inyong finance nga iba, matabong nag-surrender nga mga finance officer. Amat abong nagasurrender nga mga nagabuyot at mataas nga posisyon tungod sa korupsyon mismo sa sugod. Amat kapin ro sa idago mismo nga ginasugo ninyo if LO mismo partner sa squad ah. Finance and logistic officer ay tama ang man maagi sa akong alima ro kwarta gid richok sa bangko nga di ko masayran kung sinagagto. Oh, tama ang makoleksyon kami. Pag nakikita na ikumpara na na partner, parang kay Rubin Lorca mga karon, at large, no? Wanted mga karon. Ay, abogado, tara mga unga. Karami ka na ipang tingkuon daw ko. Oo na man, change na nagka-posisyon. O, oh, membro mga karon, it kontra sa gobyerno man ng asosasyon. Mga abogado.
2: Force Iloilo ha. Ay, wa matrabaho nanay tatay karon. O, nakapaiskwila at abugas siya. Private school pa. Di ka timo kaiskwila kung wakat 60 mil sa doon nga rong kurso sa sang semester. O more than 60,000 perhaps. Kilaga man naton doon partner, no? Ako mismo kilaga ko eh. Kaaha, inkwintro man naton doon. So, the point is, ginasuportahan naton partner, ginahambag it local, it's a Negros, nga may localized pistok. Suportado man naton nga wow, that pistok kita kung hindi siya na magsunod sa patakaran matamismo at gobyerno, ang kita pata magsurinder ka nakara. The conflict itself, said man naton may nag-root eh, maroon nationwide like feudalism, regugta nga ra, too much capitalism, nga ginanegosyo tapat itawo, imperialismo abi man nga rat kano, nang ka-impluensya sa aton karang neoliberal nga sitwasyon. Kwarta karatanan no dahilan ay, negosyo eh. So trade. Pero, paksi niya sa idagom na itong economic, social, and cultural rights. Kaya, kapin paro, wa nga ra partner, ikasukol, nga, nakikita na itong dubalyo it andang kabuhi nga, patikasog partner nga, makabulig sa ng pamilya, makanegosyo it andaman doon sa small enterprise ang ron partner. Ay, ginapatay gani, di ba? O na disgrasya, ginapatuan, raya nga rang stereotype nga, manaspiya ka, patay. Ay, wat kulong, patay taga gidritso. O na ginaubra ka rin si PNDF, tapos mapati kita nga, istoryahan na itong sa nasyonal doon. Si PND, taron madaga, partner, ito. Andat ang tabunan, it issue ron eh. Manay, nagkakatabo malang manaw na may pag-abuso. Pero kung local doon pag-istorya, partner, localized, madali taron istoryahan. Dahil una mismo sa Banwa, o sa barangay, o sa munisipyo mismo, o sa provincial, sa Kabilugan, ay pidit ang pitapitahon it mga local man ng mga revolutionaryo, o self-proclaimed revolutionary, agro-local government mismo, headed by the governor. Doon sa bilog kung sa Manami, dahil matipon ta lokali, makaintindihanan dahil the same culture, the same social understanding, the same economic situation, doon ang istoryahan. Ay kung nasyonal, makaabot ito rin mong ultimong limo, kung squad leader ka malang itin PA, istorya ang curation partner. Kaya mo pagpatayin partner?
1: Agarun yung partner no, sa Kumayo Banchiting, ara, no, sa may area at barangay General Luna, sa may Tubuso, sa raya nga in connection niya ikonora sa natabo nga inkwentro man sa may barangay Slamangka no nga kung sa sinya may 19 nga membro it New People's Army no nga napatay ay raya nga ra ay minatabo nga pag-adto sa bagay ag
2: liquidation yung manor
1: liquidation ho ging baril nanda no ginapatihan nanda nga informant it military no shooting incident no nga kung sa sinya ni hay may apat nga armado nga ginapatihan nga membro it New People's Army una sa nasambit nga lugar it mga alas 8 gabi eh. Pro biktima hay nakilala bilang si Jobert Tejada no nga namatay agi sa pag baril kana iya sa may igo sa may ugo nana nga ronya ni hangawa man ang asawa dahil sa bilog kuno kara sa apat nga ginapatihan nga member ta New People's Army ging konfronta imaw ihambagan imaw nga ruan nga asawa ay ging suspitsahan no ag ronya ging tataklan da nga military informant ko no
2: gin citizen ta agi ora mismo haron no kang yes. Report kana bagi sa tubang pag unga gin baril doon eh
1: una ang asawa una man ang pamilya ging insigida lagi mo nga binaril ha kung sa sinya ni ay ginapatihan sa dara nga ginakuan nanda sa tabo nga pag likidar man partner iya sa may area it Sagay ato nga membro it Kafgu ag aton nga military no kung sa sinya ay gamotor nga ito binaril nanda
2: may say karon do karapatan wag wag butang bagon. Andang ating aligasyon, partner, ngoy ipig at rumunog patay. Andang aligasyon, ha? O hara, hayhaya, ginaakot NPA. Ay, chinsless, tanda ka rin, pag-abot sa NPA, rung kapatay. Nami ko katungon yung grupo ra. Mo malang ron aton ginatan-aw sino pa maila kinyo magkipag-istorya kun mauron mo lang o maduga. Hindi man ko magpatay partner nga ro NDF nga hindi magdaga taga karapatan ko mag pistok.
1: Oo, mauna gitaron partner.
2: Mauna gitaron mo ma NDF consultant yung masan transform gumansan da magiging NDF consultant
1: from researcher sa Bukid naging NDF consultant.
2: Oo. Kani kung what pistok-pistok, pat yan kung pat yan, doon na taro diretso ko. Masaro yun, butang bagon ka ni Secretary Gibo eh.
1: Oo.
2: Surrender ka mo kung naila ka mo.
1: Kung hindi, ay pasensya lang.
2: Oo. May picture to partner, nag-uwa ko sa ato yung video.
1: Raya.
2: Ato nga, no?
1: Raya si Jobert Tejada, no? Bata pa. Ato yung flash kay na, nga sa scene
2: niya. Picture on partner? Or picture
1: ginmata? Picture at okay. Na partner, oo.
2: Doon tagwan, tag...
1: Naging baril. Ito sumismo sa may barangay General Luna. Sa may barangay Banua Toboso. Agaro niya yung partner na recover ito sa crime scene. Ro mga empty shell at 9mm caliber. No? Kung sa scene niya ay yun, ro sambilog sa nagbuog. O nagtapos sa kabuhi ito yung si Jobert Tejada.
2: Ay, ano pa na nao? Abit karapatan nga na. Kung NPA madisgrasya, injustisya.
1: Oo.
2: Ah, krimen nga nahambag nanda nga sagot sa katawhan. Pero kung makapamatay partner do daya nga rang mga NPA. Ay, thank you tara. Wa ta gitit batian kanda, di ba?
1: Oo.
2: Ay, do aton abi nga pagpati kuntay. Kun doon na ang diskurso, doon na anda karon nga ning proposisyon. Ang kabuligid man sa kinamatarong justice na nang nasinggit eh. Eh, tugupura man, Ginoo. Bukod niya, it kasinggit ka, pabor sa imong halata, yung gidron nga, dunid yung kita mag-red tag na partner, di ba? Eh, haron, disgrasya, na pinatay.
1: Masakit pa ikaron, partner, ay pagkapatay karon, haging buo pa kuno it mga suspect ro cellphone ag... Riba pa nga personal belongings ang kagamitan, itayang mag-asawa nga ra.
2: Ay, manakaw pagigili, partner.
1: Partner, handang anak po nga, ha? Buko niya ngayon, manupatay, manakaw pagin. Ano, partner, akong tawagan na karay, sindikato.
2: Terorista, gito, gali ko, no?
1: Sindikatong terorista. Ha? At tapos siya, ikon, partner, pagkatabo ka to, ay nagdeagan ko sa pa-adto sa mga nabukid na porsyon at barangay.
2: Ay, huwag yan, itnihaniho ka rin do, kwan, do mga legal nga printing, ra? Nga nag, o sige, granting, membro ka mo in the app. O, ikaw mo ka-question sa mag-ain yung ginubrat inyong armado? O, sa tanaw nyo, paano naging katarungan doon? I-explain, abi. No, taga-bagong ulit sa makabayan. Explain, abi, nanda ron kung how correct, ha? Paano naging humanize ro inyo ron yung klaseng akto? Yeah, ipitik ka nga na yeah, army at police ro civilian na nasinggit yun nga ito at katapusan do.
1: Kapugait.
2: O rin nga rin mga tao nga rin. Mimrot, anak bayan, Gabriela, anak Pawis, Kadamay, pa, Amihan, Imyo, bayan muna sa hulun, sa idagom na nakaroon. Pero kung makadisgrasya ro NPA nga rin, wag it, shaper, trababa. Kung punya ni shaper, pati simintado kita eh.
1: Ampaw ah. Grabe.
2: Alas 10 di city yung partner sa Spirit Time, si George Sarge Nathan. And Sarge Malan.
1: Huwag itagay mo na partner, bali tikong bibig ito rin. Ang pabulag-bulag ang wala-wala ang sanda. No, yung partner, no, o sambilog man karanang, dumduman natin si Nanay Leonor nga to. Nga ging patay.
2: 78 yung tato, no?
1: Yes, sa area at, I think, sa area at
2: ni Mamaylan.
1: Mamaylan. Nga kung sa senya ni Ron nagsambilog sa mga suspek ato nga nagpatay man ka to o kaibahan ka sa nagpatay ay namatay man si Encuentro ito sa may Salamangka sa Toboso sa 19 nga to.
2: Okay. Ano mga aligasyon pag idabi nga on partner in the pamatwa ko na siya na niila it localize yung mga kapugangan it livelihood kapugangan ko no it sa land reform kapugangan partner it justicia soberenia it mga tao nga rin mga maintok ang ginaitan sa liog. Ay, bunigan nyo makagapit sa aton nga DSWD. Para, hindi ako magpatingwa kabulig na aton nga gobyerno. Pag sumugod ka sa SLP, milyon doon ginistoryahan ka ron. Mag-30 ka mong kataon, 900,000. do you think hindi ron start nga makaobrakat livelihood sa as kooperatiba? Ginapromote doon it one. Gayun tabi randa karang gusto partner communal farm ta.
1: Aba.
2: Communal system of negosyo na centralized rana partner nga kita nga diretso sa kaban it organisasyon agwat po pangutana ro tawo.
1: Aba.
2: Abo kita kita ako na yan ay seryat tapas katong chimpo nato no. Seryat Negros. Na pangutana naton si darin yung kita ikot amanan ron sila sa organisasyon. Or sino taro buhi? Buhi ta partner do NGO nga nagabuyot it organisasyon. Ay nakangawa-ngawa. Ha? May mga baka nga nag-abot kanda, kanding. May mga ano paron partner, may anda paron nga mga anuwang.
1: Hmm.
2: Ay, iwa ta kasamit katurutawo, ay anata ta organisasyon to.
1: Oh.
2: Pero sa raya, abing nga SLP nga ginasugod naton, iwasan na daro makaabot sa katawahan, di ka na napagpaintrahon. Ay, may autonom, may autonomy taro yun yarong 30 katawo kung 30 ro ibuong sa isang kabarangay o pila matang ka 30 ro sa isang kabarangay kung kutahan mata distrito ron ay makaubrat asan dahit anda karang negosyo ha? Kung ro negosyo man yun high picks like for example manok nagapangitlog ibaligyar o itlog o makaubra pat panibago sa nang negosyo kung mayad yang ruga dumaga ay why wala nang ginapromote dun. So presyon ko noon niya, i-control ng dag, pa, kumbagay, band-aid solusyon. Ano pang klaseng negosyo yung ubraun? Ubraun yung asindiro rin yung mga tao? Ha? The nature it Negros as industry, it sugar, asindag in mataron. O si, testingan na itong tunga-tungaon. Abo nga gintunga. Side kami, eksperisyado kita sa Negros, gintunga. Ano rin gintubra it mga matampuhaw man niya rin itawad yugta, tungod libre? Binaligya! O binakagit uman ita sindiro. Ay masaya ni Muron ay rutawong intawuan ay kung bukot iparindo, iprinda, ibaligya.
1: Mm-hmm.
2: Pero inyong aron, doon nga rong mga tao, doon man siyang bilog sa inyong question noon ay actually igtoro, kiimpi nga ra, kilusang magbubukid ng Pilipinas. So September 21 movement nga ra nga igto sa may south. Oh, sa may chicks area ngon partner. Pinipihili ito ko na itong Migo man. Pero may kami nga diskusyon. Pero Migo, mata kami ko partner. Agro iba, bagay nga ron nga membro it in PSW di gato. Saan daro nga nag-endorso nga makabugag it gugta sa darag? Mm. Sa kluwa nga ron anay ka to nga nag-end ko nagtaliwan nga lang 2014. Oh. Tanda ka ron nga ni Kunamat nag-land up. Imbis nga isaktong sang counting, dugangan tana it additional para maging common do itsura it sang kalugar. Now, doon yung mga faktor nga may solusyon na itong government. Buko matperfecto ron. Di man matperfecto ron. Agbaswerte ro aklan partner, dalwa takitayat asinda.
1: Mm-hmm.
2: Kung natabuan nga may asinda, ya. So, makaroon siguro para it in-charging si Frey nga pangagan. Pero programa it government sa land reform, okay taron, kuwa ginabalasubas. Maliban sa mga elite ka nang nagabalasubas, madali malatang sa natumbaho noon actually, kung mayad daro ga dumaga, agasugot ro tawo, ay ginasakyan, magyapo tawo ron. Nga mga opportunista, nga kaibahan nga rat, CPP and PNDF, kapin randang legal nga rat, gawayang sambiton, partner, nabukit ang barkada, di karon eh. Yali nga, gaako man sandang, that's the program of the party. Oh. Pero yun, that's the reason nga. Kung i-localize mo ra, mas madali ka nagapita-pita. Dahil sa bilog sa istoryahan ka na partner, the land reform program, ay pwede naman, hambaga ni Kakon, asang kasindiro ito. Kung wow taman at land reform, wow taman at dayang ginahamba, abimana nga distribution of CLOA, because it ended, the Republic Act 657, pwede ko taman na i-donate. Diba partner, pwede mo na mag-donation, no?
1: Mm-hmm.
2: The same process. Pwede taman na akong isugod ko EO 75 nga ron. O 2018 nga ron nga program it anay President Duterte sa Idagom it dar. Pero mana, paano ka magtao kung gusto mong sukaton para kanda, hindi sana magsugot. Doon ka partner, luga katabo ag. So on and so forth, may pagpinagat yan yun. Hindi ka rong kasugod yun doon PA nga magtaot doktrina. Masugod yun si Arme, yagson yun din PA nga rong armado, nga buko niya tiyugta, ginagagas, kapanunog, kapamatay pa. Mm. Labo-labo kung na yun.
1: Manakaw ba?
2: Amando NPA, may sweldo ron na, may trabaso ng iba, bit-bit, matarmaso ng pangayot, bugas sa kapitbagay. Oh. Mang recruit, man di ka ron, ikapamilya man dahil, nag-ubraw na dang hut-hutan, doon nga ron nga masa. Kasi no man hindi mag, kung ako man o sindiro, inugpatapas, kung akon ka nga tubo, sugaan mo, natural, matao lang gid man ako ron. Halin sa kakuba na akon, pero hindi ka magsalig, hindi ka nagusugin sa army. Hindi ka nagusugin sa pulis. Ay, karon yun dahil nung partner. Yung pisa, aki kung nasanda, kung may mga asit-asit, makipag-istorya ka, kung negosyante ka, ang istorya ka sa army at pulis, ano, nang gusto ng baon, sanda ang istoryahon, oh, and they will kill them, those people. Nga sa tanaw ng da partner, bagabag sa tutunlan, ito revolusyon. Partner?
1: Agaroon niya yung partner, no? Ro, sa bilog, no? Sa mga atrocities, itraya nga New People's Army, ha? Kung ma-recall pa yun itong partner, buko yung matuloy nung nagkatabo. Actually, abo pa.
2: Bo, hindi natin may istorya, di kara sa layang arang chimpugang.
1: Oo. Aga, even iya sa aklan partner, ha? Kung may istorya, meron mga dati, nga membro, ag dati mga nabiktima.
2: No.
1: Itraya nga New People's Army, nga pagpamatay. Parang dumduman mo sa may bagong barrier o kapitan sa pinatay man anay.
2: Meron niya nga na ikayang uwa, no?
1: Barangay Tayhawan Liso.
2: Oh, Tayhawan Liso po yung una. Oh. Nuwan siya, gitabi.
1: Hmm.
2: Oh, ay guys, may dungon nga ron, abi. Dati, katuron. Ay, abo-abo ta. Maubos ro isang oras na ton nga haman no tawo ang nag-indi ko ta. Because that experience teach them the truth. Masinot, ako gaginan siya karon. Kasi baba ron, yung ginapayungan nanda. Partner?
1: Yes, so. Ay, kung ron niya yung partner, last time nga nakabisita kita sa mga nabukid yung portion, ay istorya man nato no anay mga dating membro it New People's Army, membro it RPEBB, nare-recall lang dano. Kung ma-recall lang dano, nakapamati sa nasi mong istorya eh. Pero iba ka to partner, naguha kita. Na emotionally nga na-touch na dahil sa rin eh, minato do nagkatabo, na-experience nanda, nakita nanda kung ano kaharas ro ideolohiya it New People's Army nga ra. Basta ikaw dudahan ka. Sa ikaw, pabangdan, o bisan chismisan niya, o ba, may kontra ka, bisan huwag matikunta at connection o may umaging army na pungutan na, ha? Anong barangay ra, in istorya mo, isugid rin itong contact it in PA. So no, sa mga dating membro, ha? Eh, isugid man na doon sa ibabaw, pagkatapos manakaw na, makibot ka.
2: Patawag.
1: Patawag ka, tapos gulpihong ka na doon, habniton, pasaka sa bukid. Ito ka, timan nag-istorya ka ron. Wa naman na yun sa barangay ah. Saka?
2: Una man nga na ekonomi, mayad man na rin kisama nanda. Uli, yung tama na, ginahigtan, yung kami ginahigtan. Anda, yung taro masunod.
1: Anda, saan na
2: tama? Oo, matiyan nagawa, tama nang kami, pataro may saga. Hindi, ta kami kahugag man at amon. Ay, sino man mana, hindi makubaan. Ay, siyempre, nakagato mo man sa doktrina, nag-uo kami. Siyempre, mga tawo sa bukid, rana, tagid ka rin sa bilog, nga kapital partner, pakisama. Mga peaceful ang mga tawo ron. Masana na ilarot inaway.

0: parang anda ang kinakabig ng masa.
1: Yes.
0: Nga, naintindihan ko uli, nga ginagamit mo lang sanda. Ano rin po si tribulusyon kung pro tao man gihapon na maipit? Take note ah, pro best nga revolusyon nga natabo sa Pilipinas, panahon it, Kastila. Bisa ba kung matiprefektor mga lideris ka ito may inaway sa personal, pero pro best nga revolusyon nga natabo, ay tagpanahon it, Kastila. Nga napirde natin sanda. Sa bilog ang ginaisip natin, mapahalin doon yung mga Kastila. Ay makaroon na itong ginaistoryahan dahil ato misong panggobyerno. Wala sige lang kita nga tayo nga rang NPA nga rang pahalinon, pahalinon. Ano ito? Ibugos? Kamo? O, ipadagagan yun man yan eh. Kamo? Anong klaseng solusyon? Puro na magain? O nakikita natin? Butangan mo et konstitusyon yung naging kopya mo sa panugat ni Karl Marx at ni Lenin? Iwaw niya, nabato na sa ibang lugar doon. Sige, may huyaparo kabuon, demokrasya nga nasyon, agro komunista nga nasyon. Doon natong gustong ipatama sa mga membro ng RATCB, PNP-NDF na nagpamati. Hindi man kamo mag-ako, kilaga man namun kamuya sa aklan. Kusin man hiabutan, itatun ka rin pagwaragwag sa registration.
1: Mm-hmm.
0: Kaya mga utok, kaya mga CPP nga rin. I-discuss nyo kung ano binipisyo. Hindi may naman discuss eh. Andat agad ang permit party ng nagagas ay kagain permit una sa gobyerno. Doon yun. Eh kung doon natong istoryahan ay one-sided ron. Naging bias at stereotype ng istorya nga. Kamuro mayan, kami magain. O sige, magain yun pero gobyerno. Ano ro mayan? Kita binaton. Eh ron pa nga niyo. Ako no kamayad nanda partner. Pagdudahan ka, patyon ka.
1: Mm-hmm. O man lang it, abe, padagman nato, o ano ka mato? O
0: padagman, ay pangutanon taman anay. Paano ka pakasabat kung nagukupan ka gun? Ay kung ako lang manus bilyan, masuko lang man ako kimo kung ikasarang ako. Ay anda malang abing nagturan, tagaya malang anda. Ay doon doon, kundi masan na makapanghangkat, harap-harapan gid. Kung hitraidro ka, malas mo. Doon doon mga point nga. Tanaw natin nga, what pugos makipag-istorya kanda? Sa nag-istorya, kating partner karon sa bato, bungo taron, dito mati.
1: Mm-hmm. Inapatay na nanda permi partner nga, sanda taro tama.
0: Oo.
1: Agranda nga partido taro tama, agsanda taro makatao, ita parayang katauhayan niya sa pungsod Pilipinas. No?
0: Sabat sa kwan, sabat sa mga problema ita Balipino. According kanda, ay partner mo ito kita at oras, no? Mm-hmm. Pinangisgan yung mata natin doon mga membro ng RATCBP and PNDF. Mukha ito, nanda kuntar anda karang mata, makita nanda kung sino linya nga dapat nandang bago. Nagbasi makapati pa man kita sa anda karang ginahambag.
1: Mm-hmm.
0: Basi mapatihan pa man siya at pamuguyo. Hindi pwede nga magpundo kita nga purkiro aklan ay insurgency free. Sa bilog na sa atong obligasyon, dapat padayunon. Depensahan ta naton da din part do aklan it Pilipinas nga may problema sa insurrection partner.
1: Mm-hmm.
0: Finally
1: agarin niya partner no sa uman ay gina-remind naton ro mga ginikanan no especially sa rayang ara mga out of school youth. Mm-hmm. Or may mga broken families no nga atong ginahugungan ag atong ipamatsyaga no kung ano ro mga amigo or grupo nga ginasundan ito atong mga inunga or inyong parente igmanghod dahil base makibot kita wa kita kasayod isang adlaw ta pag uli na nahay gusto no tang bag-on ro bilog ng Pilipinas ha agin isip na tanga ro tatlo kuno nga ano pahirap.
0: Mm.
1: Sa taong bayan no ra yang
0: imperialismo
1: burokrata kapitalismo agrayang feudalismo ha ibagsak pero na lang sa isip ay magkuangkaw mag problema ka dahil ha kuno na doktrinahan yung timor ita ra yang sa ideolohiya.
0: Mamba na itong kontradiksyon sa ideolohiya nga may una ratong Pilipinas.
1: Yes.
0: Partner, mga katatoras, no? Sa Oman, kami rin yung kalang mga amigo sa Kagina, no? Sarge Nathan.
1: And Sarge Malan.
0: Sa Spirit Times, medad nga, agahon.
2: Mga kasimanwa, inyong habatian do pinakabagong edisyon sa Spirit Times.
3: Mga katodo, Rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas.

serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.

0: sa ngalan sa Amay, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Amen. Kabayan ito grasay, tato niya ginawin sa Kristo. Dugog may Diyos nga Amay, agro pagpagigabirin at balaan niya Espiritu. Mangin una, punta, katon tanan, may mangod namun kay Kristo. Siyama sa Diyos, sa daw mga Domingo, magamitanay makita kung mga puwang itato niya mga nga Diyos, nga nagin makaroon niya di na pabantala sa bilog nga kalibutan. Bukong niya tatiya sa Radyo Todo, bukong niya tatiya sa Santos nga Misa sa atong mga simbahan o kapilyaman. Amen? Kundi sa bilog at kalibutan. What? Huwag man mahimo eh. Huwag ganyan makabalibad nga alagad, nag-alagad sa Ginoo nga magbalibad sa pagbantala, pagpaambit kung mga pungit at kung mga nga Diyos. Amen?
1: Amen.
0: Sabihin pa yung makaroon na ito. Pero ginasilibra sa simbahan Katolik ko dahil nga rin nga Solemnity of the Most Holy Trinity.
1: Amen.
0: Kabunlera, explain ka. Hindi na itong tinguhaan doon, no? So, makaroon na adlaw nga Domingo, siyempre ba, Mayo 31, Adios, Anyo 2026. Welcome kamugin tanan sa programa Divine Mercy sa Kabuhi. Siguro ay umpisan na ating yung programa, no? Pag ginusugid ka itong mga naimong mga kasaganan, ay dayaro mamagi, siyang kamamagi, nga mangintakos kita sa pagbaton, kumbugay yung grasya ito itong mga nga Diyos. Bukoy yan para sa makaroon niya adlaw, kundi sa pag-aabot ng pag-iit, na may inadlaw ka itong kabuhi. Amen?
1: Amen.
0: Ngayon sa pagpamuno ni Brad Pai, magsunod kita sa una-una at sa Bagatsyagon. Agbatsyagon gin naton nga sa gabing mapagpaubos hinugsagan nato atong mga saga agud rato hay kaibahan kamo namon nga waga paambit kuray nga rang sayt paghinuso anang version mo tayo flag of the divine mercy para sa aton nga ama sa langit. Amen bro, palihog.
1: O Ginoo, gabog at gid ro akon nya mga daga ro kabudlay it pagpangabuhi ro kapobrehon, ro mga kautangan, agro mga handom nga hindi ko gid maabot. Kaya tanan ro adlaw-adlaw nga mga bagahi nga ginapasan ko sa akong abaga. Ro akon nya mga bagatian, agro mga nagabalik-balik ko nga mga masakit. Ro mga nina, nga tuga kumagamo nga pagsinagayo sa akong panimagay, sa akon nga mga kahilapit, ag sa lugar o akon nga trabaho. Agraya ro mga duga nga kalbaryo o akon nga kabuhi. Pero gabaw karatanan Ginoo, imauro nina ag gaob nga tuga o akong pagpagayo imo. Ginauhaw ro ako niya kagag ko imong presensya. Agwa gid it bisan ano nga butang ro makabuoy karanga kauhaw. Yuwas yamang ko imong may gugmaon niya pagbaton kakon sa imong nga sabak. Ginako ko imo Ginoo, naging pabungoy-bungoyan ko ro imong pagpanawag. Ginlalis ko ro imong mga sugo, agintalikdan ko ro imong paghigugma. Ginusoy ko ro kalipay, sagwa ko imong agandong, aggayom itkasubo ro akong nakita. Ginbagay ko ro akong mga handom, sagwa ko imong mga plano. Agbisan pa nga nabot kuraya nga kadagagan. Uwa kugid maagom, rumatuod niya kalipay. Nagkasaga ko kimo o Ginoo. Kabaw sa mga saga, nga ginhimo ko kontra sa ibang mga tao. O mga saga, kontra sa akon niya kagag. Mag-uoy kakakon Ginoo, tabi nga ako, haksa ako, bato na ako ituman sa imong panimagay. Kung hindi mo ako mabaton bilang sangkaunga, bato na ako bilang isayang kaulipon. Oo, Ginoo, bisan ulipon, basta'y mo akong ginabaton. Bisan ulipon, basta'y mo akong ginaangkon. Bisan ulipon, basta baon ako it ginapangayo pa.
0: Kabay nga mag-uwi ka ton Diyos, kabagagam sa tanan at sa pagpatawad na ako aton yung mga saga. Kabay nga giyahan na kita padto sa kabuhing await katapusan.
1: Amen.
0: Para ton makar niya, ay, ugali, bago ang tanan no, eh. Basi anang pagungun, anang monitor ito eh. Sa ulo-ulo, sa kalibog, kapamatiin na makar, mabasog anang monitor. Pati o kayo na eh. Ag, happy listening, gali. Tandaan ko nga ganito eh, Ilma Malapit ay mapamatigin ba ako kada Domingo ha? Pero naghinyo, pagkita yung mao, may kapit ba man ako, sir? Eh, ano ba ako nangagan? Si Ruth, mana si Ruth. So, kay Ilma, kay Ruth Malapit ay happy listening. Ang permi ka mapamati kada Domingo ha? Tayong programa Divine Mercy sa Kabuhi ay tanan yung ginatinguhan ngayon sa Kabuhi ay kugang bataron. Pero kung di ka ra, ma-develop raton nga pagtuo, inyong pagtuo, ayro ginatanyag itanay it Ginoo, ay sobra pata sa mga butang atong ginatinghuan makaroon yung maangkon sa raing kalibutan. Amen?
1: Amen.
0: Ay, ang bagay ni sa Ebanghelyo, ano ni? Tagsa-tagsa nga manang magtuo ka na hindi on mamatay, kundi mag-aangkon it kabuhi o katapusan makaroon mataroon. Amen?
1: Amen.
0: Balik na sa aton nga programa, no, sa aton nga rang first reading, nga kung singa ni, ay, naghinyugid si Moises sa mahal nga Diyos. Pares ko, bagong naton nga habatian nga paghinugsoy sa pagpumuno ni Brad Paing, ay matigagit naman at ugura yung mga tao nga raw nga niya. Patawara lang din man na kami. Kuamon mga kagautan, kuamon mga saga. Amen?
1: Amen.
0: Mawin nga yung kinangan, gitaron nga, kumaraw natin kung kita ay saga sa aton yung mahal nga Diyos. Ay din nga upang, o da ginexpektar naton nga mga diago nga mga butang halin sa aton nga mahal nga Dios para magamit naton sa aton pagpangabuhi agud dato hay pagabuti tadlaw mangin ano man ira mangin takos ang angay kita magbaton ko dai nga ring ginatanyag gaton ni aton nga mahal nga Dios magiwas ka buhi ug katubusan pero ana nga ginharian dito sa langit. Amen.
1: Amen.
0: Atong lihugan pa ko si Bert Benhor sa pares ko kinandan sa pagbasa para katundanan bukunyat para katundan sa aklan ko di para sa bilog nga kalibutan. Ko unang bagasaon bro.
2: Ang pagbasa gikan sa libro sa Exodus. Aga pagid sa madasun niya at law na kaptan si Moises sa bukit sang Sinai. Na nagadala sa duha ka mga lapida na bato, puno, kagigmando, eya, ang Sinai. Ang Ginoo nagpanaog sa dagway pag naghambal sa iyang ngalan ang Ginoo. Ang Ginoo nag-agi sa atubang niya pag nagsibing. Ako ang Ginoo. Ako amo ang Diyos na maluluyon pag mainawaon. Hindi madali mangakik pag nakapakita sa malingkon nga gugma pag katutok. Si Moises nagluhol sa duta pag nagsimba. Nagsiling siya. Ginoo, o nahamot din ikaw sa akon, ilampo ko na matupod ka sa amon. Ining mga tao matikagin si ulo, pero patawala ang amon kalautan pag kasalanan. Pag bato na kami, subong imong paubalikon sa pagkakas. Ang pulong sang Diyos.
0: Salamat sa Diyos. Shout man bro, para sa ato niya Salmo Sabat, pag-sabat, at nagyapon niya, lihugon si Brad Peng sa pagpamuno ka ton. Maging bahin niyo kita, maging manghuna mong kay Kristo. Para sa rin nga Salmo, o kalantawan sa pag-sabat bro.
1: Dayawa, kagimayaon ikaw, o Ginoo, sa walay katubtuban.
0: Dayawa kagimayaon ikaw o Ginoo sa walay katubtuban.
1: Pinadayaw namon ikaw o Ginoo ang Diyos ang amon mga katigulangan. Dayawon kagimayaon ikaw o Ginoo sa walay katubtuban. Kabay ngang imo mahimayaon kagbalaan nga ngalan, tahuron kagpakamahalon sa walay katubtuban. Sabat
2: Dayawon kagimayaon ikaw o Ginoo sa walay katugtugan.
1: Sabay nga ang mga ambahanon pagakantaon para sa imo kay mayaan sa walay katapusan. Kag ang imo balaan nga presensya pagadayawon sa sining templo. Sabat,
2: dayawon kagimayaon ikaw o Ginoo sa walay katugtugan.
1: Sa diin, nagapungko ikaw sa langit nun nimo nga trono, sa ibabaw sa mga kirubin kang nagatamod, ikaw sa kalibutan sa mga patay, kabay nga pagadayawon ikaw kag pagatahuron sa giyapon. Sabat,
2: dayawon kagimayaon ikaw o Ginoo sa walay katugtugan.
1: Kabay nga pagadayawon ikaw samtang nagapungko ikaw sa imo harianon nga trono, kabay nga ang mga ambahanon pagakantaon sa imo kahimayaan sa walay katapusan.
2: Dayaw kagimayaon ikaw o Ginoo sa walay katapusan.
0: Siya man yun, para sa ato niya, kayo ang bagasaw niya kung sisingan eh, ginambagi ni San Pablo nga maghilisugot gid. O dahil nga rin mag-inganyuhan gid kita. O dahil nga rin mga butang gabigid o dahil nga rin kalinong sa atong kabuhi. Amen. Mga imanguna mga Kristo, pamatian gid natong si Tergaris, magbasa para katong tanan, kung ikaw ang bagasa onsis.
3: Ang pagbasa gikan sa ikaduha nga sulat ni San Pablo nga Apostol sa mga taga-Korento. Sa katapusan, mga kauturan, paalam na, magtinguha ka mo nga manginhimpit, magpamati ka mo sa akon mga laygay, maghilisugot ka mo kag magkabuhi sa paghidait, kag ang Diyos sang paghigugma kag paghidait mangin kaupod ninyo. Mag-abi-abihay ka mo subong mga magulutod kay Kristo, ang tanan nga mga tumuluo nagapadala sang ila pag-abi-abi sa inyo. Ang grasya ni Ginoong Hesukristo, ang gugma sang Diyos, kag ang pagpakigambit sang Espiritu manginyara sa inyo nga tanan. Ang pulong sang Diyos.
0: Salamat sa Diyos.
3: Aleluya, aleluya. Himaya sa Amay, sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Ang Diyos nga amo karon, amo man anay, kag amo man ang magakari. Aleluya, aleluya.
0: Ang pagbasa sang Santos ng Ebanghelyo suno kay San Juan.
3: Himaya sa imo, o Ginoo.
0: Kay ginhigugmagid sang Diyos ang kalibutan, sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugtong nga anak, agud nga ang tag sa tagsa nga nagatuo sa iya, hindi na mapatay, kundi may kabuhi nga wala sing katapusan. Kay ang Diyos wala magpadala sang iya anak sa kalibutan, sa paghukom sang kalibutan, kundi sa pagluwas sang kalibutan. Ang bisan sino nga nagatuo sa anak, hindi pagkundinahon. Pero ang bisan sino nga wala nagatuo na kondinar na, bangod kay wala siya magtuo sa bugtong nga anak sang Diyos. Mga imahon namon kay Kristo, dumayday niya balita at kawasan o ato niya Ginoo.
3: Dayawon ka o Ginoo.
0: Kabay nga sa pagbasa at Santos Ebanghelyo, mapatawad gintanan do ato niya mga saga.
3: Amen.
0: Popular na nga bersigulo, no? Popular nga bersigulo. Di ba sis kayo na tag greetings yung popular maroon. Ngayon, ina, ginbasa mo sa second reading, no?
3: Amen, bro.
0: Tag din niya. Ano?
3: Ang grasya.
0: Ang grasya, tatong ginawin si Kristo, dugong may Diyos ang amay, agro pagagabit, bala niya Espiritu.
3: Manginyar.
0: Manginyar ha, sa inyo. Original na kung ay kuwantaro na, ay St. Paul, amen?
3: Amen,
0: bro. May mga, siguro may mga, daywa, tatlong kapare ako karoon niya. Abatean niya, di naman ang greetings kung mag-misa sanda. Amen?
3: Amen.
0: Ay, ordinaryo, mga nga, kamo ni Aron Sarayang programa, Divine Mercy sa Kabuyaman, ay nakasuwat sa Biblia. Amen?
3: Amen.
0: Pero balikan natin galing dahil nga rin popular man nga, dahil nga John 3:16, mga bata ka ra, ay memorize ginanda ra, ay, mas sa English pa. Amen? Pero dahil nga rin, kung paano ginihugma it, ama, bilog nga kalibutan. Amen. Ngin padangan na naran ang bugtong nga agud ato ay maguwas gid sa kalibutan niya bi katon nga mga makasaga.
3: Amen.
0: Amen. Pero may akong nangarang galing English, ara, no? Binigaw mo namin, mga ni pamatayan sa English eh. Dahil ay, explanation da, nanungod sa Trinity. O dahil nga rin, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Di ba, sa programa nga rin, kung nagpapamati, tanda siguro ni Sir Karen pa nga, nagtanong nga ni Utmani, ay may nagpapunggo ka kung it, ano ang inahan, ay mayad, ay arado ba nga, ay, nabalik-balik ka rin, adlaw-adlaw eh, mga sangdagoon kita siguro, maintindihan ako. Sangka Diyos, tatlong persona, Sangka Diyos, tatlong persona. Hindi ko ma higakom sa akong nga. Grabe na higakom. Hindi ko hidakpan sa akong Pinino. Sa akong tagipusoon kung di yun nga. Kung paano ko maintindihan nga. Sangka Diyos, tatlong persona. Ay may mga gahambay mo nabi karong mga pastor ba? Nga, oh, watamana. Sambilo ka naman na ro Diyos. Watamana Trinity. Kaya ginatawag, Amen? Pati anak to, ano? Sambilong nga na ikarong pastor, nakakulong nga tagay. Magkaroon biro mo ko matat dahil di ka na siguro. Oh. Aray, sa English na, i-explain nga nga natin kung may time, kung kaya natin, i-explain to. Ay, nitubahan ako, alas doon siya, disisay siya, tabi di ka to speak. Pero, sa riluag, di ka rahay, 11 pa. Okay. Ara, nanungod sa Trinity. The Bible affirms that there is only one God. Pumatudan ni Biblia ko nga, sambilo ka taro Diyos. Yet also describes God as three persons. Father, Son, Holy Spirit. This triune personage is commonly known as the Trinity. Triune ay, anong spelling ka rin? T-R-I-U-N-E. Triune ay butamon, tatlong naging bilog. Amen?
3: Amen.
0: All three persons of the Trinity are fully and simultaneously God. They are not parts of one God. Three separate gods or one God in three successive forms. God the Father did not create Jesus as a person or the Holy Trinity, the Holy Spirit as a force. Ito na i-plaster pag ginato no, may explanation ko na eh. May ato nabi ka rin nga pugot man nga mga impormasyon nga inisplika kita kung ano ro anang plano o anang obligasyon ni Father ay Jesus ako balaan yung Espiritu. Each person shares the same divine essence and attributes. They have all existed eternally and are co-equal in every respect. Co-equal ha? Siyempre co-equal na eh. Holy Trinity, Holy Spirit ay Diyos man ay. Amen? Jesus, God the Son, Diyos man ay. Amen? At siyempre pero ato niya Creator, God the Father. They have all existed eternally and are co-equal in every respect, including power, authority, knowledge, and ability, without hierarchy or subordination. You can pray to the Father, the Son, or the Holy Spirit. See? Araw na ganda ni Karay. Each person has a distinct role. The Father formulates plans. Nagplano eh. Kundi nag-create pag kita ibaw eh.
3: Amen.
0: Again, the Father. The Son implements. O di ba? Nag-implementar imaw. Ginsugid na ni Jesus sa originarian. Sa sugid tatlong dagon. Sa pagtinir niya sa kalibutan, 23 anyos. Amen.
3: Amen.
0: Agro nagpadayo na hey, sa inyong kita karon nga roon ang 12 apostoles. Amen? Magawas ang siguro si Juan kay Judas. Ang makaroon nga ni ginapadayan ko ato niya mga kaparian. Pero dahil nga rin ginpangturo sa mga apostoles ko ato niya ginawin sa Kristo. Amen?
3: Amen.
0: At maroon doon pati kami nga o kitawon nga mga layko ay nagabulig doon para niya mga matuman pagid. Dahil nga rin pag-implementar ko ato niya ginawin sa Kristo. Kung mga plano ito ato niya Diyos Ama. Amen?
3: Amen.
0: And the Holy Spirit brings them to completion. So, kung ano nga nila sa, kung ano nga sa mga pandera, sa mga finishing touches, ano at Holy Spirit? Amen?
3: Amen.
0: Ay, kung basihan aton itong pagpalangga, ito aton niya mahangga Diyos katuntanan, agar yan, yung sakripisyon na rana ko nga, bugtong ay. Amen?
3: Amen.
0: Ginbatas, ginbaton, doon kamatayon nga pinakamakahuya o katong panahon, igansang kasakahoy nga krus. Amen?
3: Amen.
0: Para nga mang mapamatudan doon na pagpalangga katon nga maluwas kita. Sasaga ang kamatayon nga hindi kita hiagto sa impyerno nga matuman daan ang handom nga madagat anan na kita sa anaginarihan ito sa langit. Amen?
3: Amen.
0: Okay, Aragon. Ano na? Huwag ikuntang ako ni ila ka na mag-English-English nga rin. Siyempre, galing English dato niya. Oh, ang may Tagalog man, medyo manami sa English eh. So, actually, yung mga napunan at balaan yung Espiritu, makaroon niya mga tumugo. Ay, intindihan, anong darami? Intindihan ba si kabuhay niya sa nakasahid ka rin? Pero ako niya rin nga, sa mga umpisa po yung nagtuo, o nagatingo ang magtuo sa Ginoo, magsalig sa Ginoo, kita man doon nga, kung hamtongon kita, hidungan pag dato nga sayran.
3: Amen.
0: Pero tinutuyo na akong kara. Oh. God the Father is a spirit who resides in heaven. Oh. Spirito ta, di ba? Eh, maski kay Moses, kung panahon ni Moses, what ay mo hikita ni Moses?
3: Amen.
0: Sa mga pangano diya tayo mo, sa mga kahoy-kahoy, sa mga kagayo. Amen?
3: Amen.
0: A place he created for himself. Rugangit ha. Gintugan na para sa anong kogalingon. His loyal angels. Anong loyal angels? And us. So, kagakip na kita. Ibahan na kita. Kung pag-rear, pag-tuga, pag-ubrite ato niya Diyos Ama, kugangit, ibahan na kita. Amen. Ngayon mo nga niya, abantihon na lang, maratugin, public ministry si Ginoo Jesus, tatlong dagon, ang makarong ginapadayon, itbalaan niya Espiritu, Roan nga pag-ubra ko plano ito nga mahanga Diyos ito nga the Father ang maroon nga nga tanan di ba kusang Domingo nga ito ano nga nito ginhoy pa ni Ginoo Jesus raan ang mga apostoles at balaan niya Espiritu.
3: Amen.
0: Matuna man ninyo ang Espiritu Santo ay sa makaroon niya panahon buko niya tayo ko na spread out sa bilog ng kalibutan kung pilang billion 8 billion plus more or less do populasyon at kalibutan pangang buya kung pero una malang ron eh. Kung patunan natin doon ang balaan niya Espiritu at ato niya Ginoo, una malang ron. Amen?
3: Amen.
0: Kung yan yung ginambag ito ni Jesus tatong sa tag Samaritano nga itong Samaritan nga itong bayi tag nagsagob sa tubig nga rakon man ang ginatanya gimo nga tubig ay hindi ka uti pag-uhawon watag kita kasahid gali ay do anang gusto nga bawat ni Jesus ay tubalaan yung Espiritu. Amen?
3: Amen.
0: Ay di karoon makita mo na ito no. So, kaibahan na kita sa creation in heaven, ha? Amen?
3: Amen.
0: Ang ginunar na, sayran natin nga, matabo kita galiro nga rin nga, after its second coming, 1,000 years after its second coming, ay maghari po ta si Jesus sa bilong ng kalibutan.
3: Amen.
0: Amen?
3: Amen.
0: Pagkatapos karon ay, ipapanaugun do bagong Jerusalem. O, nasabog na, 21 siguro. Okay, basahin natin. He designed the world and all its inhabitants. O, dahil do creation sa Genesis. He gave Adam and Eve, the first humans, di ba? Authority over the earth and unlimited freedom to do whatever they could conceive, except for one thing. So, except for one thing, kara, kung naisipin na kara. So, pagpakasaga ron, pwede natin enjoy o rotanan nga tinugay at ato nga mahalin Diyos sa bilog nga kalibutan, mag-iwas kung kusang dapat ikawan natin doon pagpakasaga.
3: Amen.
0: After Adam and Eve ate the forbidden fruit, di ka rin nga niya eh, dahil umpisa at pagpakasaga eh. God the Father established a plan, nagplano yung matuman, plan of salvation for humanity and oversaw its execution. Nagpadayay mo ito mga propeta, di ba?
3: Amen.
0: Iba sa mga Elias, sanday mga sino pa nga nito si patakot agrato nga may arado mo si Elias sino nga nito si Eli bangan kang lulo to eh oo ay si
3: Elijah
0: kung sa English no oh so ginpadaga sanday rato tanan Galingin pamatay nga ni kung mga unang unang mga tao, unang panahon, Israel. Amen. Amen. Ang kuling nga ni ay maroon nga ni ginpadagay mong gin si Jesus tanang nga unga maliya. Pero ang daman nga pong ipatay. Amen.
3: Amen.
0: Aragon, arando parte sa kay Jesus. The Son. Jesus is God, the Son. Diyos ha? He is both fully human and fully divine. Eh siyempre, fully human ay ranang ina si Mama Mary.
3: Tawag.
0: Ay babae, babae, tawagin.
3: Amen. Amen.
0: Fully divine dahil ranang ama ay Diyos. Haruman gihapon niya, sayon nga ni kita nga, pagkunsan anghel ka si Gabriel kay Mama Mary, watat mga watat natabo karang nga mga human reproduction. Amen.
3: Amen.
0: Paglalang at pagit sa Espiritu Santo ay nagmabdo si Mama Mary sa inyong kitang istorya karon. Amen.
3: Amen.
0: Okay. He served as the Father's agent at creation, commanding the world into existence. Agent at creation, di ba? Ay una sa Juan 1 ron ay 1:1 versikulo 1 ag 2 tag memorize mo natin siguro na sa wala pa matuga ang kalibutan yara na ang pulong kaupod sa Diyos kag ang pulong Diyos, di ba? Ayon na sa verse 9 karon nga dupo nga ginambot akong tama ako nga verse 9 ay si Jesus galing ginatumod karon nga pulong, di ba? Amen.
3: Amen.
0: Kita man ninyo maski ra aton nga oh pasaba ninyo kung may inyong misalit nga maski madong masasimbahan mo oh ang pulong ng intawo ay si Jesus na.
3: Amen.
0: Amen.
3: Amen.
0: So, co-creator. Co-creator si Jesus.
3: Amen.
0: And God the Father, sa pagtuga at kalibutan. Amen.
3: Amen.
0: Pati the Holy Spirit dun. Amen.
3: Mm-hmm.
0: Okay. Jesus left about 2,000 years ago to live on earth. Para pa matuod. Wapat ay mo gimabdo si Mama Mary. Unagot ay maway. Tama ro ginsugat ni San Juan. Diyan ni Baptist. Diyan. The Evangelist sa Juan. Sa diyan. Chapter 1 verse 1 and 2. Amen. Ay. Bago gali rato imo gin. Bago imo gin. Gin namabdo si Mama Mary ay. Gigsisut ay maway. 1,000 years ago.
3: Amen.
0: To live on earth. For a little more than 30 years. So, ragusang baon ka ra, ay nagtinder nga ni mo 23 anyos more or less sa kalibutan. Amen?
3: Amen.
0: Alin sa anong pagkatawo, nag-public ministry pa mo 3 years. Tagrato nga ni nga ginyansang imo sa krus. Nabanaw, datoro pinaka-highlight, datoro pinaka di ka to ginperdi it Diyos tro kamatayon. Amen?
3: Amen.
0: Ang marunong nga ni kita ro nga mag-expect kita, magtuo kita nga kita man ay makaangkon man ito maratong sa nga sitwasyon, mababanaw kita ang maangkon nato ng kabuhi ng wat katapusan.
3: Amen.
0: Amen. Ag sa ano gihapon doon, login gamit ni God Father para nga mabanaw si Jesus. May mga bersikulo karon sa Biblia nga through the Holy Spirit gihapon. Amen.
3: Amen.
0: So makita nato do Trinity nga wat agabugag eh. Amen. Kada isa nga may dugalingon nga kung kay si Brad Paing gani karon pa eh. Saka mapigod dyan ang istorya eh. Si Brent Paing. Galing gina-explain ka abi, di ka rakwaton nga rin tinimanan eh. God the Father ay Creator. Diba bro?
3: Amen.
0: Jesus, Savior. Diba? Pimik mo ba tayong kay Brent Paing nga kung mag-istorya kita nga, the Holy Spirit ay Sanctifier. Amen?
3: Amen.
0: Ginaubra ko na yung pagbasa nga rago na ito ay maintindihan mo natin duro ulit kada siga, kada persona ito niya mahal ka Diyos.
3: Amen.
0: Okay. Medyo ginabubulayan mo niya ako, English, sige, siguro ay mas kapin pag mo ginabulayan man nun, ako English, ngayon ipihit man. Okay. While here, nag-iyay mao, he revealed what the Father is like. He revealed what the Father is like. Di ba, sa Juan 14, napangutan na si Felipe, ipakita mo na ka mo ang Ginoo, o ama, agunan tayo, tuman yun man na. Ano-ano sabat kay Felipe karon? Ay, dugay na ba na Filipi aton pag-obdanay, huwag nga po man nakita sa amay. O kung nakita umana ako, ay kita umana ro amay. Amen?
3: Amen.
0: Diba din ang nanghamba kay Filipe? So, buta ba, hindi ka rin sa ginaplastar nga ra, ay, sa maroon ang nagbantala at kingdom ay, it, it, ginharian ni Dios ay si Jesus, di ba? Amen?
3: Amen.
0: Ang bayanin ni San Juan karon na de Baptista ay, kada bunyan ka na, di nga na may anak ko, takos na maghubad ka na sandalyas. Amen?
3: Amen. Hmm.
0: Validated, explained, o oh, imo nag-explain pa kayo si Jesus, and expanded on Old Testament and paid penalty for sin through his death. Ay, di ba ginabaro ni Edwin sa Transfiguration, ginabaro ni God the Father nga, amoy ni ang akong hinigugmang anak nga akong ginamutan, pamatiin ninyo siya. Moro niyo taka, kahaba rin niyo nga versikulo, pero di karon din taro pundasyon dapat, pato niyo pagtuo, din do pundasyon ka atong kagawasan sa impyerno. Amen?
3: Amen.
0: Din do atong ginyo pamandungan at madagong may din do pundasyon ka atong nga kwalifikasyon nga kita ay mangin umugulo at gangit. Amen?
3: Amen.
0: Okay. Punta kong tama mo na akong mga. Jesus ascended into heaven 40 days after his resurrection. Kanungan ni kita ro, pagkayag mo itong isliver na ito, no? After it day nga, part yapon it. Quaresma, di ba?
3: Amen.
0: And now advocates for our salvation before the Father. Ay, di ba? Ito yung mga sa to, Diyos nga Ama. Amen?
3: Amen.
0: Ay, udana na ito ka nga advocacy at gali, ito niya ginawa sa Kristo, ay para maiwas yung kita. Siguro kung sa tawano na si Pre, sa manubo, tanatan niya pag hindi di, tandaan mo na Ama, si Karen man na yun, Minor man na karo. Ay kandidato at amang naroon. Iyasagin harian ni mo sa langit, naton sa langit. Agarin mga pagamati, manang sana ang panimagay, manang kita ng TV, manang mati sa radyo. Ay kaibahan mo man naroon. Di ba? Amen?
3: Amen. Amen.
0: Ito ta si Jesus sa langit ay. Eh. Amen?
3: Amen.
0: Okay. Akon mo lang ako doon. He is the Savior of all who choose to be spiritually reborn. So, mangin Savior, mangin manyuwa sa galingamang si Jesus, kung kita, kung piliin naton nga mag-spiritually reborn. Amen?
3: Amen.
0: E bukod niyo tara, ito yun nga kung maghaling ka sa Katoliko, magto ka rin ka to sa born again nga, huwag mo niya, huwag mo niya, ga-exist ka rin niya, nga, di yun nga, reliyon o sekta nga, born again. Di ba? Amen? Pero po tamahan ka rin, spiritually reborn, pag binato naton dumalaan ng espiritu sa atong tagipusoon sa atong niya kabuhi, amen.
3: Amen.
0: Ang mabato namot naton sa bilog nga pamaagi mabato naton, di ba si Saint Cunigo nga sakramento at bunyag, amen.
3: Amen.
0: Agray nga rin sa Santos nga misa o pagi sa ning programa nga raman nga tagray nga rin sa liturgy of the word ay una ra ana karon niya espiritu ka atong niya mahayag Dios.
3: Amen.
0: Sa ana mga pugong, amen.
3: Amen.
0: Una ron di karon sa ostya nga ron atong niya baton sa Santos sa pagkalawat, una ra ng Espiritu. Amen?
3: Amen.
0: Kung ginatuuhan natin nga imahoy iyakaton pagi sa anang balaan ng Espiritu, ay maroon ginatawag nga born again ka.
3: Amen.
0: Amen. Pero maroon nga nga hindi na kita magwas o bukong kita kandidato para sa kayuwasan kung hindi natin hibaton ro pangatlong persona ay Santisima Trinidad. Amen?
3: Amen.
0: Matigaw at anakong ginamit lang ron makaron. Amen? Ay basi kun mahambay kita nga divine mercy man ako 25 anyos. 10 anyos. Amen. Agabaabo pa man sa simbahan akong kinintrahan nga grupo. Oo. Akong mag-agamutan kung Disyembre kun sa Christmas party ay sambilog mula ang ginaamutan. Jesus will someday physically return to earth to gather his reborn believers and escort them to heaven. Okay, tabo? Buta mo sa second coming ra. Amen?
3: Amen.
0: Oh, physically return to earth. Di ba ay ginambangan ni Ron una sa ginambangan ni Ron it anghel sa mga taong atong katangda gakayab si Jesus. Kung ano man yung pagkita, pagkayab na sa langit, maroon na biya itong termo. Ay moron man manan niyo mohikita sa anang pagbalik. Amen?
3: Amen.
0: So may second coming ito, ano? Amen? Hamakon mo, ha? To gather his reborn believers. Reborn, butang maon, higinbaton yung doon, ikatlong persona, Holy Spirit. Amen? And escort them to heaven. Oh, si Jesus kita escort. Amen?
3: Amen.
0: Ikaw naman dyan eh, makapatlog sa atong namatyan yan eh. May kapatlog si Mayor, si Gobernador, lipa yung kita. Amen?
3: Amen.
0: Sa patyo, baka mugan to. Amen?
3: Amen.
0: Lagubong, hayrayat ang arahay si Jesus mismo. Pero God the Son, do, atong Savior, escort na katon pagto sa gangit.
3: Amen.
0: Eh, pamakon mo taro. Ang sino nga tao nga natawo sa kalibutan niya, kaya o brown doon. Amen? Ay, hapamatutan nakita nato na ginapatihan nato magkaroon niya after 3 days ay nabanhaw. No. Ang abong nagpamatood, abong tao, abong ebanghilista, abong mga tumuo ka to sa Jerusalem, sa Israel. Doon nagpanaksi ka ron. Amen?
3: Amen.
0: Aragon. Then he will rule the world for 1,000 years before bringing heaven to earth. So, di karon siguro ako nga pag-intindi ni Karay, doon yung di pamatuon nga roan ang pagka-Kristong hari, Kristo rin na paghari pato niya Ginoo, ay anaw nga, ano nga nira, anaw nga isa kaputuparan o anaw ba yung tauan it, action yun, di ba? Amen? 1,000 years imo nga mag-gahamon sa kalibutan bilang hari. At pagkatapos it after 1,000 years, ipapanaagun na bagong Jerusalem. See? Nami, no? Ay, sino tao makaon maski? Minsanon pa nimo si Putin, si Trump, si sino, si Jinping, o sino, hindi tanda ba? Oo. Oh, kung anin na maganda, siyempre, mananda makaya. Amen?
3: Amen.
0: Si Jesus gilang. Nakasugat di gara. Amen?
3: Amen.
0: So, i-exercise kita galinanaraan ng pagka Christ the King. Ito 1,000 years. Sana nga pagkatapos ka ng second coming. Amen? At after 1,000 years, ipapanaugod na bagong Jerusalem. Wow. Bayanin ko iba ka rin. Masigto naman sa CR ka rin. Around the Holy Spirit. God, the Holy Spirit is distinct from the Spirit that is God, the Father. He brought order to creation and completes the Father's work on earth. Di ba ay, primi natin ginabalik-balik doon nga rin nga tagdoy nga prutas ito Holy Espiritu Santo taga pagyugma, kalipay, pagidayat, pagkamabuot, ano pagit, pagpaubos, ano pagpugong sa ulingon, ano pagit, etc. Amen? Ay, maroon nga rin nga, kung iyakat na dumalaan yung Espiritu, ay mahambag, ay si Bogs, tama na ay, dungudungo, tama na rin ay, ay tumbag ko, tama na iba. Amen? Ay, maski ano itong pagtinguha, maski tanan do, grupo it mga tumuo sa bilog ng kalibutan, sundan naton pero sang libo pa ron. Amen? Kung inin naton pagbatunon sa atong kabuhi, gabigin sa atong tagipuso, nandong pagpaistaron sa tagipuso naton, dubalan yung Espiritu, nga sa bugos, nga pagpaubos, paghinu, daywa mo lang eh. O naroon sa Isaiah 57:15 eh. Ano ro, qualification, mapahinubusan niya kita mga mahinusagun. Ako, memorize ko pa rin. Ako ang pinakamataas ang balaan niya Diyos, nagapuyo sa pinakamataas ang balaan niya Doon. Pero nagapuyo man ako upod sa mga tao nga mapahinubuson kag mahinusulun. Moron yun lang eh. Amen? Ay, galing ay rato. Atong bugay ganito, ay gusto kita nato na ano nga ni. Kasikat kita. Oo, kasikat kita. Sa pasikat, natin gina... ginapaagir atong existence ni kara sa iya sa kalibutan nga ra. Amen? Sa iyo nga ni kita nga ro atong nga gine-enjoy ay ano man doon nga bagay material man whatever sa kalibutan nga ra sa kita nga anat ginuuhay naman ginaako na ako pa naton. Amen?
2: Amen?
0: Alam mo may gift o billing man ako, may man ako mawali, may man ako mag-gitara, may man ako makanta. Eh sa kita nga ako siyang Domingo ron o nasa anong Corinto 12 ron eh. Doon mga bugay at balaan ng Espiritu. Amen?
3: Amen.
0: Oo na ron. Hindi na ito pagbalikan siguro, no? Okay. So, raw existence, do katuyuan ito ang pagkinirit na balaan ng Espiritu is kalibutan, ay para makumpleto do trabaho it agad the Father is sa kalibutan. Diba? Si Jesus mismo naghambagaran sa 1:14:16. Kaya pangayon kumana sa Amay. Oo. Ipadala niya ang balaan ng Espiritu sa akong ngalan. Ah, diba, ginambag na ron di kara sa verse 18 ka ng 1:14. Hindi gumanagid ka mo pagbayaan ng ilo. Ama ko mo taro na ikon tawo yung maroon, ito mo sa gangit, pero ginpadayag yapon na balaan ng Espiritu.
3: Amen.
0: Ano purpose ko balaan ng Espiritu? Ano sa 1:14:26? para magpadungdong katon, para magturo katon. Kung ginhambay ito atong yung mahal nga Diyos, agarang ginauburahan niya naman sa inyong programa. Amen?
3: Amen.
0: Ginauburahan ito atong mga kaparihan sa anong mga sanang sermon, sanang humiliya, santos nga misa. Amen?
2: Amen.
0: Ginauburahan ito atong mga pastor, mga ministro. Amen?
3: Amen.
0: Mas manami ron nga nagabulig kita kung trabaho it Ama through the Holy Spirit. Ama, kung ginagamit kita, asya no, gamitin ka nun, iwa man it, gawas the Holy Spirit. Diba? Amen? Espiritu nga niya. Iwa man imot limog. Habang ni Jesus ay, ranang ginahambay man nakaroon ay, bukong matanay, iyaman man naghahalin ka kun. Amen? So, pagi sa tumuguparas ka ton, kung iya ka ton, nabahalan niya Espiritu, ay maroon doon nga, hibatian natin dulimog, so ginahambay ito yung mahal nga Diyos. Amen? Nagkamong gapamati, kita ang gapamati, bukong, eh, dati malang ano, gapamati, malang man ako. O medyo ni makaroon, gagamba yung kami di sa programa nga ra. Abang ni, tanda nyo si Brad Boy Fentes nga to. Boy Fentes? Diba si Brad Boggs ba na, kung mag-Bible study? Ni Brad Boggs ba na daw, uti na nga mutaon? Hindi bali kung taga uti ka tayo, mutaon pa ko no? Kung sino man nga gamba ito man imo, kung sino gamba siya, ito man na imo. Agyan ka man to, nagpamati. At pang ni makaroon ka mo, sa cellphone pa ka magpamati, sa TV pa. Amen?
3: Amen.
0: Oo. Ikabubo. Dama na si Bird Bugs ang una mo na. Nauti na nga mutaon. Maka mo uti ay mutaon pa. The Holy Spirit does not inhabit nature, trees, rocks, animals, etc. But He is transcendently active everywhere. So what ay mo, bukod ay mo, what ay mo nag, what ay mo sa dikara sa mga kahoy man nga gin, o sa nature, sa mga kahoy, sa mga bato, o sa konsensya mga tinugas, sa mga sapat, isda, whatever. Pero, but He is transcendentally active everywhere. Ay, di ba? Haba ni, si St. Paul nga ni Gamba, karoon ay, una mo sa unang Corinthians 6:19, ay, wala mana ka mo kay Balo, inyo lawas ay templo sa Diyos. Ay, templo sa Diyos, ano yung balaan niya, Espiritu ay, iyag at tinar sa atong tigipusoon. Amen?
3: Amen.
0: Morgan nga, kung magplano kita at magayin nga butang ay naka, ginakonsensya lagi kita, di ba? Amen?
3: Amen.
0: Mayroon nga ni, kung nakomiter na itong doon atong ginubra nga saga ay komiter na itong ginakonsensya kita.
2: Amen.
0: Ginapanghugasan na yung kita magkumpisar. Amen?
2: Amen.
0: Di ba? Sugid ko hindi ka sa problema nga ni, kaya nga, nagkumpisar ko, pinakuhuli kong kumpisar sa, ta, sa pare nga nagkasal ka kon. Ginpukaw ko imot alas susunod gabi eh. Gawin do, Father. Father Raul. Medyo gawin niya gawin mo. But He is transcendently active everywhere. Kaya meron ay nagapnaga sa bilog ng kalibutan ay ginpaarag o tarubalaan niya Espiritu. Singkatin mo kakita at Diyos nga maruno ka mapinalanggaon, matinatapon. Amen? Maroon nga niya maroon nga nga nagagawa nga may una nga may healing priest, may una nga mga healer. Amen? May una nga may mawali. Dahil ko rin nga pag ano gapta kahit balaan niya Espiritu sa bilog nga kalimutan, tama rin ang isuhat nga ko writer ka rin. Amen? Ay kita mo natin sa Biblia, ato yung ginbasa. Ano galing dahil yung medyo kanda? Summarize. Amen?

0: No, pag natuloy siya, manakaw man ako, magluko man ako, magbabayi man ako, etc., etc. Di ba, may una nga hindi hidayon, di ba, amen? May una niya, kamatay man ako, makarumakar, di ba, abo ka na pangamatay nga hidayon? Amen?
1: Amen.
0: Dahil ko, presensya at balaan ng Espiritu. Amen?
2: Amen.
0: Muna nga ako, nakukonsensya na, naobliga kita magkonfisa naman, pagkatapos ang mga komentary siya. Dahil ko, presensya at balaan ng Espiritu sa atong kabuhi, sa atong tagipusoon. Amen? Ay kung bad spirit doon na sa atong tagipusoon, sige man na, sige hat naman na. Oo, sige hapag kita. O yan, yung kinakonsensya kita dahil ko, presence at Holy Spirit. O nakakalikaw mo kita pag-ubrit siya, mas gusto na itong ubrahon. Dahil ko presensya at balaan niya Espiritu.
2: Amen.
0: Ay gamahan na nimo, para saman, anang gamay para saman it Father, it get the Father, the Son, di ba? Amen?
2: Amen.
0: Gin-explain kayo na. As we walk in harmony, mahaba ta kanil para sa Holy Spirit nga rin, oh. As we walk in harmony with God, atong oras ba? The Holy Spirit strengthens our stamina. Makumtaro. Intensifies our noble desires, reinforces us, or self-discipline and empowers us as needed. Ay, mga ginabaw doon, permi na doon nga, una sa verse, Galatians 5:16 nga, nabaw ni St. Paul nga, ay man, hindi man na pagpasugti ninyo nga, inyong kinaugwa, hindi man yung pagpasugti ang inyong tawhanon niya kinaugali. Sa baylo, sundaman ninyo ang pagtuytoy isang balaan niya Espiritu. Ano man ang kasimple ay. Amen?
2: Amen.
0: Galing ka rinubar kita, gusto kita naton, datong gusto. Agpasundon pa naton si Lord. Gusto ko man na Lord, daya. Gusto ko man na dato. Ubraha man na nga, raya kay kwan man na nga to. Dito pwede. Amen?
2: Amen.
0: The Holy Spirit works through us, Aragon, di ba? The Holy Spirit works through us to mentor fellow believers. O yan, inabaw kayo na kayo eh. Kaya dati yan eh, nauti akong taon eh, harang kita, hindi pa radyo-radyo pa kanil may mga yun eh. And inform non-believers about God's salvation plan. O na sa, una rin sa second reading natin sis, no?
2: Amen.
0: Kaya dapat ay encourage kin natin natin magkikmahoran. Marunga niya gina, itinguan kin namon, tayong programa nga pagi sa radyo, sa bulig mat radyo todo sa Kalibo, na may pamit na po kita to yung mga kanyos kada adlaw nga Domingo.
2: Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Daya ay bukon taray dahil basi kumita kami, basi magmangaranon kami, ay daya taray sa dikta, sa giya at balaan niyo Espiritu. Amen.
2: Amen.
0: At kabay nga unang mangkinyo nga, imaw nga nagpapag, unagid lang ron, amen. Ay masi Santos nga misa nga ni gina-explain doon nga, una imaw, sa mismo nga pare nga, gasilibar Santos nga misa. Una imoron sa mga nagasimba ang balaan niyo Espiritu. Amen?
2: Amen?
0: Una imoron sa yung readings o mga ginabasa sa liturgy of the word. Amen?
2: Amen.
0: Una, rugino ang balaan niyo Espiritu, di ka sa ostya nga eh. Amen? Nga itong ginakalawat. Amen?
1: Hmm.
0: The Holy Spirit equips each reborn believer with a spiritual gift to edify the church and serve the broader community as we walk in harmony with Him. Ay, maroon ganun nga, una sa unang Korinto 12, tagrato ba nga tanan nyo mga bugay at balaan nyo Espiritu? Ay, sakto man ang buhay nga. Amen? Examples include teaching, administration, mercy, encouragement, evangelism, and hospitality. Evangelism, dahil damon ginaubra nga rama karon. Amen? Ginaubra at ibang pastor sa ibang programa natin. Radyo, TV man, amen? So, ang buhay, medyo, nahuya ko kay Brad Binor. Sabi ko mga nag-aabang kay Brad Binor, kay Star Garin. Ay, kabay nga naintindihan natin kung ano ro papel, it do you know nga, Trinity?
2: Amen.
0: Father, Son, Holy Spirit, our Father, our Creator, the Jesus, our Savior, ang the Holy Spirit, Sanctifier. Gin-explain mo lang sa English to. Amen?
2: Amen.
0: Oo. Oh, pero atong liyogon si Brad Binos, bro, first reading kami, pamagandungi para kamuntanan. Ano rin ginahinyugid ni Moises sa Ginoo para saan ang matig at ugo ng mga kaibahan?
3: Bukit siya, Matro. Agos ay kompleto man, di mo ito
1: Ano na, what

0: reading, pero marami kanang bagay yung nakit. Nabalik kita sa first reading, kaya abin niya tabura ko na ito nga si Moises, sabihin gamit ko mga ka-Diyos na parehas ko pa sugat sa lapidang na bato o
1: Ten Commandments?
0: Sa Ten Commandments, sa mga kapitanan, Agrikato, Agrikato yung pagmando alimaw, nga ginagana na sa mga bukid, dito sa daan, ang panakot ko at ang mga ka-Diyos, at sa panganod, agi sa malaan niya, Espiritu madyahapon, mga ka-Diyos. Agrikarabi, si Moises, ay nananganay ng panikara, ay yung magit kung nagaampo, gapon sa atong mga ka-Diyos, na mag-upod ka sa amon, Napo na na, mag-upod ka sa amon. Ano mo tambagon, brothers and sisters, mga matunod, yung mga ka-Diyos, bukod, pagigahapon sa balaan niya, Espiritu.
2: Amen.
0: So yun. Agrikaraya, ay kung kamakam niya, kung magkuhan niya na ikat sa mga timpo ni Moises, ang sa timpo man niya ni Ibinong Isus, na kasing mag-indami sa mga ka-Diyos, na nahimog yung mga tao, ikaraya si Moises man, na din gamit sa mga ka-Diyos. Agrikaraya, ang Ginoo nag-agi sa tubang niya kagagsiling. Ako ang Ginoo. Ako amo ang Diyos na maluluykon. Maunawaon, hindi nadali mangakig kag nagapakita ng malikon niya gugma kag katutong. Gani itong brother sa sister, una gihapon na itong mahal na Diyos. Na maguguy ang katon, may tindi na kaintindi, ag hindi mo madali mangakig, pero hindi natutupatigyan natin. Ang nagapakita mo sa lipon, nagugma at katotong katon. Kaya kalayangan ni si Moises, nag-ampo ka na, sa verse 8 daw, si Moises nagduhod sa luta, kag nagsimba, wala mata niya ginagamit ako ng mga katotong ng kamalman ako nung tagaluhod kita sa mga imahe o kung ano na mga dikodrang o mga narawan. Pero hera ho, basahin natin ho, si Moises nagluhod sa duta, kag nagsimba. Ito mo nagsimba sa ating mga ka-Diyos.
1: Wa mo yan yung nakita ang imahin.
0: Wa
1: mo yan yung nakita ang masigal humo. Haninulat Ginoo, di ba? Amen?
2: Amen.
1: Ay tama, aruhambay ni Jesus kay Tomas, di ba? Mulaan ang nagatunga, wala makakita. Amen. Ang marumat ang eksaktong definition it faith. At pagsalig ka paglaom sa mga butang, hindi makita. Ay ato na primer, gusto natin makita ta.
0: Amen.
1: Makita nga kita mo yung ay purilon man, pusong man. Amen?
0: Amen. Gagsiling siya. Ginoo, panahamuot, hindi ikaw sa akon. Dinaampo ko na mag-upod ka sa akon. Mag-upod, isang sa akon, ginahangyo ka na, isang sa dahil maka, kasaya, kaya ho, di karaya ho. Kay ining mga tao, matig-agin sin ulo. Pero patawara ang amon mga kalaotan, kagkasalanan. Kagbato na kami, subong imo kagalingon ng mga tao. Anong kita din progress mga ganyan Diyos. Ipadagan kita nga, kaya kakakakanan o kapanilag na to, naging paumbra kay Moises, pero ribaw agin na tuman. Amen? Tulihin nga niya, pwede Brad Box, naging padawin na kagalingon na mga pag-agay kay Ginoong ito, pero higin patay gihapon sa Ginoong ito, sana pag-lisyon at pag-lisyon. Pero may gugmaon gihapon na itong mahal na Diyos. Pag-agay kay Ginoong ito, sinuwas kita at itong mga kasalanan.
1: Pero bro, hold mo, hindi mo hilipatan, hindi mo nga, hilipatan. Paano ba natin nga, masik po pa natin yung Father, nagamit yung tao.
2: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Kung ginagamit kita mga ron, pari man mo, pastor mo, mister man mo, paras katon nga rin nga, laiko. Eh si Moises nga rin, una sa Daniel 4, nagbalibad mo eh. Kung rin nga, sahit pag-alagad na sa mga Diyos, di ba nagbalibad naman? Ay pitla nga rin mo.
2: Amen.
1: Ano rin obrad, sabat ka nito, together Father? Ay gitawan naman ay kawit manugambal, di ba si Aaron ang ang spokesman?
2: Amen.
1: Amen. Ang kulihin mo niyan ay sa mga bakag, di ba nagsubrahan niyo ta? Amen. Bakag, nagubrahan niyo, bugawan niyo bakag, ito ta naging patuuro mga tao. Amen? Amen. Sa inyo man kita kong pinahatan na kong ni Miriam eh. Pinahatan at Ginoo. Pero paano ka nato nga? Ang matambahan ba nga? Kung masisa makaroon niya panahon, ayaron, abong matigat o makaroon eh. Amen?
2: Amen.
1: Dumnoon ka mo, dumnoon niyo ka mo matigat o ka mo makaroon. Taunahan patawagin niyo karon. Dati, ay, haragyapon, no? Sa pagdingoy, Ginoo nga, makumpleto kita ng ano, manang plano, nga madayag kita sa anang ginarin siya. Angit, kasiang Domingo, siguro mga 2 weeks ago, ginambar yun na eh. Pada sa 1:14 o 2, naman ni Jesus nga, nag-una yung imo, ga-preparar imo ito, kwarto, lugar, para katuntanan. Amen? Ay, siguro ay, bago kita mag-uwi sa mga alaga di datong nga Ginoo, ay dapat taguyan ani natong gid atong kaugalingon. Amen? Amen. Ay haro pagpanagat Ginoo, anang bala niya Espiritu, gin panauna, panupod na. May mga nagbaton, agharangan niya, nag-alaga dyan para sa kaguwasan niya natong, para makompleto do plano itatong niya gid the Father. Amen?
2: Amen?
1: So, siguro ay bulahan niya, siguro baho nga bagay yun doon nga sa atong kabuhi nga nangin alagad kita at mahal nga Diyos. Amen?
2: Amen.
1: First Mr. Garin, di ba? Mabalibad ka sa hindi o kung kasi kung hambaw ng danga pa, bugag-buga ka. So pagka matunan ba si, batunan mo sa hindi o aminan mo sa hindi, ay alagad ka't Ginoo.
2: Amen.
1: Amen? Amen. Ag-abo ron, abo kita nga maro. Ay haro masi kay Moses sa first reading ay gagamit itana ito Ginoo itawo.
2: Amen. Amen.
1: Ay kapatas, imong gido creator, tapos imong pamatrabaho para kanaman.
2: Amen.
1: Para katon bawa. Ako lang man tanan doon ay. Amen?
2: Amen.
1: Mga nga tanan doon pag-antos, di ba? Isang dumigyong nga ito, ginbasa na ito nga. Pero mga na yung pag-antos ay moro na kapahamuot sa Diyos. Amen?
2: Amen.
1: Ay kung sambilog ro Diyos, tatlong persona, sambilog ka Diyos ay tatlong persona ay. Katong gin, patay niya, ginbako nga ito, ginyansang sa krus ay. Imawan mismo to.
2: Amen.
1: Amen? Amen. Sa pagkagbut na akong personal ay, ngayon Father man to. Amen?
2: Amen.
1: Ay, 1 God, 3 persons. Suro ato nga ginpagansang sa krus ay, dahil ko pagka makasaga na ito na ay, imawin mismo ra atong creator man. Amen?
2: Amen.
1: Ay man, harong gihapon, sa piya karun ay, nabanaw si Ginoo Jesus, harong gihapon dubalaan yung Espiritu para mag-iya ka ito, magturo ka ito, magpadumdum ka ito, kumagagin. Ambagin panuro ko atong Ginoo Kristo. Ko atong yung day Father through Jesus. Ni Jesus through the ano nira, mga apostoles.
2: Amen.
1: Kung mga apostoles, pagto sa atong mga kaparian. Amen?
2: Amen.
1: So, mong gani nga, tinguhaan natin kung ginagamit o gamitong kita at Ginoo. Batunan natin. Amen?
2: Amen.
1: Oo. Bukod at doon nga, alagad kita sa Ginoo, sa simbahan man, kung siya man niya grupo ko, ginbutuhan ka pa, ginuminit, ginbutuhan ka pa. Amen?
2: Amen.
1: Natawot, aking mo nagpili, pero kung ginagpili kita at Ginoo, batsagan man natin sa atong kaugulingon doon, sa atong lagbusong, kung pinili kita na na eh, para mag-alagad para ka na, amen? Bukong darot, gin-appoin ka o gin, di ba? Ay, hindi niya siguro niyo ako. Ay, gusto natin, ay, maroon eh. Kama na eh, si, kung gitama na akong nagpili, si Bishop, gitama na eh. Mga gitama na ako eh. Amen?
0: Amen.
1: Batsag na ito doon. Lang ano, basikon ma-explica na ito, makataktad kita sa level nga maroon nga. Today nga roon nga, mabatsagan na ito kung kita ay ginpili. Una-una na eh, may mga versikulo, ginbasa ni Sir Karin ko una nga, pinili na kita Diyos eh.
2: Amen.
1: Amen? O galing huwag kita na ila, nga mag-alagad sa Diyos. Aman, mahal na ito no kalimutan. Maroon nga ni hamba ni St. Paul nga, kung mahal man na kalimutan, eh, palangga ka matkalimutan. Amen?
2: Amen.
1: Pero kung mahagun na itong Ginoo, eh, palanggaan mo kita Ginoo. Pero sa pihag ko itong katigat uo, ano, sa first day, padayang gihapon kita ginapalangga, padayang gihapon, una gihapon ka nang buko niya at matkalibutan, mabaho pa sa kalibutan niya kaguoy. Amen? Eh, kung hindi na napagkawiyan, na siyang kita gagto, ito lang kita ginugayong mintras tanto man sa impyerno. Amen?
2: Amen.
1: O, sige bro, oo. Esther Karin nga nga, isang Domingo, tabi, pag-preparar ka lang.
0: Mag-aakala ka lang, bro, ay, distan ka tayo makasasaga, sana kinaampo ni mo ito, bro. Patawa na, bato na kami, na, pariyak nga, hindi mo nga kagalingon.
1: Ay, ato mga kaparian mo, karoon sino nag-aampo para sa ato mga, ato kaparian.
2: Amen.
1: Amen?
2: Amen.
1: Ayun na sa Hebreo 5 ron. Amen?
0: Amen. ang kaya ako nga panong brothers and sisters
1: na pag binamati ako sa kumpisnaryo ko rin eh hindi ganyan din ko magkumpisar man. Amen?
2: Amen.
1: Eh pero at least ay part ano pag-alagad at Ginoo sa itatong kaparehan sa Ginoo. Amen?
2: Amen.
1: Oo.
0: Dahil datong mahal na Diyos ay iyagahapon imaw matutom at maligon sa anong agugma katon brothers and sisters. Dan, alin kita ka makasasaga. Pero sa pag-ampo ni Moises at sa atong mga kakaparehan na sa makaron ay una gahapon welcome kita mamagbalik sa atong mahal na sabak atong mahal na Diyos. Paagi sa atong pagkumpitan, sa atong mapagtuad, sa atong marasalanan, una gahapon ang patigugma sa tutong atong mahal na Diyos. Gani, kapalias ni Moises, babay, abo kitang mangin Moises sa atong mga tinatawo, kapapatid na katilala.
1: Sa bilog ka karun, bro, ang mga dipagay, di paray, basi na huya kang mag-ako. Sa bilog ka karun.
0: At siguro, bukod pa man at pandid, dahil gadayagan atong timpo, umati kita sa anang mga ipadaga pa itong mga Ginoo paagi sa balaan ng Espiritu na maghahambal o kita na ninyo raanang ng mga buhat yun nun sa bilog na ehemplo at yung kumbrang instrumento na itong mga Ginoo.
2: Amen.
0: Pagdi ka rin ako bro, ang kapatid niya sa
1: lang. Ewan mo bro, pamitian na ito sa bilog pa ko alagad at Ginoo para mag-encourage ka ton kaya magtuo kita sa ito niyo mga Diyos. Yes?
2: Sa uman, may dayad niya agahon, mga brothers and sisters. Kung ato niya balikan ni Karas sa ato niya second reading, dayaro katapusan niya sugat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, agraya man ay para manda katon makaruntanan. Nagahambag mo iya nga maghilusugot, magpamati ka mo sa akong laygay, magtinguha ka mo nga manginhimpit, magpamati ka mo sa akong mga laygay.
1: Himpit niya rin. Maging impit, maging perfect.
2: Amen,
1: perfect,
2: bro. Oh. Amen. Maghilisugot ka mo kag magkabuhi sa paghidait, kag ang Diyos ang paghigugma, kag paghidait maging kaupod ninyo. Wow. So, daya nga ra nga hambay mga brothers and sisters ni San Pablo, hay, para rakaton makaruntanan nga sa pihak ko aton nga mga pangabuhi iya nga, abong kugang, abong saga, hay, magtinguha gihapon kita ni San Pablo nga maging himpit. Akon mahimoy aton nga dumdumon do ana nga mga laygay ag maghilisugot sa paghidait. Pero aton nga ni makaron iya sa kun iya sa aton nga living word iya nakabutang iya sa ana nga nakahilat nga encourage one another. So ibig sabihin na mga brothers and sisters ay padayon naton nga encourage aton mga kada isa ka katon nga agud kita hay padayon nga kaibahan nga magapagapit sa atong mahal nga Dios. Mangin kaupod nga habang ni San Pablo pro Dios ang paghigugma kapag hidait mangin kaupod ninyo. So kaibahan naton mga brothers and sisters do raton niya Dios sa aton niya pagpamanawo niya sa ibabawat kalibutan. Daya nga ni hay di ba ko last week hay gin aywanan yun ni Ginoong Jesucristo balaan ni Espiritus or Espiritu Santo katon nga iya manyagi katon tagin bunyagan kita.
1: Amen.
2: Suruyin nga ron nga ginaiwanan ka katon ni Ginoong Jesucristo ikatlong ka persona it Santissima Trinidad ruin natong kaibahan makaron mga brothers and sisters nga habang kita yaga pangabuhi sa ibabawat kalibutan ay imaw rumagaturo katon imaw magapadumdum katon at magagiya katon sa dagan niya pabalik kay Ginoong Jesucristo dagan pabalik sa atong mahay nga Diyos. Agdaya ay naghahamba si San Pablo nga i-encourage natin no kada isa ga. Siguro simple ang karon bro nga pag-encourage natin sa aton nga kaigmang huran nga rayang adlaw nga Domingo'y magsimba kita. Hindi kita magkataka nga magsampit kanda per me dahil do aton nga parte pero rin nga nabay ni San Pablo encourage natin kada isa ga agrubalaan niya espiritu imawot akaroon do ka panghikot kanda. Agraya mga brothers and sisters agun niya sa rayang adlaw nga Domingo kung na-encourage natin sa nga magsimba magtambong sa Santos nga Misa karaya nagahambay si San Pablo sa verse 13 nga ang grasya ni Ginoong Jesucristo ang gugma sang Dios kag ang pagpakigambit sang Espiritu Santo manginyara sa inyo tanan. Daya nga ra nga ginhambay nga ni San Pablo raya permiro pambunga dit aton nga kaparian sa pagumpisa at aton nga Santos nga Misa ag bisan pa sa anang pagtapos gina
1: holy apuna mo Trinity ya mo no.
2: Amen bro.
1: Diba magpangamuyon aton nga pare diba? May ato man yan eh. wa ta ngani naton ni wa na ko ni basa kini pangamuyo eh.
2: Amen bro.
1: Di ba tan pag pangamuyo it pangamuyo ato nga kaparian. Jolly patan ko ta kay na una. Di ba eh. Ini tanan amoy amon gina pangayo. Pagi kay Jesu Kristo imo anak kag amon Ginoo. Iga kabi kag nagari upod sa imo. Sa kaisan ang Espiritu Santo. Ulitin nito, di ba?
2: Amen, bro.
1: So, sige.
2: Amen. So, do yun, mga brothers and sisters, dahil nga nga, pangamuyo ka atong nga ni San Pablo, hay raya man doon pangamuyo ka atong permit atong kaparian, kung kita higatambong kita at Santos nga Misa. Raya nga, gracia na ginungi si Cristo, rugugma it Diyos, agropagpakigambit it Espiritu Santo, manami, ginapamatin nga, iya ka atong permit. Kung kita, hay, ma-encourage natin doon kada isa ga. Hindi kita magkataka, mga brothers and sisters nga, kundo ato nga itong ginsampit, hay, huwa pa nagsimba makara, huwa kita kasay kung rubalaan niya espiritu, hay, may plano ka na. Basta kita, hamba ni San Pablo, hindi kita magkataka nga i-encourage yung kada isa ga. Dahil kita man mismo kung amat, hay, bisan hamba nga nagasimba kita, nag-abot man bro, ro, ginasugay nga kita nga mga induawas, may paganawon, inagidron, pero kung ginapamatian naton, rubalaan niya espiritu.
1: May nagsiyod niya, sitwasyon niya makwartahan.
2: Amen bro, amen. So, kung ato niya nga pamatian, dubalaan niya espiritu nga ginpadaga kato ni Ginoong Jesucristo, pagkayab na sa gangit, iyay mo sa ato niya tagipusoon mga brothers and sisters. Padayin mo kato nagagiya, padayin mo kato nga nagaturo kung ano ato niya mayad niya obrahon. Agod niya kita sa ulihi nga mga inadlaw, mangin kaibahan ni tatong Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu ito sa anong ginharian sa gangit. Hasta lang ko ni Karun bro, agmed ayad niya agahon sa una.
1: Punanohan niyo man ito, ano ito ni Basar Pangamuyo, makaroon adlaw. Pero ginapromisa naman, madaso niya Domingo ay basahon niyo naman. Huwag akot kopya. Bago. Bago ya ako.
2: Amen bro.
1: Aba ni Sister Garing Kinsin, kumana bro, okay mo kayo na mabuhay yun to eh. Ay, tugma ko man niya mahaba, pero tingara nga pag-expense sa Holy Trinity.
2: Amen. Amen bro.
1: Pero hindi natin pagkalipatan, no? Ang importante sa makaroon niya at lang ang Ebanghelyo, no? Kaya ginigugbagay sa ang Diyos ang kalibutan sa bagay ang kinahatag niya ang iya bugtong anak. Agon niya ang tagsa-tagsa nga magkatuusay niya, hindi mapatay kundi may kabuhi nga wala sing katapusan.
2: Amen.
1: Hindi natin pagkalipatan, dubalaan niya Espiritu. Ang morganing ginhambay kina, anamba natin nga, hindi kita maguwas.
2: Amen.
1: O hindi kita maging kabahin dahil kaguwasan. Kung hindi natin pagbatunon so ikatlo nga persona at Santissima Trinidad, dubalaan niya Espiritu. Agon niya yung katunon, marumahamba natin nga, kita ay spiritually reborn.
2: Amen.
1: Parang gambaro na nga, naghaling kang sa Katoliko ay born again ka. Wawa! Eh, pero tawhanon ka man gihapon. Amen?
2: Amen. Amen.
1: Dapat mong ikabuhi ito itong makita kung born again kita o spiritually reborn kita, ay ano nga ni kita ito? Makita ka ito nga. Una ka ito ng pagigugma. Kalipay. Paghidait. Pagkamaubos. Son. Pagkamalulo. Pagkamabuot ang may pugong sa kogulingon, kung iya ka ton doon, mamba na ton nga, spiritually reborn kita.
2: Amen.
1: Walipikado kita nga, iskortan ka ton nga mahanga Diyos, atong Ginoong Jesucristo, pagtoy ito sana ginharian sa gangit.
2: Amen.
1: Amen? Amen bro. Oh, paano ito mamba nga, spiritually reborn kita eh, wakan kita na ilam, mapamatay ko po yun Diyos. Amen?
2: Amen.
1: Oh, so, di karoon kita siguro. Ah, ikaw rin kita, itong oras medyo sumubraw sa kari, awa pa man. Oo. So siya magid, magigbahon namin kay Kristo sa inyo pag iba kamusta rin programa, Divine Mercies Kabuhi. Bago na ito ng gali, atong buhian lang atong karang healing at salvation prayer. Eh, so yun namin, mga nagahugat ka rin, no? Sige, di na ito nagbahon. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Amen. Heavenly Father, I come to you in prayer, knowing that you are the Lord who heals me. I ask you to take away my sickness, infirmity and pain, and restore me to health. Heal me, O Lord, and I shall be healed. Save me, and I shall be saved, for thou art my praise. I trust in your power and grace that sustain and restore me. Loving Father, touch me now with your healing hands, for I believe that your will is for me to be well in mind, body, soul, and spirit. Lord Jesus, I come before you just as I am. I am sorry for my sins. Please forgive me. In your name, I forgive all others for what they have done against me. I renounce Satan, the evil spirits and all their works. Yes, Lord, have your way. We trust in you. We ask this through your Son, Jesus Christ, our Lord, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit. O glory and honor are yours forever and ever.
2: Amen.
1: Amen. O masinig ka sa aton nga rang healing and salvation prayer. Iyagi hapon tayong, we ask this through your Son, Jesus Christ, our Lord, who reigns, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit. Kinahanglan kita naton do. Trinity.
2: Amen.
1: Makaroon pa panahon na ito, toro God the Father, toro Jesus sa gagit. Iyagi hapon. The Holy Spirit katon.
2: Iyagi
1: katon. Magahimpit katon, magapaperfect katon bilang tumuguo.
2: Amen.
1: Kung ato nyo ginong sa Kristo. Amen?
2: Amen.
1: Siya ang pagkikin nyo tanan sa inyong pamamati sa inyong programa, Divine Mercy sa Kabuhi.
2: Thank you.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products,
3: Patata Navara. Sandon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sandon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sandon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
4: Sandon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Sandon Gold Coffee Mix.
4: Sandon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DDX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis DDX 500.
2: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata Navara.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
9: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: anytime I sing.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
2: Ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwadlaudlaw, tungod wag, ako it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, takapir nga daudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawahod dito ang beneficyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular dito ado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang beneficyo nga rin ay abog kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapag six

0: Anthon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen and guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
2: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
3: Mio.
4: Mio, okay po si Tatay Mio.
3: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
4: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
3: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay... Ang trabaho ko po ay para cellphone baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee at nakatulong sa akin. Ay, ano laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all week. 88.5 ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Mayadayad nga hapon na probinsya Itaklan, no? Nagabalik rin yung programa The Voice of Hope, rung limog it paggaom, ag ako rin yung alagad, Brother Don Manikan. And of course, kaibahan natin sa aton nga studio makaron, si Sister Casey, of course, as usual. And ratong igmanghod, makita nyo adlaw-adlaw sa mga karsadahon it kalibo, nagadaga it ibanghelyo ni Ginoso Kristo, Brother Errol Parinyosa. Agi sa aton nga studio, kaibahan naton si Brother Arian Jones Panaligan. No, yay mo, nagayuhum-yuhum mo iya sa sugod. Studio, no, daga naton para makita na naro aton nga buhaton. Okay, well, anyway, adlaw it dumigo, mga inigugma. Adlaw nga pagkatapos gamang it aton nga mga panimbahon, no, kabuan sa aton, naghalin kita sa kanya-kanya mga kasimbahanan, no, iba-iba ro aton nga doktrina, iba-iba ro aton nga prinsipyo, iba-iba ro aton nga pagpati, pero at the end of the day, mga inigugma, rong pangutana ro aton baga nga pagtuuhan, ro aton nga pagpati baga is aligned according to the Word of God. Nga ni ro raya nga programa, mga inigugma, is about real hope nga masumpungan yamang natin sa atong Ginoong Hesukristo, pinaagi sa ginaiwan na ng kasulatan, ginatawag natin nga Biblia, mga nigugma. And this is an extended ministry of Landmark Bible Baptist Church, no? Ginaabi-abi natin si Pastor Dan Paderes, no? Sa rayang pang-urason, siguro nag-siesta, nag-pugo-pahuway, dahil nga ni pagkatapos yung gidrong mahabang adlaw, no, it Domingo sa pag alagad, no, sa Ginoo. Ginatamyo man naton, of course, raton nga CEO ag President et Radyo Todo 88.5 Baklan, si Sir Jonathan Cabrera, no, sa padayon nga pag-welcome sa aton ag pagtao katon it lugar, no, iya sa Radyo Todo para matauan yamang it kahigayunan. No, ro pagwali it may daayad nga balita it atong Ginoso Kristo. Ginatamyo man naton, no, si Ma'am Sol Cabrera, ro aton nga station manager. Ma'am, if you are watching, may daayad gid nga hapon kimo. Ag sa tanan-tanan nga staff, no, it Radyo Todo 88.5 Aklan. Gabigon gid sa aton nga mga technical staff nga naga-provide sa aton it assistance, si Sir Reggie Plasio, si Sergeant Albert De La Cruz, ag si Mark Sir Mark Hill Robiso, no, magandang hapon po sa ating lahat, sa aton nga mga avid listeners, no, nga naga subaybay sa aton week after week sang adlaw it Lunes ba to or Martes, nagkita kami ni Auntie Raquel ulit, no, una sa may naisod, nagagtoy mo iya sa may kalibo, no, ay may ginasikaso ang banana Don or Pastor Don, ay na-miss na akong ikaw sa adlaw nga Domingo nga to. Uwa gali ikaw dahil hambang ni Brother Errol ay may imo kuno nga ginpagabi nga obligasyon. So Auntie Raquel, kung nagapamantaw ka, kamo ni Uncle Boy, mayad-ayad nga hapon kinyo na, no, sa naisod Ibahay Aklan. Thank you gid sa inyo nga pag-subaybay, no, sa aton nga programa. Hindi namon kamo makita sa Facebook kasi sandaraya ay nagasubaybay sa teleradyo. So thank you gid sa inyong pagtao it kahiganan nga makaabot sa inyong panimagay rong raya nga programa The Voice of Hope, no. Of course, ro aton nga avid listeners una sa may Fulgencio Balete, no, si Nanay Renny, no, ag si Tatay Victor, nagapamantaw man katon, may daid nga hapon. Kay Uncle Ner de la Cruz at kay Auntie Minerva, no, iya sa may La Serna Street, no, sa likod yang gate it bagong plaza it kalibo, no, mayad-ayad nga hapon. Ag sa tanan-tanan nga hindi naton ma-recognize dahil wa naga-appear inyo nga pangalan iya sa aton nga Facebook Live, pero matutom kamo, consistent kamo nga nagasunod sa aton nga programa, sa aton nga mga radio monitors, siin man kamo sa area iya sa probinsya it Aklan, sa mga 17 nga kabanwahanan, siin man kamo nga lupalop, no, it bilog nga kalibutan dahil sa Facebook Live, nagapamantaw man kamo sa inyo mga television, no, mayad-ayad gid nga hapon katuntanan. Aga medyo maugan dahil may bagyo kita, pero pasalamat sa kaguoy it Ginoo nga rayong bagyo ay hindi man katun maglandfall, no? So praise the Lord for that. Alright, so mag-proceed kita sa aton nga pag-aistoryahan. Makaroon nga adlaw mga inigugma, no? Makaroon gid ay sa iya sa aton nga pungsod Pilipinas ay mainit ro istorya about politika, no? Aga maabo ro mga tawo nga tutok gid sa social media, sa TV, sa radyo, no? Karong mga nagakatabo sa aton nga Senado, sa Kongreso, ro impeachment, aga nakaka-epekto raya mga inigugma sa pagananawon it mga Kristohanon. So, doon ro aton nga paga mangin pundasyon it aton nga istoryahan or pag-istoryahan makaroon nga hapon mga inigugma. Pero bago ron, of course, magapangayo anay kita it kaagam sa Ginoo, magapangamuyo kita, no, kaibahan ni Sister Casey. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen or amen. Okay, so Sister Casey, Brother Errol, no? Meron kasing mga nagsasabi, no? Babalik tayo sa ating focus, no, ng ating pag-uusapan. Sari-sari ro atong lingwahe, may Akganon, may Tagalog, may English, no, para gamang maihatod naton ro paghangop, no, sa aton nga mga tagpagamati. May mga Kristiyano ho na ang bansag ng karamihan sa ating mga kababayan ay tila walang pakialam, no, sa mga nangyayari sa ating bayan. They are accusing that these follower of Christ, no, believers, Christians are being indifferent when it comes to social issues, no, ng ating bansa, lalong-lalo na po ngayon na yung mga problema sa ating gobyerno, no, yung looming impeachment ng ating pong vice presidente, yung mga kaganapan sa Senate, yung mga kaguluhan sa Congress, no, at marami pang iba. So, ang bansag ng maraming mga hindi mananampalataya, no, eh, tayo daw na mga Kristiyano ay tila ba wala tayong pakialam sa mga pangyayari sa bayan. Yun ba ay totoo? And then, may mga nagsasabi na may mga Kristiyano naman na very passionate when it comes to politics. Kasi sabi nila bilang mananampalataya and crusader of the truth, no, and the righteousness, kailangan dapat makialam tayo. Pero dun lang sila focus sa tinatawag na politics and not evangelism, mga minamahal. So, ano ba ang biblical balance, no? Oh, ano ba ano bang biblical balance upang hindi tayo tawaging indifferent at hindi naman tayo obsessed, no, politically? Dapat bang makialam ang Kristiyano sa usaping bayan? So ito po yung pag-uusapan natin, mga kaibigan, no? Ang unang tanong na dapat ang nating pag-uusapan ngayong hapon, mga kaibigan, ay ano ba ang naging attitude ng ating Panginoong Jesucristo when it comes to politics? No, nung nandito siya sa mundo, nung nandito pa siya sa lupa during his earthly ministry, kasi ang atin pong Panginoon ay nabuhay po dito sa lupa, no, ng halos 33 years. Opo. And the Lord Jesus Christ, for all we know, nabuhay siya sa isang panahon na very political, no? Very political, no? As a matter of fact, during that time, the nation of Israel is under the Roman rule. So, pero ano ba ang naging papel or ano ba ang naging attitude ng ating Panginoon sa isang lugar, sa isang panahon na kung saan was very political? Ano po ang naging attitude ng ating Panginoon. Kasi po ngayon sa ating panahon, mga kaibigan, is that ang mga mananampalataya nakakalungkot, no, over the social media, no, they are overzealous of these political issues, at yung nakakalungkot, ang mga mananampalataya mismo ay magkakaiba ng opinion. Tama naman po yun, no, na magkakaiba tayo ng opinion minsan, pero ang kadalasan doon nag-uugat yung disunity, no, ang hindi pagkakaisa. Nagbubunga po ito ng puot sa ating kapwa, ng galit sa ating kapwa. So, hindi po maganda. So, meron po tayong dalawang katanungan ngayong hapon, mga kaibigan, na basihan po ng ating pag-uusapan. Nauna po, should Christian get involved in matters concerning the nation and its political issue? Yung Kristiyano ba dapat makialam sa mga bagay, no, na patungkol sa problema ng bansa, sa mga political issues, and such like. At pangalawa, no, ano ba ang naging attitude ng ating Panginoon towards politics and government leaders during His time? Importante po ito sapagkat alam naman po natin that Jesus Christ is our greatest example. Kung paano tayo mabuhay bilang mga mananampalataya sa mundong ito, yung atin pong model, walang iba kundi ang ating Panginoon. So, should Christian get involved in matters concerning nations or issues about politics? What do you think, Brother Errol? What does the Bible says regarding this concern?
2: Kung magsisimula sa itaas, and then we go down into more details. So please go sa Taga Roma, chapter 12 and chapter 13. Romans chapter 12. At babasa ni Sister Casey, versikulo 18.
3: If it be possible,
2: kung ito ay maaari sa abot ng inyong makakaya, ay mamuhay ng papayapa nakasama ng lahat ng mga tao, not just believers or religious people, all people. Okay? If possible, live peaceably with all men. Okay? So, isinulot ni Apostle Pablo. Ang sunod, Romans 13, verse 1. Ito ay mas patungko sa matters of ng bansa, of a nation. Romans 13, verse 1.
3: Let every soul be subject under the higher powers, for there is no power but of God. The powers that we are ordained.
2: Okay, so that's why we are told to pray for our leaders.
1: Amen.
2: Kahit ng mga lidero sa Pilipinas o sa ibang bansa, if they are not believers, we still need to pray for them, because as written here dito sa Romans 13, the powers or the higher powers, ibig sabihin yung sakop sa mataas na mga kapangyarihan, these are political powers, people that rule. Like in the day of Jesus Christ, you had Caesar. Okay, the powers that be are ordained of God. Think about it like this. May maraming sistema ng politiko sa mundo. There's a kingdom or a leadership under a kingdom. Pero konti naman. And then there's also a few countries that are communists, where the philosophy is that you have to give to each other. Everything has to be shared. Walang superstar, walang exception. And then you find out yung mga leader nila doon sa North Korea, for example, has 100 Mercedes cars. He said, do not buy any car from the West. And he himself, meron siya ang maraming, mayamang lifestyle. Okay? And then you have democracy. Pero whether it's communism or kaharian or democracy, without rulership, the world or the land, the country is in total chaos.
1: Right.
2: And total chaos is a playground sa Satanas. So we are called to be responsible citizens. When it comes to being Cristiano, we have a responsibility to be a responsible citizen.
1: Tama po.
2: But then let's take a look at we stand for righteousness. Sa Old Testament. Okay? Sa Kawikaan or Proverbs 14 verse 34. I will read Proverbs 29 verse 12. But for this case, Proverbs 14 verse 34. I will read verse Proverbs 29 and verse 12. If a ruler hearken to lies, all servants are wicked. So should Christians get into politics? Yes, no. No, in the sense that if you follow a leader who is hearkened unto lies, listens to lies, and sells lies, then as a follower of that leader, you are guilty. And if people are involved that pass away or because they die, then you have blood on your hands. The Bible says in James chapter 4, verse 17, he that knoweth to do good and doeth not, to him is sin. And so, no, we should not be followers of evil, but we should be responsible citizens ng ating bansa. So, Sis Casey, Proverbs 14. Inipatung ko sa politics. It's about whether you're following God. The powers that be, even if they're evil, the system is a order, and order comes from God. Ito ay ang pattern ng Panginoong Diyos. Because without that system, without that pattern, there is no order, and that is not of God. What comes afterward, your chaos or anarchy. Okay? At yung futuro, may maraming mga ibang bansa na yon araw where already there is setting in anarchy and chaos. May maraming lugar doon sa United States where people do not even close their windows anymore if they park their car. It's a West Coast, because they just leave the doors open. Because if they leave their windows rolled up, it will be hit in. The window will be broken. So if, wow, if people in some places in the United States, I believe so, California, park their car, they just leave the car open and the windows roll down, because anarchy has already set in many different places in the United States. And with the invasion of Islamic groups in Europe or even in the United States, there's an other form of suppression that is anti the God of the Bible. So, you know, we learn first in Romans chapter 12 is that we should leave

ano bang maging dapat na attitude ng mga mananampalataya, no, sa mga usaping social issues, no? Kagaya ngayon po, nakakalungkot pero nagiging watak-watak po ang ating sambayanan, no? Sabi nga ng Biblia, no, the house divided on its own, sabi ni Jesus Christ, is not going to stand. At kung alalahanin po natin, mga minamahal, no, sa Biblia, the Lord Jesus Christ did not came on earth, una sa lahat, to establish a government, no? Although yun po ang una niyang pakay sana, dahil nga po nireject siya ng kanyang mga piniling tao, no? Nilipat niya po ang kanyang focus sa mga hintil. At ngayon, nandito tayo sa kapanahunan po ng biyaya, tinatawag ng on dispensational point of view, we are on a church age or age of grace, mga kaibigan. Pero yun po ang ating alalahanin, no? Mga minamahal, naparito ang ating Panginoon upang i-redeem ang mga makasalanan. Okay? So, ano ba ang maging karakter dapat ng mga mananampalataya sa usaping politika? Kaya kasi nga po ay maraming mga tao, no, ang nagsasabi na tayo po ay mga indifferent. Na yung focus lang natin is yung gawain ng Panginoon, parang wala tayong pakialam sa mga usaping bayan, no? Kasi po unang-una sa lahat, yung command, no, sa mga mananampalataya is to establish the kingdom of God, no? Yun po eh. Matthew chapter 28, no? Verse 19 to 20, no? Yun po ang sinasabi. So, a believer, no, unang-una sa lahat, sabi nga ni Brother Errol, no, a believer, no, kailangan as much as possible live peaceably with all men. At bilang mga mananampalataya, tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, una sa lahat, we need to identify, no, who we are before our political position, no? Kasi of course, may mga Kristiyano na dito sa side ng politikang ito, pagpalagay natin, dito sila sa kulay pula, may mga Kristiyano na sa kulay berde, may mga Kristiyano na sa kulay pink. Bakit hindi sila nagkakasundo? Di ba si Sir Casey? May mga mananampalataya na iba talaga yung political standpoint. Eh kung Kristiyano tayo, bakit hindi tayo nagkakasundo sa isang tao na susuportahan? So yun nga po yung nakakamangha dito, mga kaibigan. So bilang mga mananampalataya, no, dapat una sa lahat, we should identify ourselves in the Lord over any political affiliation. Okay? Yun po ang dapat na maging ma-establish, no? Dahil po mga kaibigan, no, ang atin pong Panginoong Jesucristo ay naparito nga, sabi ko, na iligtas ang mga kasalanan. The Lord Jesus Christ came to save sinners. At kung bakit, naalala ko tuloy yung sinabi ng isang pastor na kilala ko, na sabi niya, politics isn't dirty. Sabi niya, politics itself is not dirty. But the people in the politics is making politics dirty. Bakit po? Bakit naging marumi ang politika? Dahil unang-una, yung tao po ay makasalanan. People are sinful. People are sinners. So, tandaan po natin, even this government was established by God. No, in-establish po ng Panginoon. Nabasa ni Brother Errol kanina sa chapter 13 na even this government, kahit itong evil government was created or was allowed by God to exist, to suppress, no, yung kasamaan, no, para maging subject tayo sa pamahalaan, mga kaibigan. So, unang-una sa lahat, yung sinasabi ng Biblia is that we need to identify. Sino ba tayo? Mga mananampalatay. Maaring magkaiba tayo ng political affiliation dahil nga kahit tayo po ay ligtas na, kahit tayo po ay pinatawad na ng Panginoon, wala ho tayong kakayahan na basahin ang puso at isipan ng isang tao. And that's why, the second point is that here in, I think in 2 Timothy ba yan? 2 Timothy chapter 2 verse 2. No? Is that 2 Timothy or 1 Timothy chapter 2 verse 2? Sabi roon po ay,

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it bilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latar ako nga ginano nga. Kadagahon na ako ginainom, wow na ako i-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: medyo mo.
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan nga kape. Wala inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Santon Gold Coffee Mix.

0: Si Ma'am Annabelle, nagbabaisi ha.
1: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpitate. Ito po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama.
1: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music.
3: 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na akong inom.

0: gabi. Kaya at marami man daan ng lasa at marami man daan ng benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon na ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
1: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
2: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalapasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginhawa, ano, Kuya Boy.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
4: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laginbanwa East ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: si Ma'am Annabelle, nag-rice ha.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpite. Ano po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama, ganyan. Tama.
1: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
0: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio.
5: I love this station.
6: They're always on.
3: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawanin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: love.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawan.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
5: Tara na! Inom

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko niyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat Patatak
4: na Vara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! May powerful compound kanagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis wow. TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
11: Go! This is my radio. Hit after hit. I love this station.
12: They're always on.
9: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music, ito ang Radyo Todo, ang radyo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Okay. Good afternoon mga kaibigan, mga kapatid, sa lahat na nakikinig po ngayon sa Himpilang 88.5 FM, ang Radyo Todo, ang radyong kaibigan ninyo. At welcome po sa ating paratunto ng El Shaddai Program sa ilalim po ng pamatubay ng ating PFCC 15 Aklan. At syempre yung ating mga council, yung ating CEO ng Himpilang ito, si Brother Jonathan Cabrera. And of course, yung ating SP, si Brother Jupiter Gallinero. Okay, at ngayong hapong ito, tayo po muli magkasama-sama. Inaanyayahan po namin kayo na samahan kami sa loob ng isang oras na pagdatanghal ng ating El Shaddai program. Pagpapahatid po ng mga mabuting balita na kapupulutan po natin ng kalakasan ng ating pananampalataya upang huwag tayong maigupo ng ating kaaway. Pero bago po yan, tayo po ay babati muna ang inyong lingkod, Brother Rolly Bunyon, at kasama po natin sa technical side si Brother Dingdong Robiso at yung kanyang mga kasamahan. And of course, mapalad tayo dahil ngayong araw na ito, ilang council yung kasama natin? Tatlong council. Dati-rati, nawala na tayo ng nitong mga nakaraan. Hindi po kami nakapag-programa dahil meron pong mga anniversary o may mga bagay na kaming kanya-kanyang dinaluhan. Anyway, sa hapon pong ito, pabatiin muna natin ang ating mga kasamang preacher. O bumati ka, brother?
1: Ako po si Brother Richard Santillan Sabay sa inyong lahat na ngayon ay nakatunghay sa 88.5. Ay bumabati po kayo ng magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi sa iba't ibang lugar kung saan kayo nakikinig sa mga sandaling ito. God bless.
0: And of course, pabatiin naman natin yung ating council. The only turn among the rows. Siya po ang laging tinik na

0: mga kababayan dito. Pabatiin natin, bumati ka, brother. Good afternoon sa iyo.
1: Magandang nga po sa ating lahat. Po si Brother Gini, bumabati sa inyo na muli ng mapagpala. Magandang nga po sa ating lahat.
0: Okay, yung pong ating pabatiin natin yung ating dalawang council na napakasipag na rin ating mga kapatid na ito. Kung hindi man ito maka-attend, ibig sabihin marami lang po silang inasikaso. And of course, yung tagapag-alaga na kanyang mother, ang ating head ng music ministry, pabatiin natin. Magandang hapon sa iyo, sister.
2: Mapagpalang hapon sa iyo, brother, at sa ating lahat na narito ngayon. At binabati ko rin po ng mapagpalang hapon sa lahat sa buong western side ng Aklan at ng eastern side ng Aklan. God bless po.
0: Siya po yung may bahay ng ating SP, Sanggunian Palalawigan member na si Brother Jupiter Galinero. At ngayon pabatiin naman natin yung may hawak ng service ministry ng council ng Aklan. Pabatiin natin, Brother Sister, ikaw na magpakilala.
3: Magandang hapon po sa lahat. Ako po Sister si Abaw ng 5015 Council. At nawa po ay maging mapayapa at mabiyaya ang araw na ito sa lahat na nakikinig ng salita ng Diyos. God bless po.
0: Narinig nyo naman yung mga tinig ng ating mga kasama ngayon. Lahat po yan ay council. Kami lang dito ang hindi council. Si Brother ito, si Brother Richard at saka ang inyong lingkod. Pero kami po ay tagapagpahayag din ng mabuting balita. Pero sama-sama po kaming naglilingkod. At ng pagkakaisa pong ito ay nagdudulot ng biyaya at pagpapala. Ganon din sa tahanan. Pero bago po yan, nakagawian po natin bilang mga anak ng Diyos ang bago dumako sa anumang uri ng gawain, tayo po ay mananalangin at pangungunahan po tayo. Sino mangunguna sa inyo? Ating kapatid, go ahead.
4: Santo.
1: O Diyos na dating dapat banal at makapangyarihan ng awit today, kami po ay nagpapasalamat sa oras nito na kami muli hindi kami sa iyong programa upang mangyatin ang mabuti at magandang balita para sa aming mga kapatid na nakikinig ngayon saan man sila panig ng mundo. Nawa po ay maiparating mo sa kanilang puso at isipan ang iyong mapagpalang kamay. Samahan mo po kaming lahat. Ganun din po itong mga kasamahan kong council, lahat ng coordinator sa bawat area po na magkaroon ng katagumpayan ang bawat isa sa amin at ganun din po sa lahat ng mga gawain. Nawa po ay dagdagan mo ang kalakasan at sipag sa aming lahat upang maitaguyod namin lahat po ng nakaatang na obligasyon para po sa amin. E dinadalangin po namin ito sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
0: Amen at Amen. May music pa tayo doon?
5: Purihin ka, O Diyos.

0: Okay, magandang hapon muli. Maraming salamat sa ating ka-partner sa technical side, si Brother Ding Dong. At ngayon ay dadako na po tayo sa ating pag-aaral ng mabuting balita. Once again, ang kasama po natin dito ay ang ating kasamahang preacher, si Brother Richard Sabay. And of course, yung ating council, si Brother...
1: Genie.
0: Palco. Palko ka sa asawa mo ngayon, patay ka. Hindi, biro lang po. Napakababait nitong ating mga kasama. And of course, kasama din natin yung ating kapatid, yung ating mga council, si Sister Elsie Abaw, and yung ating napakasipag. Pag nakita nyo naman, napakalusog. Taong walang problema, si Sister Chari. Galinero. Siya po ang may bahay, yung kanyang brother husband ay miyembro ng Sanggunian Panlalawigan. And hopefully pagbalik ko rito, ano na siya, governor na siya. Okay, at ngayon tutungayan na po natin yung mabuting balita na ating pag-aaralan ngayong hapon at upang tayo pagpalain at basahin na po, sino magbabasa sa inyong dalawa? Go ahead.
1: At dadako na po tayo sa ebanghelyo na ating babasahin at ito'y hanguin natin sa Ebanghelyo natin, Panginoong Hesus Kristo, ayon kay San Juan, Kabanata 3, magmula talata 16 hanggang 18. John chapter 3, verses 16 to 18. At ganito po ang nakasaad. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi inahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng maparusahan hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa kanya. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan.
0: Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. At bago tayo dumako sa pagtalakay ng insight, nais ko muna banggitin natin yung mga isasama natin sa ating mga prayer. Unahin, sino mo unang magsasama sa prayer? Unahin natin si Sister Chari. Alam po ninyo, napakasipag nito. Hindi lang natin ito nakasama dahil siya po ay naka-duty ngayon sa kanyang mother. At talaga, tingnan nyo naman pag nakita nyo bakit malusog siya at masigla. Totoo po ito, walang tao o walang anak na nagnangarap para sa kanyang mga magulang na pinabayaan ng Diyos. Kung hindi ka mga pinagpala ng magulang mo, and hopefully, and I'm sure pinagpapala ito ng kanyang magulang, pagpapalain ka ng Diyos. Ulitin ko lang po yung sinabi ng Ephesians 6:1-3. Sabi niya, children, it is your Christian duty to obey your parents. Respect your mother and your father. This is the first commandment that has a promise added. And the promise is, you will live a long and prosperous life in the land. Pabatiin muna natin at pasamahin natin mga prayer mo, Sister Chari, yung mother mo, isama natin sa prayer. At saka sino pa yung mga kasama gusto mo isama? Okay, sino ang pangalan yung mother mo? Kumusta, by the way, kumusta na nga pala yung mother mo?
2: Ano na
0: rin po siya sa biyaya ng Diyos ay improve. Pero ilang araw din siyang nasa hospital?
2: Noong ano kasi more than 2 weeks siya doon sa Iloilo na confine, and then after 1 week binalik ulit namin siya doon sa ano, nagpa-follow-up check-up at biyaya ni Lord na lumalakas na po siya ngayon.
0: Amen. Okay, alam mo ito yung totoo. Hindi naman natin inaalis yung tayo ay pa-check up sa doktor o minum ng gamot. Pero lagi po natin itatandaan, para may biyaya tayo, unahin natin ang ating Yahweh El Shaddai.
1: Amen.
0: Baka meron ka pang gustong isama sa prayer bukod sa mother mo. Ano pangalan mother mo?
2: Violeta Villanueva. Adilo Santos Villanueva po. At ganun din po ay nais ko rin po ipasama sa panalangin si aking tatay, Charlito Villanueva din po. At yung mga kapatid ko din po.
0: Sama lahat. Po natin sa
2: buong
0: prayer.
2: Family na rin po. Thank
0: Amen.
2: You po.
0: Sama po ninyo sa prayer. Kami na nandito na inyong napapakinggan, yung ating mga council, yung ating mga workers, yung ating mga preachers. Kasi kung nangangailangan kayo ng prayer, kailangan din po namin ng prayer. So tingnan natin si Sister Elsie naman kung sino yung sasama niya sa panalangin. Sister Elsie, alika rito. She's one of the industrious council. Okay, sino yung sasama mo sa prayer? Yung mga council na ano natin, isama, gusto mo isama, go ahead.
2: Sinasama ko po sa prayer ang medical ng aking anak na masako siya this week at ang kanyang training ay parang pasan na po niya lahat at makabalik siya ulit sa kanyang trabaho. At sinasama ko rin po sa prayer ang asawa ng aming council na si Mr. Nilia, si Brother
0: Nilia
2: Romy. Naway maging maliwanag na po at ang kanyang paningin at maalis na po ang lahat ng mga sakit na nararamdaman niya sa kanyang mata.
0: Amen.
2: Amen.
0: Okay. At nakikinig sila ngayon. Sa prayer po natin, bakit sinasama namin sa prayer to? Kasi lagi mo natin tatanda na sabi ng Matthew chapter 18 verse 19, kapag ang dalawa rito sa inyo sa ibabaw ng lupa ay nagkasundo sa paghingi ng anumang bagay, manalig siyang ito'y kanila tanggap at matatanggap nga nila.
1: Amen.
0: Sinasamahan ko po yung ating dalawang council, Sister Elsie at yung binanggit niya kanina sa ating council pa rin, Sister Nelia Romy, yung kanyang asawa na itaas o abutin ng Panginoon. Yung mother ni Sister Chari, alam na Sister Chari, hindi lang physical, kung hindi yung kanyang efforts ay pinakikita niya, kanyang paglilingkod. Kaya sasamahan lagi natin siya, maniwala tayo, magiging answered prayer tayong lahat.
1: Amen.
0: Sinasama ko rin sa prayer, siyempre pa, Sister Mary Almalbes ng Cathedral. Okay, at sige, Brother Jenny, para hindi ka mapalo.
3: gusto ko rin po isama sa prayer, sa panalangin, of course, ang ating pamilya. Nawa po ipagkaloob yung maayos at magandang kalusugan sa amin lahat. Hindi lang po sa amin, kundi sa lahat po ng mga kapatiran.
0: Amen.
3: Na hindi man po natin mabanggit kung ano yung kanilang mga karamdaman, isinasama na rin po natin sila sa ating panalangin.
0: Amen.
1: Amen.
0: Kayo nakikinig ngayon, lahat na nakikinig, hindi man namin mabanggit ng inyong pangalan. Yung katapat po ng El Shaddai Office, lagi nakikinig sila. Kasama namin kayo sa panalangin. Okay?
1: Amen.
0: At Brother Richard, sino nung isasama mo?
1: At binabati ko po yung aking sister wife na nakikinig. At
0: anong pangalan? Baka iba yung...
1: Annalisa Ignacio Sabay.
0: Sister Annalisa, pag nadulas ito, ako maniwala ka. Bahala ka na. Okay, sister Annalisa.
1: At sa lahat na nakikinig ngayon na mayroong karamdaman, may suliranin, dalangin po namin habang kami nagbabahagi ng salita ng Diyos, nawa ay magrema sa inyong mga puso, sa inyong pakikinig at magkaroon ng solusyon at kagalingan ang lahat ng makikinig na mayroong karamdaman.
0: Amen. Sama ko rin yung nagdiwang ng wedding anniversary kahapon. Si Brother
3: Nilo. Incognito.
0: At yung kanyang asawang Sister Weng
3: Incognito.
0: Happy 28th wedding anniversary. Salamat sa Diyos, may nakakakaabot pang ganyan. Ikaw ba, Brother Jenny, ilang taon ka ng kasal?
3: To 29 na rin po.
0: 29?
3: Opo.
0: Sige, ayoko mag-comment. Ikaw na lang, Brother Richard.
1: Opo.
0: Ilang taon ka ng kasal?
1: Bali, 26 na po. 26.
0: Ba? Dapat 26 ka na. Puro 20s kayo. Ako, ayaw niyong tanungin.
3: Mahiram na po magkamali.
0: Oy, isa lang asawa ko, ha. Baka kung anong iniisip ninyo. Anyway, tuloy-tuloy na po tayo. Baka meron pa kayong nais na isama sa prayer para mamaya pag-prayer natin, abutin na lang sila.
3: Bago ko rin lang po makalimutan kasi last time po nang napanood din po tayo sa US, sa United States of America.
0: Oy!
3: Yung pamilya ko po doon.
0: Sa US, ibig sabihin nakikinig sila ron.
3: Opo.
0: To all of you
3: sila
0: there.
3: Sila po ay natawa.
0: Happy anniversary
3: sila
0: there.
3: Sila po ay natuwa at hindi makapaniwala na si Brother Jenny pala ay nagsasalita. Marunong na rin magsalita sa radyo sa awan ng Panginoon.
0: Okay.
3: So binabati ko po kayo diyan lahat. Hindi ko marin
0: hindi Englishin mo, America yan.
3: Hindi ko rin po kayo maisa-isa pero alam niyo
0: na po yan. Hindi Englishin mo nga, America yan.
3: You know. Yan lang po para maubos eh.
0: Well, send you my greetings, yeah. My friend. You know, ladies and gentlemen, good afternoon.
3: And good morning yata po doon ngayon.
0: Good morning pa sila, Sanders. No? Nagkamali pa. Okay.
1: Si Brother Ricky Arculhada.
0: Ricky Arculhada na Manila.
3: Okay,
0: lagi
3: po siya nakikinig sa atin.
0: Yes, lagi ko nakikinig. Siya pala, ang galing nung yung palang, sipin mo si Brother Ricky, ano? Hindi ko pa nakikita. Siguro pagluwas ko na Maynila, makikita ko yan. Malaman mo na meron siyang anak na maganda at magandang boses. Si Sister Sky. Okay, at isip kayo, baka meron pa yung mga council natin. Banggitin yung mga pangalan. Huwag mong kakalimutan yung nakita ko kanina na dumukot ng wallet.
3: Bago ko po makalimutan pala si Sister Annabelle, yung council coordinator
0: yes,
3: po natin ngayon. Pinapaalala lang po niya na meron po tayong, sa darating po na buwan ng Hunyo, gaganapin po o yung ating monthly diocesan po, June 6.
0: Ah, June 6. Mm-hmm. Saan gaganapin yun?
3: Sa APSTA Center po.
0: Mm-hmm.
3: Dito sa Kalibo.
0: At saka, loobin ng Panginoon na maayos na yung inyong usapan. Magkakaroon tayo ng tawag doon, yung isinad,
3: healing crusade kanina. Po, yung Prinopo
0: Crusade. Oh, yung healing crusades.
3: And then, yung isa pa, Sister Chari, yung symposium po para sa music and sa youth.
0: Mm. Gagawin po natin yan for the glory of God. Lahat po yan ginagawa natin para maparangalan ng ating Panginoon at pagpalain ang mga taong dadalo. Lahat po kayo, inaanyan namin na dumalo sapagkat alam naman natin, lagi natin tatandaan ang hindi magagawa ng tao, ginagawa ng Diyos.
3: At alam Amen. Po, at alam ko din po na yan ng lahat po ay mangyayari kasi kagaya po ng sinasabi ni Brother Rolly na lahat tayo ay mahal ng Diyos.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ayaw mong pumayag ako lang.
3: Natuto na po ako.
0: Kasi pag may nawawala ako, nakukuha ko, mahal talaga ako ng Diyos. Ayaw pumayag. Anyway, ako'y mahal din ng Diyos dahil tingnan mo, mayroon tayong kapatid na si Sister Maria Almaldez. Ingit na ingit si Brother Ray. Dalawang pantalunan, may unan pa, may punda pa, may merienda pa. Salamat, Sister Maria. Pagpalain ka at saka yung trabaho ng iyong brother husband. I understand, may anak pa sa abroad dyan eh, no?
1: Amen.
0: So sumayin yung biyaya at pagpapala sa buong Amen. Pamilya. Minsan, banggitin mo sa amin yung mga pangalan ng mga anak mo at saka brother husband mo para maisama namin sa prayer yung kanilang mga pangalan. Do alam naman natin, sabi nga ng Biblia, sumampalataya ka lang, ikaw lang sumampalataya sa Diyos, ikaw at ang buong sambayan ay ililigtas at pagpapalain ng Diyos.
3: At si Sister Amen. Maria po, bago natin makalimutan, siya po yung isa sa pinakamasigasig na umaattend ng gawain sa katedral. Always po yan, wala po yung...
0: Religiously tighter yan, ha, para sa kaalaman ng ano.
3: Saka walang palya po sa tighters niya.
0: Salamat, Sister Maria. Okay, at sino pa yung mga ano natin? Banggitin nyo na. Kasi, para mabanggit nyo na. Okay. So, lapit ka dito, Sister Chari. Huwag ka maiya. Asawa nung anto, asawa nung ating sangguniang panlalawigan. Sino pa?
2: Oh, nais ko pong isama rin sa panalangin yung aking tiyo na si Bibot Lacandula doon po sa Boracay.
0: Mm-hmm.
2: Meron din po siyang karamdaman ngayon.
0: Pagpalain kagaya ng Panginoon.
2: Ni nanay, pareho po sila ngayon na nakahiga.
0: Abutin ng Diyos.
2: Amen. Na dalangin ko pong gumaling sila. At ganoon din sa aking father-in-law din. Doon sa
0: pagpalain tapas. Po kayo ng Panginoon.
2: Pagalingin.
0: Okay?
1: Amen.
0: At sa lahat ng ating mga manggagawa, gusto kong batiin at isama rin sa prayer, siyempre pa, si Brother Noli
1: Galan
0: ng Boracay. Pagpalain kayo ng ating Panginoon at manatiling tapat at masipag sa paglilingkod dahil sabi nga ng Biblia, hindi nasasayang ang ating pagpapagal.
1: Amen.
0: Okay? At wala na. Kung wala na, papasok na tayo sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan, ang pagbibigay ng insight o pagpapaliwanag kaugnay ng mabuting balita na tinunghayan ni Brother Richard. Okay, sinong unang magano, Brother Richard, buksan mo. Anong unang-unang babanggitin natin sa mensahe ng ating Panginoon?
1: Amen. Ang pinakaminsahe dito, ngayong araw, ngayong linggo ito, ang ating simbahan ay nagdiriwang ng San Tatlo o kaya the Holy Trinity. Mm-hmm. At marapat lang nating papurihan, pasalamatan ang ating Panginoong Diyos. At ngayon dito sa ating ebanghelyo ay yung binanggit dito na kung saan napag-usapan din natin kanina na lahat tayong nilikha ng Diyos ay mahal niya. At dahil sa pagmamahal niyan ay sinugo niya ang kaisa-isa niyang anak na bumaba dito sa lupa upang sa isang purpose ng kanyang pagpaparito. At ang kanyang pagparito, unang ang purpose ay yung i-spread out ang pagmamahal sa bawat nilikha ng Diyos na kawangis niya.
0: Amen. Kasi nakakalimutan na natin yung salitang pag-ibig. Minsan, alam mo, napakasimple lang sabihin yung salitang I love you. Pero hindi masabi-sabi. Lalo sa mag-asawa, di ba? Huwag kang titingin, Sister Elsie, dahil yung asawa mo nasa ano na. alam mo, simple, di ba, sa mag-asawa. Hindi ko alam kung mayroon bang mag-asawa na tuwing magtitinginan sila sa babanggitin yung salitang I love you. Ikaw ba, Brother Richard, nasasabi mo sa asawa mo yan?
1: Pag sinasabi ko...
0: Pag-iingat ka lang, ha?
1: Pag sinasabi kong I love you, sir, sabi niya eh, naiuban na tayo.
0: Kaya minsan nakakatamad eh, no?
1: Hindi sinasagot eh. Nakakatamad. I love you too.
3: Parang iniisip na hindi na akma sa panahon eh.
0: Pagitin natin ito, counsel natin ito, ha? Official po ito ng gawain ng PFCC 15. Ikaw ba, Brother Gene, nababanggit pa ninyo yung I love you?
3: Yes, well, of course. Nung nakaraan po, nung nasa Boracay tayo, nung naliligo tayo, nung Mother's Day, kahit po medyo hindi na ako nasanay magsabi ng ganun or magbanggit ng mga ganong lingwahe, sangalan po ng namahal natin po yung asawa natin.
0: So, hindi, asawa mo lang.
3: Asawa ko po pala. Binabanggit ko sa kanya na Happy Mother's Day, then sinabi ko sa kanya na ganun, I love you. So, parang sa tingin mo, parang hindi na niniwala. No, parang, ang ano kasi, parang corny na, yung corny.
0: Hindi, alam mo ito, lahat ng bagay na mahalaga, corny, di ba?
3: Yes.
0: Pag sinabing I love you, corny yan. Pero kung titingnan natin yung nagsasalita at saka yung tumatanggap, makikita mo yung biyaya ng pag-ibig.
1: Amen.
0: So tingnan natin, kahit na sabihin natin, ang sabi po ng Biblia, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. And whoever believe in Him shall not perish, but to have an everlasting life. Ulitin ko po, ang sabi niya, gayon na lang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kahit pinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tandaan po natin yung salitang I love you, hindi mo nakikita, pero nararamdaman mo. Kaya minsan yung mga babae, hindi na rin naniniwala, dahil minsan baka hindi nila nararamdaman yung sincerity ng pag-ibig. Yung sincerity ng pag-ibig. O kaya naman, hirap na yung babae minsan. Pagod na, tapos sasabihin pang I love you. Pinababayaan mo na nga na siya nagluluto, siya naglalaba, katulong mo pa sa hanap buhay, tapos sinisigawan mo pa, pagkatapos minsan yung iba ha, bato-bato sa langit, hindi po namin ginagawa ito, baka sakali lang. Yung iba, di ba? Sinisigawan na nga, inaaway pa din, sasabihin mo yung salitang I love you. Natural, hindi maniniwala. The things that pinaniniwalaan ng babae minsan, kahit hindi ka magsalita, ipadama mo na lang. Kasi ang sabi ng Biblia, ang lahat ng pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. The same as we are, madali ang sabihin I love you. Madali ang sabihin I need you. Madali ang sabihin I care for you. Pero ang tanong, nagagawa ba natin? Hindi katulad dito ng pag-ibig ng Panginoon, hindi lang niya ginawa, hindi lang niya sinabi, nagbigay pa siya ng palatandaan, nagbigay pa siya ng evidence o ng ano ba evidence sa ano? Sa English, sa Tagalog, katibayan. Na mahal ka ng Diyos. Amen.
1: Amen.
0: Okay naman.
1: At yung katibayan ng pagmamahal ng Diyos ay yung meron mo ang Panginoong Hesus kasama ng Diyos doon sa taas at yung katibayan ng kanyang pag-ibig ay ibinaba niya kasi isa siya lang anak niya pero binaba niya para dito sa sanlibutan para hindi mapahamak. Yung ibig sabihin ng sanlibutan ay hindi po yung kalibutan kundi yung nakatira sa sanlibutan. At sino yung nakatira doon? Yung mga nilikha ng Diyos na mahal niya, nakawangis niya. At nung ibinaba ng Panginoong Diyos ni Yahweh El Shaddai ang kaisa-isa niyang anak. At yung kaisa-isa niyang anak na si Jesus ay talagang pinamalas, ipinakita ang pagmamahal ni Yahweh El Shaddai sa iyo, sa akin, sa ating lahat, sa pamamagitan ng pagtitiis, pagtatyaga. Mm-hmm. At yung, kasi ang ibig sabihin ng pagmamahal o love is giving. Kaya ibinigay sa atin ang kaisa-isa niyang anak. At ang Panginoong Hesus naman, ipinagmalas niya ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagtitiis, pagtatyaga. Pinagtiisan tayo habang hinahampas siya ng latigo. At pinagtatyagaan niya tayong pasanin ang krus saan doon ang ating mga kasalanan hanggang napagtyagaan niyang ipako ang kanyang kamay sa krus hanggang siya ay mamatay. Pinagtiisan tayo, pinagtyagaan tayo upang ikaw at ako ay muling makakilala kay El Shaddai, manalig manampalataya sa Panginoong Hesus upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung ganun, kung nagtiis ang ating Panginoong Hesus, dapat din tayo na naniniwala at nagtitiwala sa ating Panginoong Hesus ay magtiis din at magtyaga sa mga taong hindi natin aakayin natin na kung saan malayo sa Diyos, kung paano ang Panginoong Hesus nagtiis, nagtyaga tayo, pagtiisan din natin sila ng mga taong pilosopo o kaya na hindi natin maakay-akay, lalo na kung yan ay kamag-anak natin, mahal natin sa buhay, at ibig natin silang maligtas din at magkaroon ng buhay na walang hanggan, tayong nakakilala sa Panginoon, magtitiis tayo, magtatyaga tayo kagaya ng Panginoong Hesus upang sila ay makakilala sa ating Panginoong Diyos.
0: Hmm. Parang sobra-sobra ng pagtitiis nito. Hindi, biro lang po. Yung pagtanggap kasi, yung biyaya ng Diyos, ano sabi niya? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. And whoever believed in Him shall not perish, but to have an everlasting life. Ang sino mang sumampalataya, kailangan natin yung ito yung rules para tanggapin natin yung salvation. We have to believe. Amen. Maniwala tayo. Sabi niya, ang sino mang sumampalataya ay hindi mapama kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi akala ng iba, sumampalataya ka lang, iligtas ka na. No. Hindi lang basta sumampalataya kung hindi tanggapin mo.
1: Amen.
0: Forever, whoever believe in Him and receive Him will not perish but to have an everlasting life.
1: Amen.
0: Tinanggap mo si Kristo at sumampalataya ka, yun ang sangkap upang tayo tumanggap ng kaligtasan. At kung tinanggap natin ang ating Panginoon, tandaan natin na ang dala niya ay pag-ibig. Ang sabi po ng Biblia, sabi ng 1 John chapter 4 verse 19, sabi niya, we love because God loved us first. If someone say he loves God but hates his brother, is a liar. For he cannot love God whom he has not seen. If he does not love his brother whom he has not seen. Sabi po ng Tagalog Bible, sabi niya, tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. At hindi natin pwedeng sabihin mahal natin ang Diyos, pero napupuot naman sa kanyang kapatid. Ang nagsasabing, iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Kung yung kanyang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya maibig-ibig, paano niya sasabihin iniibig ko ang Diyos na hindi niya nakikita? So ito ang unang-unang palatandaan na tayo anak ng Diyos. Bakit nasa atin? Sabi niya, umibig tayo dahil ang Diyos ang unang umibig sa atin. Remember that we cannot give what we do not have. Wala ka naman pag-ibig. Pwede mo sabihin, I love you, samantalang wala ka naman pag-ibig. Hindi mo tinanggap si Kristo sa buhay mo. Sabi niya, sinungaling lang yan. Kasi ang tunay na pag-ibig, ang palatandaan ng tunay na pag-ibig ay nagbibigay. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. And whoever believe in Him shall not perish, but to have an everlasting life. Tayong lahat ay maraming umiibig sa atin. Umiibig nga tayo, pero anong binibigay natin sa ating sa pamilya? Binibigyan natin ang konsumisyon, binibigyan natin ang hinanakit na sama ng loob. Then ito lagi ang tao, ito ang tao eh. Pagka nagalit, pagka galit sa'yo, galit ka na rin. Ang Panginoon hindi. Kahit galit ka sa kanya, iniibig ka pa rin.
1: Amen.
0: We have three kinds of love. Ano yung unang-una? Eros love. Ang ibig sabihin ng eros love, may pagnanasa. Erotic. I love you because you are very beautiful to my eyes. You are good looking. Kung yung erotic na yun, kung yung pagnanasa na yun, ay yung ganda na yun, ay nawala. Pahit hindi mo na masabing iniibig kita, hindi sinungaling yung pag-ibig. Another love, kind of love is failure. Ang ibig sabihin ng failure love, ay yung may return, may pagbabalik. I love you because you love me. Paano kung hindi ka na iniibig? Paano kung yung asawa mo hindi na nagmamahal sa iyo? Ano gagawin mo? Hindi mo na siya mahal? Ang tunay na pag-ibig is agape. I love you whether you love me or not. At yung pag-ibig na yan ay pag-ibig ng ating Panginoon. Ang dapat lang natin gawin, tanggapin natin siya. We must receive God as our Savior. Because Savior that coming from the Lord is Jesus.
1: Amen.
0: Sabi niya, di ba? For He did not send His Son to be its judge, but to be its Savior. Hindi binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang hatulang maparusahan sa libutan, kung hindi upang iligtas ito. Tayong lahat na nakikinig ngayon, yung nasa tahanan, tandaan natin ito ang pag-ibig na binigay ng Diyos. Kahit sino ka pa, mahal ka niya. Kahit
1: Amen.
0: Ano ka pa, mahal ka niya. At humingi ka rin sa kanya, sabi niya, humingi ka at ikaw ay bibigyan. Okay, go ahead.
3: At ayon pa rin po sa pagmamahal sa atin ng ating Panginoon, ay napaloob po sa kanyang kautusan. Ito po ay napaka-importante. Ang kanyang inuto sa atin, mahalin natin po ang ating kapwa, katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili, at katulad din ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Ibigin natin ang ating magulang, igalang natin ang kasama ng ating asawa at anak. At of course po, mahalin natin ang Panginoon.
0: Amen.
1: Amen.
0: Sabi ng John chapter 13 verse 34 to 35, diba? Sabi niya, "And now I am giving you a new commandment. Love one another as I have loved you."
1: Amen.
0: Mag-ibigan kayo kung paano inibig ko kayo. "For if you love for one another, then everybody knows that you are my disciple." Kung mag-iibigan kayo, makikita ng lahat na kayo mga alagad ko. Meaning, love each other is a mark of being a disciple of Christ. And remember, sa buhay ng tao, alam mo ba ang unang-unang pinag-aawayan ng mag-asawa? Hindi, ano na yan eh. Kumbaga sa ano, given na yan. Ang unang-unang pinag-aawayan ng mag-asawa, alam mo kung ano? Pera. Pag nagtataguan na ng pera yan, nako, maniwala ka, nagkakaroon na ng kupitan. O, di ba may mga babae, bato-bato sa langit. Bago magtanong sa iyo yan kung may pera ka, nabuksan na niya yung wallet mo. Tapos sasabihin sa iyo, sweetheart, pantawag ka, may pera ka ba? Ay dahil ikaw nagtatago ka. Nagtatago ka ng pera. Ang lagi sagot, wala.
1: Sasabihin mo, na pala yung wallet.
0: Oo, sabihin mo sa'yo, meron kaya? Wala nga eh. Kunyari, magagalit-galitan ka pa. Ay yung asawa mo, alam niya nagsisinungaling ka. Doon galit, nagagalit lalo. Sasabihin niya, may pera ka. Siguro mayroon kang ginagastosan, ano? Meron kang sinusustentuhan. So, kaya nga sabi po ng Biblia, sabi ng Hebrew 13 verse 5, ang sabi niya, "Keep your loves free from the love of money and be satisfied with what you have. For God said, I will never leave you, I will never abandon you." Sabi niya, sa Tagalog Bible, huwag kayong magmukhang salapi. Yung ilan sa atin, kaya mahilig na nakasalamin lagi, kamukha na ni Ninoy. Bebe, alam mo, at least sa mga lalaki, ano, medyo magaganda yung, medyo malaki-laki yung halaga ng pera. Ninoy Aquino yan eh. Pero yung mga babae, kadalasan na mukhang katulad niya, si Tandang Sora, 2 piso lang yata ang halaga noon. But anyway, iwasan natin, huwag tayo magmukhang salapi. Dahil ang sabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. So, lagi nating tatandaan, ang taong nagmamahal sa Diyos din nagtitiwala.
1: Amen.
0: Hindi sa bulsa ng kanyang asawa, kundi sa Diyos. Okay, go ahead.
3: Brother Richard?
1: Glory to God. At sabi nito, yung magtitiwala o kaya sumasampalataya sa ating Panginoon, ayon dito sa ating binasa, ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, yung requirement ay sumampalataya. Kanino? Sa Panginoon na nag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa iyo, sa akin, at bawat sumampalataya. Sabi doon, hindi mapahamak. Ang tinutukoy ng Panginoon dito, hindi mapahamak, ay pwedeng ating physical, na kung saan sa ating paglalakad sa kalsada, minsan, kumuntik na tayong masagasaan, pero hindi tayo napahamak, nagpasalamat ka sa Diyos. Pero higit sa lahat, ang pagparito ng ating Panginoon, ang hindi mapahamak ang ating kaluluwa.
0: Amen. And remember, ang sabi po ng Biblia, ang dakilang pag-ibig. Sabi ng John chapter 15, verse 13, sabi niya, ano sabi niya rito? Sabi niya, "The greatest love you can have is the one that is the one that you can give your life to your loved one. Sabi niya, ang tunay na pag-ibig ay yung kaya mong ibigay yung iyong buhay para sa iyong minamahal. At walang ibang tunay na pag-ibig na gustong gayahin natin ay ang pag-ibig ng ating Panginoon.
1: Amen. At yung pag-ibig ng Panginoon, kagaya nga nabanggit kanina ni Sir, na kung saan kahit tayong tao, tumalikod, o kaya kumaliwa, kumanan, o kaya nagtampo dahil hindi binigay ang ating kahilingan, mahal pa rin tayo ng Diyos.
0: Amen.
1: At ang pagmamahal niya hindi nagbabago sa atin, at lagi siyang naghihintay sa atin. Kung tayo nagkamali, naghihintay siya sa atin upang siya ay patuloy nating sambahin.
0: Amen. Tsaka minsan, alam mo sa totoo lang, minsan pinakikita ng Diyos na yung taong minahal mo, hindi ka na minamahal. Pinakikita lang ng Diyos yan, pero hindi naman yung totoo. Marami kasing kahit na mahal ka, kunyari na lang, kunyari hindi ka minamahal. Pinakikita sa'yo ng Panginoon para maunawaan mo. Binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para sabihin sa'yo, kung walang nagmamahal sa'yo, I love you, sabi ng Panginoon.
1: Amen.
0: Sabi ng John chapter 15 verse 14, sabi niya walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang minamahal, sa kanyang kaibigan.
1: Amen.
0: At tingnan nyo, ito tayo, ito yung mga nakikinig ngayon. Ang sabi po ng Biblia, hindi pwedeng walang problema. Lahat ng tao nagkakaroon ng problema. Sabi ng 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyong buhay na hindi dinanas ng iba. Tapat ang Diyos at hindi niya papayagang subukin kayo nang higit sa inyong mga kaya. Salip, pag dumating ang pagsubok na yan, bibigyan kayo ng lakas upang ito'y inyong mapagtagumpayan. Kaya mga mapalad yung mga lalaki naglilingkod sa Panginoon. Kasi alam mo kung bakit? Kahit anong tapang ng mga babae, tagumpay kami. Bakit? Lalabas lang kami, tapos na problema namin. Ay yung mga babae, iwanan mo doon. Habang hindi mo binabati yan, sang katutak ang problema niyan. Minsan pati ipis pinagagalitan niyan. Ito yan. Kaya ito po, lagi nating tatandaan. Kung iniisip mong walang nagmamahal sa'yo, mayroon ang ating Yahweh El Shaddai.
1: Amen.
0: So bago yan, batiin nga natin muna, isama natin sa prayer yung ating mga preachers. Sino mga preacher natin kasama?
1: Si Brother Alan. Brother Alan Rosales.
0: Mm.
1: Si Brother Randy Solano.
0: Mm.
1: Si Brother Ray Ruiz.
0: Mm.
1: At si Brother Arfel Bonifacio.
0: Uh-huh.
3: At saka po si Brother Richard Santillan Sabay.
0: Uh-huh. Ano ba yun? Ano? Preacher ba yun?
3: Preacher po siya.
0: Si Brother Richard.
3: Idagdag ko lang din po sa ngalan po ng pagmamahal sa atin ng Panginoon. Alam po natin na hindi madali at napakahirap po ang maglingkod sa Panginoon kasi nandyan po yung masasaktan ka, manlupay-pay ka, lalamig ka po. Pero sa ngalan po ng pagmamahal sa Panginoon at ng Panginoon sa atin, ito po ay napapanagumpayan natin po.
1: Amen.
0: Amen. Ilang beses ka naman nagtatagumpay?
3: Hindi ko na rin magbilang kasi nangala ko ni Lord eh.
0: Okay. At siyempre pa, sa lahat ng ating mga kapatid na nakikinig ngayon, tayo po ay dadaan ko muna. Yung mga meron pang nais na isama sa prayer, ako isa lang lagi ko nababanggit eh. Si Sister Mary, si Mama Mary Almalvez, at saka yung kanyang buong pamilya.
1: Amen.
0: Bakit kasama ng tingin mo sa akin?
3: Ako po, samantalahin ko.
0: Parang gusto mo rin magkaroon pantalon.
3: Samantalahin ko na rin po yung pagkakataon habang may oras pa po. Gusto ko rin batiin yung Area 5.
0: Aha.
3: Na kung saan nag-plano kami na mayroon kaming gagawing
0: healing crusade.
3: Una muna po yung Burwanga, Boracay, Tabon, Pragante, then Nabas. Nabanggit na rin po si Brother Noli. Isasama ko na rin po yung pamilya niya at yung asawa niya.
0: Sa pangalan ng sister wife ni Brother
3: si
0: Noli?
3: Sister Jacqueline.
0: Oh, Sister Jacqueline. Maganda nga po.
3: Saka si Brother Lulong po. Huwag niyong kalimutan
0: niya. Brother Lulong. Si Brother Lulong, tingnan mo yung mukha ko ginawa mo.
3: malaking ano rin po ang ano ni Brother Lulong. And then po, sa bago makalimutan, inaanyayahan pa po namin kayo sa gawain sa cathedral every
1: Amen.
3: Tuesday.
1: Amen.
3: Magsisimula po tayo ng 5:30 hanggang 7:30 po ng gabi.
0: Okay. Yung ating dalawang council na babae, para wag naman masayang, baka meron pa kayong natitirang isasama sa prayer. Sinong magsino hawak ng mic? Kama, balik kayo.
3: Babanggitin ko na rin lang po muna, baka ano nga po ako pag-uwi ko mamaya. Coordinator po ng cathedral kay Sister Susan Falco po.
0: Wag mong kakalimutan.
3: Binabati ko po siya sa yung aming mga anak po.
0: God bless you. Yung coordinator din ng Bakay. Bakan, Bakay ba? Bakaw.
3: Si Sister Erlyn, Erlyn, ano nga po apelido? Erlyn...
1: Cipriano.
3: Cipriano. At saka po yung...
0: area niya yun.
3: Yung Mabilo po pa. Sister Elsie, ikaw lang
0: po. Oh, Mabilo. Sister maganda nga po po sa mga taga-Mabilo.
3: Taga-Mabilo po. Kasi nakapaloob to sa kay Sister Chari po, saka kay Brother Richard. Area 1 po sila.
0: Sige, lapit na kayo sa mic para maka, anong, magpapaalam na tayo. Aha, sige, sige. Sama yung mga isasama sa prayer.
2: Nais ko rin pong isama sa prayer yung aking area din. Area 1, nakabilang doon yung Kalibo Cathedral, Puis, Mabilo, Bakhaw, Pinamukan, and Navitas. At nais ko rin pong pasalamatan yung aking kapatid na siyang nagbantay mo na ngayon kay nanay. Pumalit po sa akin.
0: Ano pangalan ng kapatid mo?
2: Chanarivi Belianueva.
0: Ano pangalan?
2: Chanarivi.
0: Chanarivi.
2: Belianueva.
0: Belianueva.
2: Thank you.
0: Isama natin sa prayer. At Sister Elsie, go ahead.
4: Sinasama ko rin po sa prayer ang aking Area 3, ang Madalag, Banga, Libakaw, Kamaka, Kamaligan at Bulabod. Naway ipagkaloob ng Diyos, Yahweh El Shaddai, ang kagalingan at pagpapala na si Siklilig umaabaw sa inyong buong sambahayan. At sa aking buong sambahayan din po, pinapalain ko ang kalusugan at kagalingan at divine protection, lalong-lalong na sa aking mga anak. Amen.
0: Amen. Okay, at siyempre pa, once again, yung ating mga kapatid, hindi ko man po mabanggit ang inyo inyong mga pangalan. Pasensya na po kayo, naiwan ko talaga yung aking kodigo. Kaya, ang hindi ko lang makalimutan talaga, si Mama Mary. Kasi kapangalan ni Mama Mary yan. Okay, at siyempre, hindi ko pa pwedeng kalimutan si Sister Susan Palco, ang coordinator ng katedral. Hindi ko alam kung kaano-ano nitong kasama kong ito. Kasi alam, kaano-ano ba Sister Susan?
3: Asawa ko po si Sister Susan.
0: Nabanggit na. Ano, nadulas ka lang noon. No? Parang nabigla ka lang. Sige na. O, paalam na. Okay, Brother Richard. Pa-closing prayer ka na.
1: Yes. Dear Father, Son, Holy Spirit, Amen. Panginoong Diyos, dakilang Ama, Yahweh El Shaddai, maraming salamat po sa loob ng isang oras na kung saan sa paghahayag ng iyong mabuting balita ng kaligtasan. Dalangin ko po ang lahat, Panginoon, na nakinig at nakaunawa ng iyong mga salita sa iba't ibang dako ng lugar ng mundong yes. ito na nakasama namin at patuloy na nakikinig. Ano man ang kalang sitwasyon, ano man ang kalang karamdaman ngayon o kaya suliranin sa mga sandaling ito, hayaan mo, O Diyos, na magrema, mag-convict sa kanilang kalagayan ng kalambuhay at pamumuhay ang pakikinig ng inyong mabuting balita sa mga sandali ito, sa mga oras na ito. Hayaan mong kumilos ang iyong banal na Espiritu Santo at ipagkaloob ang lahat ng kanilang panalangin inuusal, binubulong at iniiyak, dinadaing. Ano man ito at hindi namin alam ito, Panginoon, ngunit nababatid mo ang laman ng kanilang puso, ng kanilang damdamin, ang kanilang pangangailangan sa mga sandaling ito. Sinasama din po namin ang lahat, Panginoon, na nabanggit namin mga pangalan na kung saan nasa banig ng karamdaman na ngayon ay nagsasuffer, ay hindi maiksi ang iyong kamay, Panginoon, kung paano noong unang panahon kayo ay nagpapagaling ng lahat ng may karamdaman, nagpadilat ng bulag at nagpalakad ng mga pilay, Panginoon. At kung paano nyo nagawa ito, Panginoon, kayo pa rin ang Diyos ngayon sa aming kapanahunan. Bagamat hindi namin kayo nakikita, ngunit nananalig kami at nanampalataya sa pamamagitan ng aming pananalig na mararanasan namin ang inyong himalang gagawin sa bawat mga pangalan na nabanggit na kung saan hinihiling namin ng inyong himala ng kagalingan sa bawat isa sa kanila sa mga sandali ito, sa mga oras na ito. Git sa lahat, sa nanay ni Sister Chari, yes. ay inyo po siyang Amen. Pagalingin at ipuin ngayon. Amen. At maging Jesus. O Diyos sa kanyang uncle, ang kanina na may sakit din, Panginoon, yes, maging sa kanyang tatay, Panginoon. At yes. sa lahat, at maging sa kay Tatay Dintor, Panginoon, na nawa ay maging matagumpay ang operasyon ng kanyang mata kay Sister Nelia, Panginoon. Sa kanyang kapatid, Panginoon, na nakaraan ay nasa ospital, ay inyong punawa silang hipuin upang makakilala muli sa Panginoon at bumalik loob, Panginoon, upang sila'y maglingkod muli, Panginoon, sa habang panahon nakalimutan kayo, ngunit nawa ito ay naging kaparaanan na muli kayong makilala at muli kayong sambahin nila sa Espiritu at katotohanan. Dalangin ko rin po ang bawat pamilya na naglilingkod, ang wika mo, Panginoon, ang bawat pagpapagal ay hindi nasasayang sapagkat ito ay mayroong reward na nakalaan ninyo sa bawat naglilingkod, Panginoon. At sa bawat isa sa amin at sa mga nakikinig ngayon, naniniwala kami ang inyong mapagpala at mapaghimalang kamay sa mga sandaling ito ay kumikilos at nagpaparamdam ng inyong pagsama at ng inyong pag-ibig at ng inyong pagmamahal. Maraming maraming salamat at sa mga sandaling ito ay amin din pong pinasasalamatan ang lahat ng ang pagpapagamit dito sa Radyo Tudo, Panginoon. Maraming maraming salamat at binabalik namin ang papuri, pasasalamat, parangal, pagdakila sa inyo, Panginoon. Sa ngala ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen.
0: At amen. Okay, maraming salamat po at magpapaalam tayo. Paalam muna tayo yung ating mga nakasama ngayon. Yung ating mga council o sister pa, sino magpapaalam? Paalam na kayo, Sister Chari. Paalam na. Okay, paalam na tayo. Yan po yung ating council music ministry head.
5: Okay po, nagpapaalam po kami sa hapong ito at ako yung sabi, God bless po sa ating lahat.
0: Mm-hmm. Yung ating kapatid, Sister Elsie.
6: Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nagnilay sa salita, kasama namin nagnilay sa salita ng Diyos sa hapong ito. At kami po ay nagpapaalam na hanggang sa muli, sa sunod na linggo, magkikita at makikinig po tayo muli sa mga patuloy pa mga revelasyon ng Lord, ng Diyos sa ating buhay.
0: Amen. God bless. Okay, amen. At yung ating council pa rin.
7: Ako naman po, si Brother Genis Amuli, nag-iwan sa inyo ng magandang hapon at God bless us all po.
1: Okay, ako naman po, si Brother Richard Santillan Sabay na nakasama niyo sa loob ng isang oras, nagsasabi God bless us all.
0: Sa pangalan po ng ating kasama sa technical side, si Brother Dingdong Robiso, ang inyong pong kapatid na kasasabing mahal na mahal tayo ng Diyos, ang inyong kaibigan, lagi nagmamahal, Brother Rolly Bunyon.
8: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
9: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
10: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it bilang it ang bilog na akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latra akong nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it, take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
9: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Biokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
11: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
12: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
11: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
9: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter.

0: Kagapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
1: Sanford Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sanford Gold, Coffee Mix.
2: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga levels ng antioxidants. Ang Sanford Gold, Coffee Mix.
1: Sanford Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: Mal, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kita.

0: mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
5: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
6: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras na mga katodo, alas 5:12. Ano?

0: Alright, pizza no kita. Pizza tayo taon no kita na sa buwan karait Mayo. Abaw gantas na tayo duming ro buwan karait Mayo. Magasugod naman ang June. No? Buwan. Gani hay katipon-tipon natin karang mga parents no nga mag pa-enroll itan na karang mga unga no? So no, good luck no sa mga estudyante nga balik naman klase no gani ay tipon-tipon na kamo pang bagon nyo bagon sa inyo karang pag iskoyla at mayad ha, pwede maglinigoy ha, na magninom ituba ha, maluoy ka. welcome again no, rong tanan nga nagasubaybay ka ton every Sunday sa ato karang pagkaransada, paglingaw-lingaw, pag happy-happy, mahabang-happy, pag kanta-kanta no, harana, lipatanta na yan itong mga problema. Aton nga lingawan ato sarili, pagi sa mga bahanon ng mga kinatuin ng mga panahon, nga burrito ni Lola kag ni Lolo. Nagapangasawa pa si Lolo kay Lola mo. Ay abaw, ay nagharana pa ka. Budlay ba siya hanggat ihi pa ka. Oy, na welcome ta. Aton nga nga mga haranista, gitarista nga sa makaroon. Ang siyempre aton nga idol, no? Ang CEO ay Tradyo Toto. Idol Jonathan Cabrera. Kay Ma'am Lilio na kay Toto Simon na kay Ma'am Sol Cabrera sa aton nga branch manager sa aton nga OM kay Ma'am Lilia. Aga siyempre no sa aton man karang partner technical Markel Robeso alias Ting Dong kag sa aton man karang mga katodo mga reporter kag mga anchor man ni Radyo Toto. Pwede nga po na kina welcome na ang tanan magpamati. Ako naman niya Bian inyo kakumpuso katodo Lobel Ipin man sa gapon. Ato na yung bukada nga banon halin kay Tatay Duming Tay Doms.
1: Where na yun? Dito na me.
0: Ano yung ratsada mo, Tay Dome? Ha? Ano ko no? Huh? Uli may nito pa? So, ina? Ano?
2: Nais ko.
0: Ah, nais mo. Sige. Nais mo nga magkanta. Aha, sige. Balbal. Well, Noel, kamandahan na.

0: kami ako, ito dahil nga po, bro, ako nga pamilya na sa Bukit Rionis, asawa, mga unga, mga apo, baba naman sa mga magad, at sa among mga kapit bagay man nagpamati sa dayang arang programa ay kami ako man ito dahil nga po, sa Pachuco Pamili, Gaga Pamili, Feminist Pamili, Conception Pamili, Del Carmen Pamili, Manapoy Pamili, kama naman kay Melita Alyabera, Zara nga pamilya, kami ako mas palayad nga po, Navarra Pamili, Prabiano Pamili, Fernandez Pamili, Antayo Pamili, Butoy Abayon, ganang pamilya, si Roy De Rosario, ganang pamilya, kami ako, si Dominga Fernandez, si Nore Concepcion, ganang pamilya, palayad nga po, si Pars Fernandez, ganang nanay, kami ako mas palayad nga po, si Leticia na Makirato, ganang pamilya, medali nga po, si Noel Rentilio, kasama man nga ka-brother, ka-sister sa Bika Pamili, kami ako man itaday man nga po, si Noel, si Ken Balicia, ganang pamilya, medali nga po, si Mintino, si Nanding, si Mintino na sa babahay, kami ako man itaday nga po, si Dato Libre, ganang pamilya, medali nga po, si Bernardo Blano na sa bahay ay si Glenn Patricio ay driver nga po sa mga Philippine Army nga nag-duty man sa outpost sa bahay ay driver nga hapon na happy listening sa dayang nga ng programa Turo Kumpuso sa Radyo Turo Kaibigan.
1: Mm-hmm. Thank you so much kay Tatay Doming, no, sa naman nga Kumpuso Harana. Nais ko Tolpo Itadan, shout out ya idol sa Juby Volcanizing Siap, no, sa istansya wala nang kapamati kita ton. Thank you so much sa mga taga istansya na nasigi bulket, sige sige pamati bulket adlaw, bulket sa gabi. Aha, sa kay Ma'am Elisa, good afternoon siyang lahat dyan, idol na. Thank you so much Ma'am Elisa, nasa Germany, God bless man. Bilma Bargat, good evening, idol, Lobel, great ko lang, family Bargat, ya sa Barangay Podjot. Ilaya Uno, uwa, gakalipat sa Kumpudo, request it, manok nga pula. Kumpudo, papi, Kumpusyo, birahe, idol, Doming, alingkel, mamalesa. Shoutout katodo, Uncle Ining Rilohas, Auntie kay Lini Rilohas, Auntie Telma Rilohas, Auntie Lady Rose, Auntie Nida Rilohas, Renz Rilohas, Rafael Rilohas, Roncel Rilohas, Hisoka Rilohas, Prince Ian Rilohas, kay Perlin Rilohas, Roger Rilohas, Lothar J. sa Umans, kay Nong Bulilit Kuno Rose, Nong Bugot Rose, Nong Jovel Rose, Milay Rose, Nang Rosilin Plaza, Mara Arnisto Rilohas, Pirel Rilohas, Josa Rilohas, Pirel Rilohas. Benedicto Solina, shout out sa pamilya Solina sa Barangay Sibaliw, Libacaw, agas pamilya Tanyon sa Tabayon Banga. Pa-request lang Driver by Pirot, pakanta lang kay Po Duming, The One More Chance. One More Chance kuno tayo Duming, ha? Lipag-lipati, Gino Ezekiel. Shout out man idol sa Barangay Huyaw, si Antonio Tony Nakar, kay Arnold Nakar, kay Tatay Kiking, Uncle Edito dito Quaterno, kay Ibo nga ga pamati git ay compose, so kay Joseph Robinas gatagay-tagay ba tikagada. Shout out lang kay Via Mirano ng Mary Jane Mirano, Lola Nympha Mirano, Auntie Merla Mirano Ingalia. Shout out na sabi nga Sander pangano ka. Oho, dasunta si Nong Larry. Medyo may nag-asander. sige, hanot nung lang. Ano irat sada mo? Okay. Bungalo. Sige, panat. Bungalo. Bungalo. Hanotin mo na, Pre Noel. Probinsyanong dukha.

0: Boy.
1: Ano, ano, ano? Kumalang tumakbo hanggang nakarating sa may sementeryo. Multo nito. Palagi na lang akong ginabol, ah. Mabuti pa't ipagbibinta ko na lang bahay na ito.
2: Abawa. Pero mabakay. At ngayon,

0: Bakoy. Tumalon po hanggang nakarating sa cemeteryo. Nandito naman tong multo. Hindi ako titingnan nito ah. Mabuti pati pag bibinta ko na lang itong bahay nito. Walang kunta.
1: Sabong na lang.
0: At ngayon ang aking bungalo, bininta ko pati kalbo.
1: Kalbo ta.
0: Tambay ko no si Ma'am Bit ina no sa Germany. Ma'am, ka ilabas kayo on.
1: Oo.
0: Tradlaw to sandano.
1: Oo, tradlaw.
0: Tradlaw, may tradlaw lang ma'am. Nasa Emerald no si Tatay Ambo no, si Nanay Bebe.
1: Tembo.
0: Si Kapitan Jose Rosia no, si Captain Ramil Diracros. Si Kapitan Ramil Pilayo no, Kap, kamusta pista? Bioli Pilayo, Chief Tanod Milloroso no, Robin Diasis no, ag indang Diasis, Butsoy Rostro no, Joseph Pagala, Ampod to Timtiman, Popoy Almiro. Ako ning kampod nga gapamati kita ag may trumparon makaron da nang akwan. Si Joe Kalindong no ag silisil Kalindong. Sandaron nga gapamati kita samtang nga inom-inom itlapan. Si Laliti no na ni Sario udoy sa Bilit Chapa. Pino de Vicente no Ralph Daniel Lapan. Sila Daniel Sabrina Daniel. E Printal ko Milani King third Jackilo and Joshua Yanyan sila Yoford Kylie Clifford Jessica Jacob Clyde Jane Saiwon Cleo si akong unika iha nga si Princess no. Si Yoli Sausa no, si Binya Sausa, Salbi Sausa. Si Artemio Ibot Masangya no, nasa Candelaria, si Mary Jane Apuebo, si Dodoy Apuebo. Si Parigoding ina sa Kwan. Ag si Meredith, mayong kwan lang hapon nyo na. Ag sa Kwan, nung sa Mananip no, sa Iruil ng mga katiyuan ng katiyahan, mayong hapon lang kinyo na.
1: Sumasas kay Nong Larry no sa anaman nga kampiyon niya bungalo. Melipatan ka pa?
0: Tan pagali ako.
1: Sinurot.
0: Habilitated happy birthday lang no kay Boss Bulano no.
1: Oh ani?
0: Boss. Happy birthday lagi mo habilitated.
1: Sa ako di mo mga pistahan makaraan. Sin mong abot na negosyante si Bulano. Ay may hapon no kay Rinaldo na. Mag-share mo niya pag may oras ka para. Ay, manin nga po naman kay, dali ah, hindi nakita kay ina ito, maluwi ka. Aha, ray. Dali ah. Shout out lang kay inang Buday Victoriano, Nong Sunny Victoriano, Michelle Victoriano, Leah Victoriano, ag kay nung, ano ra, ha? Kay nung, Ronel Rilohas request lang katunod lubil it martir nga gugma aga ha og mapintas nga damgo bawa Mark Jan Alvin De La Cruz happy Sunday listening from Sitio Agsili no ibahay akla na isod ibahay Priscilo Agustino shout out lang sa Purok Cinco sila Serna. Roakon nga bayaw nga si Romy Autensya nga naga tagay it din na pawa. Dibding sa Rotman, pakibati mga kami sa Kanalangay Buhio, Malinaw, Dor Timplan sa Israel Family. Nga sanday nanay Dadang, tatay Nunoy, Papa Ariel, Agmama Bilyang, nga pirmigin di pinamati. Nakatutok sa live sa TV. Wow, thank you so much ha, madam, sir. Tanaw lang ka muna. Sarad lang kay Uncle Boy Aquino, Charlie Aquino, Uncle Tony Aquino, Auntie Marlene Aquino, Auntie Early Aquino, Sara Aquino, Roldan, Miam Irene Aquino, Mikey Grassi, Charis Aquino, Chichi Aquino, Anthony Aquino. Kamu mag-highlight tracking no? Ito kamu sa series tracking namtang sa City Libitong Istansya Kalibo Aklan on and managed by Boss Series Rito Len. Kataga pag pamati pag my time simpre no pwede ka muka hire ka na pwede ka muka text sana meron 0918-451-5869 huwag ka maman maghapit itinapay kampiyon ng mga munay pandisal kung nagahon doon ka muna sa DNG Bakery located at Sito Baybay ang Dagaw on and managed by Nong Darwin ang Nong Marlin Dimo ang nagpamati man sa Subong sana mga baker na mga unga. Happy trip lang na, no? Kay ina, nag-share sa nato sa Baybay. Aga, huwag ka mo man sa Mayenyo, Buswang, nga parte. At huwag ka mo na sa Bambi's Bakery, on and managed by ng Lini, Agnong Cesar. Figueroa ang mahugod mga obra tinapay. Sige, Massa. Sana mga bigger una ng putas tinapay. Kanang Lini una, medad nga hapon. Kanang Lerna una, ng Lina, kay ng Nono, kanang Rose, mga binungguhan una, medad nga hapon. Huwag ka muna maghintay at kampiyon nga video okay at doon ka muna sa Jake's Video Okay Rental namtang sa Kabatangan Makato on and managed by Engineer Jake Taladro kay Idol Lodge Tyron Taladro mag-ama ng mga gwapuhon na may mga lamisa sa naubangko na kuha ka muna sa gamit una ay may andang available na ka muna hapit no at mag-inquire sa numero 0920-891-3748 and locks for Engineer Jake Taladro. Ang ka man magpagwapo, magpagwapa, doon ka muna sa CatCat at Glory's Barber Shop sa Makato Public Market. At ka man mag-grocery, at doon ka muna sa AAA&G Wholesale and Retail sa Restore Namtang sa may grocery tugbungan po o Kalibu Aklan. May groceries, may soft drink, may bugas, mantika. May 10% pa. No? Narisari yung klase, bugas on and managed by Miga Derlin, Migo Arley, Relator. Na naiglin daw na, Tatay Roger, may dad nga po, no? Kinang Ami, kay Nong Andres. Agyan ng Teresita. Anong araw pag-in, no? Kita bera sa mga tanod na ng kapamati, mga katon, mga residor family. Agting ka man, no? Kay Migo Garel Barado, atong barberong nagwapo nga nagpagwapo kay ina katon ina sa Toteng Ray Street. Ina ka mong magpagupit, barato, nagwapo ka pa. Ang sana asawa si Nang Milani Estoba na President at ito yung naganira. Tigayon Beach W. Sige. Agyan na kay kay bayi at kay nung dinanin rong listahan nga to Udong Udong din man nagpamati man ka to no na sa may Guba Guba isti sa Tigayon sige aha dasuntaan si Telo Boy Telo Walks panutin mo na ano yung kantahon mo ha ano no? Ha? Olympia, microphone sa baba mo, no? Kalayo na. Sige, banat, Olympia.

0: kami dialing labi na sa Orita Road na kay ma'am sa Biaga nga manog baligay isbuko ako gin niya sa Tsuki ron eh nga manami una eh kung gaba kay kay mag abot sa buhay eh, dilap ka dilap mo na ako marano na ako dilapan na yun kami hindi ba isbuko ay una agad ha yun pumatin na sa Orita Road at una kanday panggali sa baybay ako kay nga namatingin si Adonis na Sarita at kay nung Pableng at kay Ma'am at kay Abner na salamat dito kay imong pagbuhog ka ako lang ako namitan dito yung pagbuhog ka ay oh patayan kanawiun pa
1: abawa
0: ano tanga
1: oh basta kita rin mo mga ano
0: salamat dito ha una sa ay Roger galina sa pan nagapit nagabi mo
1: Roger din po
0: pamati ginabi
1: rin Roger madad nga po sige
0: salamat dito sige mo mga pan kung gusto ba kayo mo tawad una ka na yan ito Roger yan eh nasa ang daga uli na kay
1: Dumek
0: nanay sabit ang kay Jumalin ang kay Toto Sars ang kay Lloyd
1: utol po guwa po
0: Lunas ang kay Iding umiday lang pumatin ako at ang nai paremilo na kay Marie Jerome ang nai sili na kay Jomar ang kay Almer
1: shout out Daddy Bird na sige pamati kita
0: ang kay Adang ang nai Marlin ang kay Rex ang bulat ang dagaw ang nai Fred ang si Anali ang kay Clarita Reyes na kay Lisa Flores na dagaw kay Iding ang kay Ining kay Ading si Rosel o na mapamati sa nang parod
1: sige ngayon ito naman kuno sige okay, mayroon nga po kay dyan na kita kay Inanag Punduman Honey Jane Dumalaog shout out sa Masagri family na kay Papa Joseph Dumalaog kay Uncle kay Uncle Winnie no Pelizardo Joseph Alparo nga pirmigid nga pinamati iya sa Candelaria New Washington kay Lothar J. Sausa shout out lang kay Mother Marlene Rilohas Sausa Aldinmar Botanero Chris J. Botanero Darwin Sausa Bigil Ann Sausa good evening shoutout lang Idol Lobel no? Halin kay Angelo Briones Marincelia JR Sausa shoutout lang kay Nang Marie Sausa Vicente Anti Mila Kahilig Justin Kahilig Santos no? Margie Taglay Idol pasadot makabi sa Yasa Purokdos San Martin sa isa pang palay Bulacan sige Birha Idol Larry halin kay Ma'am Alessa Margie Taglay request lang kanta panit ko nga maitom sige Elna El sarot lang kami iya sa Morales Balitik sarot lang man sa day Ante Lani Ricardo ang sanang daywang kaapo ang sa akong tatlong kaunga sanday EJ Elvin Gio ang sa tigayon kanday nanay Emilina Salvador Eileen Nobly ang sa daywang kaunga ang sanday Sophia Nobly ag Nathaniel Noble, thank you po. Sige, shoutout lang kay Nang Rose, Nang Melrose Toriano, Inong Nobel Apolinario, kay Bibs Itin, kay Maria Cebuano, haling kay Lothar J. Jeremy Samrona, shoutout naman sa Kanawan Libakaw, sa kay Ino Santiago. Sige, Marialin Saldivia, Robis Saldivia, good evening, shoutout man, dito sa Pangasinan, Ricky Saldivia, Marvin Saldivia, Kairi Saldivia, kay Mark James Saldivia, Brian Ruiz, Brianna Ruiz. Sige. Jadi an Rotano shoutout lang sa Fernandez sa nagainom itanduay agay Ma'am Ngaga Silhig. Thank you po. Salita Darunday good evening shoutout lang sa imong grupo. Good evening man kay Salita Darunday ginaman kay Nong Angelo Darunday na sa Kaliso. Medayon nga po. Okay na, si Melangkiti, nabanhaw. Oho, Angel Litina, nabariti, sarot lang. Si Mama Jewel Aguirre, it happy birthday lang. sa ang manghod, no? Happy birthday!
2: Happy birthday!
1: Kay Lolo Nobel Agirig, pinamati kami iya sa permisa ibaw leso. Anot ay dologoy hiling kay Mami Lisa. Sige? Ano yung ratsada mo, Mananggiti?
0: Ay, Mananggiti ron ay...
1: Ah, Mananggiti.
0: Mananggiti ay...
1: O ano, mga imong mga katrupa, manog sagod, manog sagod, manog, manog pananggot, no? Sige, balbal, sa ilogoy, pare Nobel, hanutin mo na!

0: kita ako mga amigo na sa barangay Tingas sa nagarequisit sa ngutan niya na sabi ko nga wala kay pino ko total naga palanggot niya ka to ay nga saga ko nuno ngipon sa tuba ay nga na natam niya ako mga amigo sa Minag sa mga ibaw sa Bagto ang Saliso. Thank you, salamat kid.
1: Saga unit ngipon do patay nga bangan.
2: Udlay ko yung mga ipis sa bagay. Angeli Angel Lithia Navarrete, sadat lang si Mama Jewel na Giri at happy birthday. Happy birthday ha.
3: Happy birthday.
2: Manghod ni si Roger GR Makara, sa akon man nga lolong Agiri pinamati kami permiso sa iba. Ah, basta ta kay Angel Lithia Navarrete, shout out Baby Rachel Jewel, Papa Roland Barana, pamati kita Santa Sagama. GG si Boko Hanot pa idol. Sinaida Harmelosa, good evening sa Dotbang sa Oha. Request kami to house sa Dotlang kay Ria Harmelosa, Iba Duni, Irene Harmelosa, iya sa kalasa si Andaga, Premier Pinamati. Thank you, kid, sir. Good PM, pamahaw ko it live iya sa Alipotos, sir. Good PM, gapamahaw. Gapamantaw, ano, man, may kutan na gapamahaw. Evening to all, Jerwin Silverio, Edmar Montoya, Marcelino, good evening. Pwede ka request, it bato ba ang puso mo? Pusong bato. Iberi Kayan, good afternoon. Sarot lang sa Kayan, Inamak Family, Gratagotia Family, sa Loki Malinaw, nagapin naman ating kita. Thank you so much sa haling kay Iber, Gratagotia. Jeremy Samrona, sarot lang sa Piko, sa Samrona, sa Libakaw. Hanot po, Pamilesa. Iberi Kayan, great mula, happy 9th birthday! Happy 9th birthday!
3: Happy birthday!
2: Si Patrick Jan, Eratagodea, Erabon Makaron, May 31, 2026. Great lang halin kay Iber sa Gap. Sige, nasunta si Paring Otip sa anong komposo man. Good evening man kay sa kabatangan, no? Kay tatay at kay Paring Puto Taharan, kay Nang Madaling Taharan, kay Yosef Yohinyo Malandak, no? Nagpamati man. Madahit nga pagpamati inyo, mga lords. Again naman kay ng Virgie Naral, no? Kay nung George Naral, nasa tapo-tapos mga Naral family, madayin nga hapon. Cyrus Adri Apolinario, Dasigang Dawat Kol, matagay ta. Eh, tawagay ko tayo. Sige, Hanot. Okay na, Tip. Aha. Si Tarzan Banat.

0: yawon ka, pre. Pre, order.
1: Banat. Belated happy birthday kay Tito Stephen. Kabay nga.
2: Happy birthday!
1: Kanubya, kagun.
0: Abaw.
1: Ag-advance happy birthday kay Tita Bibi. Ag Tita Nini. Sa June 3. Ag June 5.
0: Mm-hmm.
1: Shout out ina sa Tapdap kay Lola Normita.
0: Shout out.
1: Si Rudo. Ag Lolo Rumi nga.
0: Mm.
1: Wow na.
0: Rumi, kasi itlog mo ito. Ano ito miwa? Mga itlog. Itlog? Itlog. Aha.
1: Ah, para kayo.
0: Sino pa?
1: Rumi, nga, kapamati git.
0: Ano? Mm. Sige, kapamati git. Okay ah. Thank you so much. Kay Periotip. Ay, Batamyo man. Good evening. Shout out lang ya sa Morales Baliti. Ito, Itin, ag Cebuano, Tambong, Salvador. Especially kay Nanay Norma. Rambo, Manong Mario. Itin, Joby Patricio. Ag pag-greet lang sa unga. At happy birthday kay John Christian.
2: Happy birthday!
0: Patricio, request ang birthday song. Ag martyr by Nong Babes. Thank you. Birthday abi ko na pero well, no pe kuting-kutingan ni na.

kami sunday lang ha, pagkita mo yung sinini Mr. Clean ha, Damian una sa nagay tayo baliti pirmigin nagapinamati sa kapuso nagatamyaw si Naray Nini is si Nini o Nini siguro Capitol Kalibo, thank you like Nini Damian mas kapal aha aga shout out man kay Sir Kanhel Kanday Pugahak alias Kalbo aga kay Tatay Tutong Nanay Nining Bibit Jinjin request ng Itungaw by Tylogs haling kay Turaw kay mga Turaw sige aga bye na. Sige, text lang 0919-427-2560 ang 0970-349-5093 sa ato nga text line, no? Ako nga personal number para ato nga pagabasahon ninyo karang mga text messages sa mga wait mga FB Live at TV Live. Aha, sige, nasanta na si Ate Mel, di na sila. Aha, yeah. Iris Alikram, agad PA, mata, ano ra, gaikot, nagalit Batamis do tuba, ay hay, mainom, eh, kapatuba. Sir Jubel, watching live from Quiet, o oh, gani, dito maginom kara tuba, kung makara mo lang ra, ha? Ay mga kiwa-kiwa, ay bangag to, nagapatamis at tuba. Edmar Montoya Marcelino, repapili ka, great man, pamilya Marcelino, iya sa Baliti Aklan, from Edmar Marcelino. Jeremy Samrona, sa lang sa mga unga akong maoy, una sa kanawan, pesta! Wagin ka mga pangangay na yung mga pesta nyo. Birahe Idol Otip, halin kay Ma'am Elisa. Tres Maria Stigio, sa lang halin sa lugar, it mga Kamil, eba, sino Kamil nga ron? Ebo tiya sa amo, baka, anuang. Oh, hi. Agay, Silami, Nemes Placido, request lang naman po ng martyr. Martyr na puso. Ah. Dugma, siguro. Shoutout lang kay Manilin Rilohas, Dinupol. Nang Emilin Rilohas, Misina. Nang Evelyn, Kahilig. Nong Roel, Kahilig. Eres Olikram, request lang. Sir Jovel, at baby ko. Salamat. Sige. Baby ko, kuno, Prenuel. Aha, dasan na na. Di na sila, mga lords. Ah, si Ice Prenuel, pagali. Aha, no, man. Aray na, baby ko agad, ha. Para kay Iritz Olekram Marcelo.

0: Gregorio, agkay Ray Bulano, no, agkay nung Budoy na sa Yotorong, sa Birno, agkay Ma'am Elisa, no, sa Germany, agkay Rami Nalaunan, na sa Bacanbanga, agkay Joshua Pintor, Charlie sa Balyero, ag sa driver, at nga, ito. Thank you, hindi naman iba.
1: Doon naman na iba, sige. Oy, panit kami itong bell, no? Nahidlawan ko na silang Dudoy Masayon man sa Ambon ba. Thank you nung Dudoy. Happy watching, happy listening na una. Pidahin nga po na sa Bahin Karait, yan, nakaraan na Lakinban. Ay, sa may naman siya. Pidahin nga po na sa kay Nang Inday, Masayon. Ng Pino ni Vicente na medyo nga po man. Good evening. Pamati man kami iya sa Mercedes Madalag. Halin kay Jisa Asyong. Rizal Di Quarry. Shout out man, boss. Okay, shout out man una. Medyo nga pagpamati. Sige. Kay... Okay na kita. Sige. Sa mga nagpamati na sa... Party Karat naman siya. Medyo nga po. Kay... Cyrus Andre Apolinario, Kapitamiola, Pamilya Apolinario sa din ah, sa Sasit, Sasit View. Gagaw ay ano? Gagaw ah. Cyrus birthday, Kogali Makara Idol kay Bahan Makara si Papa. Happy birthday lang ha.
2: Happy birthday!
1: Apolinario, Arlene Mapernovel, si Cyrus ngara. Ay mo nga. Hindi. Si Naida Romilosa, okay, great man, advance happy birthday. Kay Ria Romilosa, John, 2023, salamat sa pagbasa. Na advance man, happy birthday.
2: Happy birthday!
1: Bawa. Abo, taga-kangay ka itong kara birthday para Noel. Abo, nga birthday makara. sige, ay, mga spaghetti ang abo na. Okay, taro. Sige, aha. Nasunta si Ate Mel. Di na kita. Dali ka din. Sugpon pag ito. Ano yung ratsada mo, Ate Mel? Ning Francisco, good evening. Ato ng Lobel, hindi namon nabatian sa radyo kon. Aman. Ano rong hindi? Pasi lisot may day radyo mo. Pasi kon. Wait, patiri. Tris Maria Strio, Saudi Ron Boss, shoutout sa Kampot yung sa Quezon. Si Melvin Quarty, Abpao, Edmar Montoya, Marcelino, pwede request ng idol, Bato, Ba ang Puso. Good evening, shoutout ma-request man si Papa Lotlot, Itkutsing Bulok. Abong siyamat po. Ay, Charles Kinit Napal. Hanot Idol Novel. Saga ta idol sobrang dali. Ay, kita mo. Saga mandi imong text. Okay, dasunta si Ate Mel. Ang shoutout pagit sa kal ano kuno sa from Kalibo sa taga Panipiason Radio Todo 88.5 FM Trako ng family. Pwede mag-request kanta ng Lorena Music Composo. Si inong lari no na pa bumbata. Sige, banat. My Prince of Love. Para kanang Epic Man.

0: Good evening sa tanan-tanan nga nagapamati sa todo kumpuso kada Domingo. Una sa Malinaw. Una kay Lauren Yasol, kay Roseli Yasol, kay Rinyel Yeras, kay Rinan Ras, kay Roger Yasol, kay Nanay DC Ras, kay Tatay Roger Yasol. No? Good evening sa tanan-tanan una nagapamati. Kay Ma'am Beth, una sa Germany. Kay Ma'am Maria Cebuano na sa Manila, kana na imbik para kimo to na imbik ro kanta nga to kay Ma'am Beth at kay Nanay Sario. Kay Colombo, kay Auntie Bibi no sa Enroldan, sa andang mga unga. Nasa Candelaria sa Talipapa kay Clyde, kay Chin, ay kay Saiwon, kay Cleo, kay Ibot. Kay Marie Mary Jean Aprovibo, kay Pare Dudoy Aprovibo, kay una sa Liso, no, Mina, sa kay Estilita Rutolo, kay Nanay Mulas Pamatian, Rutolo. Kay Brian Pamatian Jr., kay Jermaline Pamatian, aga, naman sa Tibiawan, kay Roni Taladtad Chanya, kay Kagawad Maisel Chanya, kay Nanay Prisi Puod, kay Mercy, at sana nga mga igmangod nga iba, kay Ronsel, no, Chanya, sa anak sa Biboy's Lechonan, kung kamuga usoy, eh, pang suga-suga. Ay, at ito lang kamo sa B-Boys Lechonan. Oh.
1: Masuga, bang.
0: Manami ko taron. Makabakay ka it worth 300 ay abuon ka mo makakaon. Ang manami, masaburusoran lang nga.
1: At amoy pala, ulam na.
0: Oh. Una sa Diversion Road, una sa Poblasyon Makato, no? Kaya ang tiinday na sa Numansya, kaya ang Coljoning Puerte, kay nung Elmer at kay nung Salvi, good evening. Una sa Linabuan Norte kay Nanay Shuni Rugar. Good evening, Gid. Aguna sa Olive Plains kay Vivian Banjula, kay nung Edward Munjak sa andang sa mga unga at mga apo. Kay una kay Lorita Takod, una sa Kabatanga kay Meralyn Matubang na sa kay Pamalian Nadal, kay Ginal Nadal, una sa istansya, kay Machil, no, na sa good evening. Guna kay Kapramil Pilayo, kay Sis Julie Pilayo, happy fiesta. Fiesta makara. Hello, kay Luther Sousa. Luther J. Sousa, good evening.
1: Slaughter, slaughter.
0: Tatanan-tanan, meron niya gabi.
1: Oy, shout out, Harun, idol, nga nami, napamatian, halin kay Cyrus, Apolinario, Irets Olicram, nice, Sir Noel, thank you so much sa pagkanta, J.R. Placido, Placido, Pasilan, Sonyo, good evening, shout out lang, Talpon sa Dosil, Ibacaw, kay Tatay Larry Sonyo, Nanay Mary, ag Mary Ann, ag sa mga maguwang ko, nga si Geraldine, J.Ann, Jason, Jessa, ag sa mga manghod ko, nga si kay Jean, Mar, ag kay Chris, John Ray, at sa pamilis ninyo, thank you sa pagbasa. Salamat, Gid. Nga, Abo Idol, Ma'am, nga, Abo Idol Noel, good evening kinyo. At kay Stop, sa Stopador. Stopa, za Tapador. Dito man ako, Idol, iya sa Municipal, at Ibahay Barangay Pulo. Fiesta, iya makaroon. Tayo ko, pamilis, sarot lang kay Kinitay ko, iya sa Pulo. Ay, wakagin niya pa nga ngayon man, abe. Nasunta na si Babe sa, naman, yung kampiyon nga harana. Ano ni katahon mo, babes, ha? Martyr. Martyr na gugma. Kung request ko na kag-ina. Sige. Lang kay lasdason talaga na, babe, ha? Lang. Kamadahan na, pero Noel. kamada na kay ina pa. Sige. Kay, ina to. Kay Joseph Retilio Ruan Kurama from Quezon City. Wow, nami komposon Idol Melrose. Birahigit Idol Melrose. Haling kay Ma'am Elisa. Kain po tayo tanghalian. Sige Ma'am Elisa, i-reserve lang amo na. Pwede man i-dawat mo yung TV ho. Dahil De La Cruz, Tolentino, good evening. Shout out dito man ako. Yes, advance happy birthday.
2: Happy birthday!
1: And aga advance happy fiesta man sa mga taga-Utsando, Sitio, Gindag-an. Uno, dos, Gindag-an kita. Wa, itinerdihan. Idol, wa, anay, ithanda-handa. Importante, may duty. Sige. Idol, parang kilaga ko. Kilaga ta ni Papa do. Gitara nga sa bilog nga kulay blue. O, blue. Rogambong, taga-madalag ko, no? Hey, oron, ay pressed ay apelido nyo, ho? Apolinario. Noel, Apolinario. Ay, bata, mas gurura. Ronilin Canisio, Idol, gito lang. si Lloyd Quinicio. Magayto man na Quinicio, Pamirinalin, Pagong, Romilin, Quinicio, B. Aga, greetings from Bambam, Ipuspang. Biray sa Chahi, nasa no, mga Dugawan Group, no, sa Kalangkang, no, nasa mga nagpamati, una, si Nang Daphne, si Nang Larry, mga tawag, at Nang Murnau, na, nagpamati, ganit nga po. Dito man, Idol, si Girly Bolivar, no, good evening, shout out lang sa Tatay Uning, una, sa Polinsio Baliti, kipirmi, kipinamati, kuno, pirmi, Tatay Uning, si Nanay Sally. Si Emily Fernandez Sonio, good evening sa Rotman, sa family, Mentono family, Fernandez family, Apolinario family, ag Maurice Nyo, no? Maurice Nyo. Si Maria May Mendoza Asyong, good hambay, hambay ko good lods nga makanta uman makarang gabi eh. Sa Rotlang lods sa Asyong family, Barangay Lokto, Galibaco, Agudis family, Villarente family, sa Puseo. Sa Tenorio Family, thanks, good. Mabilis na salamat, good nga po, Idol Melros, good evening, nakinyo tanan na. Doon naman, di ba, galing, mahapo, banat na, babes, hanutin mo na.

salamat again si George Ventura, Jelly Ventura sa Butungan ha, sa May California Homes kay Toto Nelson de Juana na kay ng Mrs. na no. Kamu magpa-ubrat mga sidecar niyo. Kay Toto Nelson ha.

0: Mm-hmm. Halimbawa, babes, mana halimbawa nga, wa takot itlog.
1: Kasi lahat to.
0: Wa takot itlog, mana, no? Ay, paano ay, di takot ka o nga, ay, ano,
1: ano ba? Ang
0: pihak lang, habilin. O, abil, pero di pag-iapon, watawo.
1: Ay, ano?
0: Ay, ano, ma... Maanungan mo ako, top-top sa no?
1: Ay, oo naman.
0: Ano yun?
1: Sakas, ano, sa kalipay ko na, sa kasakit, kailangan mag-unungay.
0: Okay, ah.
1: Basta gahigugmaanay.
0: Saan nagahigugmaanay? Bisan?
1: Bisan, ano, palya. Matabo?
0: Kasi
1: bisan, what is it? Nabaog.
0: Uy, kinapon ako. Aloy ka.
1: Para sa mga marter. Ah, dato, kung mga nag-request. Martir.
0: Kantam lang.
1: At siyempre, nag-martir, paka-martir matasanda. Saan da, matang atunay ng mga asawa. No? Sa paghigugma, martir kita sa paghigugma. Ay, ay. Nabalisod ka rin kung paka-martir ka sa iba. Ay, tatama ay. Di, okay. Oh, para no, kinyutanan. Sagot. Ah, ganun, good day man sa yun, no? Good evening.
0: Wait lang, ano mo, Kimo?
1: Ah, wait lang. Wait lang mo kami, Kimo.
0: Busy tabi mo sana mga katangkihan, no?
1: Wala ba, kung nasairan ko yung busy, sinong good day, sana katangkihan. Nag-atog ako, manikop ako.
0: Manikop
1: ka? Ano?
0: Piskan.
1: Tilapia.
0: Mga hayuan to, piskan ka.
1: Tilapia. Okay, nakakon.
0: Pura ka man ka, tilapiaan eh. Sige.
1: Good evening, no? Mga Mansayon family. O, nasa Dongon. Ha? Good evening. Kay Tatay Ampo, kay Nanay Bibi, o nasa Enroldan. Tay, ha? Good evening. Kay Nanay Kasang Bibi.
0: Kuskus na tayo, kuskus.
1: O, kay Ma'am Beth, ha? Sa Germany, ma'am. Happy lunch time, una.
0: Naisuga mo?
1: Usuga raton. May, ano, siguro, may sinaing si Ma'am Beth ito sa Germany. Kay Daddy Bert Tabasa na sa Tigayon.
0: Tatay Oto, Oto, no?
1: Tatay Oto, Timtiman. Kay Ma'am Michelle, good evening at sa Bilog na Timtiman family. Kay Ma'am Jean Nadwa, ma'am, thank you so much again, no, sa inyong mga payo kakon. Sa ano, no, sa Libakaw. Ha, nakairod ni.
0: Ordinaryo.
1: Sa Libakaw kay Uganga Nana, kay Maribel una. Good evening. Always kita ko sandara ka pala
0: mati
1: kada
0: walay,
1: sa
0: palya.
1: Libakaw sa din yan Libakaw sa.
0: Masama dia eh radyo
1: Guadalupe po. Guadalupe Libakaw. Good evening.
0: Tabi waro no si Edna Lau no. Good evening. Wow, ang galing naman, martir talaga.
1: Oh, di ba?
0: Happy babati sa YouTube. Law.
1: Kapag martir talaga, no?
0: Mabit na, may halo kang i-check. Law. Sige.
1: Thank you so much, Gid. Ma'am Itna, sa imong kapag-iba ka mo. Kita sa baliti, no? Kay Uncle John. Good evening, mga Kuwari family.
0: Advance, kumplihan niyo kay Lola.
1: Size
0: pa.
1: Sa Saturday.
0: Saturday. Pantay na ka sa Morales, ha? Elvin Bilirasa.
1: Okay. Elvin Bilirasa.
0: Maray mo na nga.
1: Hindi mo galing ang saging. O, napahaoma sa na sa pinit ko dagan.
0: Latunday. Sige.
1: Si Elvin Bilirasa. Mga Bilirasa family o na sa Morales. Yata rin, o, maliti. Good evening, Gid. Yes, sa Mantigib, no? Kay Nanay Sario. Among nanay o na. Ang gabi na mati. Always, Gid. Gabi na mati o na. Mga Toriano family o na Ibanez family. Sa bye-bye Makato Bagay, dito kay Nang Biu, Lekeka, Pramil Pilayo. Good evening. Balik ako sa Baliti, no? Mga Cebuano family, ito Itin family. Ano, happy birthday yata sa unga ni Clarissa, no? Happy birthday, kitkin mo to. Sana naman may isang kapaama nga mag-apok, matiyakato, no?
0: Kayo, magkayo. Kayo, tanay.
1: May pakihapon man kita, tsaka. Anak kay Juby, anak kay Derlin, kay Uncle Junior, na good evening, Gid. Kay Anang Clarita, kay Nan, ng tagani, si...
0: Sino? Nang Clarita, si...
1: Nang Diling.
0: Nang Diling.
1: Nang Diling, una. Good
0: My second
1: evening,
0: mother. Nung Carling, na?
1: Nung Carling, kapit
0: na
1: mati.
0: Nung Ibani na.
1: Nung Jubani, nung? Inisyo.
0: Nung Romel, si Bano.
1: Ikaw na si Uncle Nono na, good evening. Mga Cebuano family o na.
0: Ulysses, kay Palulong na.
1: Good evening. Mahilapit bagay na mong iya sa Dagaw. Nakinanay gali, no?
0: Nay, bakasang pamayad kay si Kimo.
1: Kay Lloyd, kay Big Ming, na nag-bitling. Dahil nung Milo, una ka rin ng Jerome. Yan, kay Jomar, kay Rosalyn. Nasa bilog nga taga-andagaw. Kay Rico, gali. Good evening.
0: Okay na kay Cap, no? Pinalaga ang kapitan. Ito ba kayo nagaw? Guwapa ho, nagmahugot. Kapitan. Kapitan sa solar na sa among atubang kahayag-hayag. Division na ayam, hay, kitaon tanan.
1: Kapitan na Juliet Milgaro.
0: Sige, mga konsyales na andagaw. Mga tanong. Ayun
1: na lang ang hindo na mando.
0: Sige. Aha. Okay, pero Noel, ang panit kami ito para kayo ng Dudoy, ikamadahabi. Maria Alaysa Gonzalez Gregorio, idol, shoutout lang kay Arnel Gregorio. Alex Gonzalez, Emily Malandian, San Shandalin Malandian, Mylin Gregorio, Richard Gregorio, Brando Irader, Rahel Irader, Rinyihi, idol, shoutout lang ako kay Arnel Gregorio. Alex Gonzalez, Emily Malandian, San Belen, Sandalin, Maylin, Gregorio, Richard Gregorio, Brando Redera, Berhel Redera, Rengel Launya, Christopher Neneliosa, Los Teodosio, Kerry Gidosio, Rowena Gonzalez, Remark Sarens, and Alexandra Gonzalez, kay Uncle Ako Butoy, kay Henry Gregorio, Warren Flores, Amy Gonzalez, Alina Gonzalez, Berla Redera, Risa Bantigi, huwag ka mahaba, maluwi ka. Ito to. Bantigi. Agsatot lang inyo. Sige. Maria Salve, Sabiaga, good evening. Sabiaga family. Sabiaga ice cream.

0: wala man aluya sa amo. Okay, para kito kay nung Dudoy man nga nahitlaw man sa kumpuso sa amo. Thank you so much nung Dudoy na sa kay nung Pino sa mga maitom na ato mga grupo na sa Numancia. Shoutout lang sa kay EBHS na kay Mini Medina, Jocelyn Salazar at kay Rina Jane Octavio. Thank you sa pagbasa aling kay Tapay Lugoy. Shoutout man sa kay Unil de la Cruz, family Menard de la Cruz, mga guwapohon nga loyal nga mayad mag-umbra at bintana aba, sa kay Utol at kay Jumalino. May din nga pagpamati. Ang simbre naman sa mga kapamati kita sa dito lang do makahiling family sa Sipak Malinaw, Sanday Duming, Joan, Nanay Angging, Joselito, Agnong Nining. Kapamati kita na Domingo haling kay Ining mapagpanamayaw. Sige, dasunta si Tatay, ano? Mayroon sa Adam mo, Tatay. Kay John Remark Obligar, shoutout lang sa Uksip. Sa Ricardo, kapamati kita, Obligar family. Kay Joseph Kabaling, good evening po. Christian Abi Gitida, good evening, shoutout man pa. Shoutout mga kamis na Look, sabi naging sa taga Mercedes. Kanday Tatay Guno ng Marying, kay Manong Eric, Manang Jessa, Sandang Daywang, o nga Sanday Saysay, Aglaylay, aglabi na sa ako palangga ang Irol Dalvasio, kay Bahan Iya sa Nalook Makara. Babala, balbala babes, saling mamilesa. Cyrus Andre Apolinario, pang parang si Otto Rong Imong kay Star sa kagapit ni Nong Edwin, di ba? Si Otto, no? Nung, parang sa Otto Rong Imaw kay Star. Otto Rong. Otto Rong, tara, no? Sa paranovela. Si Edwin ko na, ibangod mo, no? Tiyo na, si Tiyo na. Did na ko no, si Tiyo na, guman ko no, tara, si pari Noel, ha, mong gitarista nga, guwapo ko. Charles Kinit Napal, good evening sa Rastanan, nga, sarot man sa Napal family, yes, Enriquez Roads, Estancia, request lang at Kutsing Bulok, Abong Siamat, Kutsing Bulok, pari Noel, tiguan ka karon, hindi mo tigo, pero, good evening, sarot man kay Uncle Dudong, Crispino, at kay Joshua, ayas sa Ibao Lason, nga pamati man, ay naman kay Nanay Flor, no, Crispino, nga pamati man sa New Muswa, may kapamati sa mga mga anak. Good evening, shoutout lang sa 18, level 18, shoutout iya sa Balag Tasan Madalag Itura family. Bill, sige, thank you so much, gida, ng Noel Masayon. Christy Polincio Alfaro, good evening. Renz Navarra, shoutout lang kay Uncle Balot nga sa Mubo, aga pinamati, gita ay mamakara. No? Kay Ivory Unyoga. Good evening, sarot lang great man sa Naitatay Uning, Nanay Sali, sa Polinsyo Baliti, karimigid ka pinamati. Great man salin sa anang apo, iya sa Leso. Ina kay Uncle Rinaldo Santiago Quarry. Good evening na, kapamati man si Uncle Nono. No. Sige. Salamat kay Idol Babes. Abo Idol Babes, good evening, kinyo tanan ng suga, adobong atay, at manok, ginataang langka, na ano ra, may hipon, may akong pang natira gin smoke na kita kahapon. Sige, banata Tatay Doming, ano imong katahon?
1: 6
0: o bingan, hanutin mo na abang mainit pa.

0: Nakita mo po ito dahil yung gabi, ako nga kumpare na sa Nalook, si Pare Joseph Fernandez, sa kailangan ng asawa, si Mari Mindang. Ang sabi ko ng pamilya, kami ako kumpare yung gabi. At si Bart, pilayo na sa Dumaguete, New Washington, yung kami ako kumpare yung gabi. At sa man nga, si Muntiyag, tampod na sa Police, New Washington, si Auntie Lilian, si ang asawa si Colcito Delpin at ang miluga pamilya na kami ako tunday ng bi. Kamalaman sa istansya, among mga ibata na sa istansya ng Risma Pamili, Abibel Pamili, kamalaman sa Sinigaw, Cipriano Pamili, Ibra Pamili, Apolinario Pamili, kamalaman sa Badalag, si Arnie Lagiri, kamalaman ng pamilya na kami ako manit, layad nga gabi, at si Arman Aguirre, magigyan ng pamilya, tamang kami ako man padayong kibi. Kama naman na sa Pagkawilan Liso, ako nga kumpare man na si Pari Rintor Nabida, si Mari Rosila Nabida, nga nagpamati masaray ang programa, ngayon kami ako man padayong kibi. Ang bilog ng pamilya, si Mama Nin Tesoro, kami ako man padayong kibi. Si Ruben Adiasis, sa Chichipawa, Muntigib, ang ina tamyo ko man sa gabi, si Tyrone Taladro sa Kabataga, Makato, Adam Bilog ang pamilya, tamyo ko man sa gabi, si Ilmar Navarra, ang pamilya, tamyo ko man sa gabi, hapil sinilang sa raya nga rang programang Turo Kumpuso sa Radyo Turo, kaibigan mo.
1: Thank you so much kay Tatay Doming. Sana man nga kumpusyo. Like at Timbas Gregorio, good evening sa atat man sa atat lang kami iya sa Pribyasan Modelag, Do Gregorio Family. Edited by Tatay Torres Gregorio. Tatay Torres, wow, na kay Nanay Julina, no? Sa mga Gregorio Family. Kay Cap Gregorio, ina, no? Medyad nga hapon. Andres Di Juan, sa atat lang. Sila minimis, Placido, sa atat lang naman si Mama Orna, Papa Jimmy nga nagpamati kita todo komposo. Maricel Erdanao, Autensya, sadot lang sa aking nanay, iya sa Kuya Rumi, nga lagi pong nakikinig sa inyo from Maricel of Montalban. Good God bless po. Nasunta na, sino? Si Nung Lars, sino na sa Gua? Pasok na. Kasama ko na ako dyan, Idolo Bell, haling kay Ma'am Elisa. Charlie Kenneth, Napal, good evening, shoutout lang sa Napal family, iya sa Enriquez Road, halin sa kay Papa Lutlot Napal, pa-request lang kutsing bulok akong abong sayamat. Ano kutsing bulok na problema? Max Urban, pre-otip ko maya daw, mga Max Urban eh. Mayong gabi idol, patamiyo man sang ginikanan, sa tatay Nilo ag nanay Piransa nga naga Yobog-yobog habang kapamati. Aba, yobog-yobog mo, tatay, ano na? Nilo, nanay, Esperanza. Esperanza. Ay, si Nung, ano ka na? Pili, gandang daywa si Nung Lari. Mayad man si Nung Lari kung kanta. Ano, abin sa Domingo, ay request kita kuno, ano kuno ra, bulok. I-reserve ako na ni, ano ah, nung Lari ah, sa Domingo ay anang ano ro, assignment. Agnes Di Juan, kamusta? Sila may ni Miss Placido, sa tot lang naman si Mama Orna. Sige, ang kapamati. Sige, Maricel in Erdaw, Autensya. Sa tot lang sa aking nanay, iya sa si Kuya Rumi. Lagi pong nakikinig sa inyo from Maricel of Montalban. God bless. Mabilis sa Hanot, Idolo Bill, Charles Kinit, Napal, good evening sa Ratbal, sa Napal family, and thank you sa sige. Noel Masayon, ayos Bill, salamat git. Thank you so much, welcome, Nung Dodoy. Charles Kinit, Napal, sa Ratbal, sa Napal family, sa Enrique, masatang kay Ina, dubli-dubli na, maluhi ka, Labi, Genesio, sa Ratlang kay Alona Genesio, Amayka Genesio, kay Kevin, Andrew, Drew, Dila Viga, Ripoldo, iya ka pinamati. Shout-out git ah sa Bakan Banga. Abaw, Arenalo Regalado, sa Rotman, sa Barangay Lumaynay, permigit ka pinamati sa Kamposo. Maunga ako kay Mark, Marvelin, Aribel, Raymond, Simon, ag sang asawa nga si Maribel, ag tanan nga taga Lumaynay. Baga pamati kit, taga Lumaynay. Sige, gusto mas kid ah. Aga din pa may dugang pangapanamya o kaya nasa bagong text sa pating masakot ay pahabol tamyo man kuno kay tara ja si Pipib si Timbo nga nagahampang ag nagadinaot sa kompuso na sa sitio Balisbis Dangkalan Malinaw. Thank you so much. Sige, more power. Anot na, nular? Banatin mo na. Banatin mo na. Chicken Red para sa mga sabungero natin ng mga amigo. Purito man din ng dudoy ro mga buwang-buwang banat.
2: Napadaan sa sabungan may nagsisigawan.
1: Cheese steak! Let's go! Sir Lloyd Beltran, manit nga gabi isa. Imam Lily Beltran sa USA.

0: kaklasyo naman siya, no? Ginatamyo gali si Uncle Joning, no? Si Auntie Inday, ang Pudil Mayor, ag si Ampod Salde. Ag sa poblasyon naman kato, si Ronzel, ag anang nanay nga sing konsyal.
1: Aha! Thank you so much kay Inong Tulani. Sana man nga manok nga chicken. Biray Idol Duming, ini to Bibel, kapinamati kita kami riyas sa may bahin karay Dongon East ag West. Ag kay Johnny Bu Tambo, good evening sa Arotman, sa request lang ako it pusong bato, pagkita ba? Jimmy Puod, good evening sa Arotman, sa kami riyas sa Puod Brothers, kapakaroon kapinamati kita kong puso, katagay sa bagay it manager it Yumakad, aha, tribe, Dumga Makato, aha. Aha, kaya ayos na ipang ako ngarang buboy kadlaho na di ko tamag di tamag play. Sir Claude Beltran sa Uman, shout out na sa nagpamati kita na sa USA. Ednalin na Dolinog, Nama, good evening sa Lotman Iya sa Estansya. Kalibo, nga pirmingin ka pinamati, istudo kong puso, kay bahan si Tatay Efren. Agnanay Rosalyn. Sige. Okay na, tingka na pang o, banat na, mananggiti. Hanot. Hanoy, Rochada.
2: Parte kay San Juan Bautista. Magkapit lang ang pistahan ni San Juan Bautista.
1: O, sige ah. Banati na.

0: karong honyo 24. Aku tanya rasa emosi kamu tenandes aksi aris tenandes. Ada aja jabe yang guna sa ciplor Pispino ay katagay-tagay sa pasan ng brakar na ag mga Pispino na pamilya sa ibaw ag gabi pagkat sa mga taga Bagto na una sa among minaman si Estrita Rotolo at pati ag si Paing Moribus ang sana asawa ay medaya gabi kita thank you
1: good. Thank you so much. Good evening kay J. Salvador Kiliano na nagpamatigit. Good evening ko no great ko lang si Nanay Nining Kiliano Lorenzo nga nagapamantaw git akimo kada Domingo si Uncle Oka nagatagay ito ba pati si Manong Andes pati na una sa Arcangel Sur si Nanay Diday ag anang family tanan namon nga mga igbataan sige hindi ko sumasa sa mga igbataan na nagapamatigit Italin Dolinog Dama, good evening sa Rotman Iya sa Distansya Kalibo, primigit ko pinamati sa Kompuso Kibal, Statay Efren, Agnanay Rosalyn. Ayos ang Podlar, hehe, haling kay Mnong, Dori Mansay. Merly Ventura, good evening sa Rotman Magsipok, Ventura Family, kapamatigit sa Aluminos Madalag. Kay Maisel Magsipok, Placido, good evening sa Rotman sa Magsipok, Placido Family, si Nanay Nida Magsipok, Tatay Pabli Magsipok sa Panyakan, Tangalan, thank you po. Mary Ann Anasario, good evening, Kans Lobel, thank you so much. Girly Antor, good evening sa Rotman. Kami kamon si Felix Carillo sa Linabo Norte, sa Gregorio Family, ag Antor Family, Barrel Family, Tolentino Family, Galindon Family, from Girly Antor. Salamat na Girly ha. Shoutout sa Nabarti, ag Villafor Family, sa Morales Balipi, ag si Girly Antor, from Girly Antor. Edwin Jason, Elordi, good evening sa Rotman. Sa Lumati, kay Nanay Tita Tida, nga isot kay Api, ag Ilian Elmer Nini, kay Janet Erwin ag Erika Dalmisian sa De La Cruz Family. Noong Nobel Man Sion. Sige, thank you so much. Sa Henry Roscal, sa Rodlang, sa mga Barangay Knights, sa Sityo, ag Palina Badyangan, Banga Aklan. Lani Plabiano, Idol, sa Rotman kami iya sa Barangay Bagto. Hindi ka pinamatik. Panot natip, hanot. Ano'y ratsada mo?
2: Philippine Geography.
1: Barat, Renuel, Hanutin mo na.

0: beautiful country.
1: Shoutout din na kay Lolo Buloy, no?
0: Hey, Buloy!
1: At kay Lola Jose.
0: Uh-huh.
1: At isang mga kapod na nga si BJ.
0: Abawa. Wagor?
1: Ay, mina pa.
0: Sila pa. Imukras.
1: Ato. Wow, crush.
0: Hawa. Ay, natin. Saga man ako man.
1: Alala mo pa si Itlog?
0: Oo, ay sendo. Hotdog.
1: Hotdog?
0: Ano itlog? Ano buto yun? Ano? Baog?
1: Para kay, ano na, kay Sibna, kay Yana.
0: Aha.
1: Ag, ina nga, kay ano na, kay Clifford, kay Kultatong, kay Ilje.
0: Oh, sige.
1: Shout out din na kay Titaging.
0: Oh,
1: agsagamat yun.
0: Agsagamat man. Sige, agsagamat kay paring Otep. Dasandas tayo Lugoy. Para diretso kita, Fred Magtuis. Ano, rumba, ano? Sana tungaw ko no, rumba mo na. Rumba tungaw.

0: ni sarot kay sir Arnel at Lampago, sir.
1: Ayo masumayan.
0: Aha.
1: Karabaw kalilibay. Nakakamasakit o'y di matabangan.
0: Si Jovel Los Elos, ang guba, nagpamating. Thank you so much.
1: Biro nga ba niyo?
0: Guba, si Gayon.
1: Kasulat sa bitin, sa may

0: sekarang ini kayak ya, Victor Auto sa ano sa Boundary na sa Arcanero sa Hyundai ko na la ti auto sa ano na sa Pedrito kay Nilda na anday ano na Lito na sabog kay Lulong sa ano na Bobong ag say ano yang di una-una sa pana
1: eh nandungun uli patun doon na lang kaling
0: ita nga lang
1: maliit no maliit
0: kari paket
1: ah doon
0: una-una
1: barangay bagto
0: say alok kalina say bibi kaday Inday Marialin.
1: Sige. Gusto mas, stay logs. Lani Flaviano, sarap mas kaya ko lito Lirdubang, ang kapamata kita imaw, ya sa Bagto Leso. Request lang, ini Tubi, Lods, sarap kay Butsoy sa Tigayon, kay Auntie Linda, na Fred Magtulis. Lods, kay Charles Kinit Napal, thank you, Gid. Idol, enjoy po. Sanda, iya, bao, last request lang po. Kuno Idol, Tarzan at Barok. Pakuno, thanks, Gid, Uman. Sasarot lang kay Butsoy sa Tigayon, si Auntie Linda na alin sa Uman. Kay Fred Magtulis. Charles, Kinit Napal, thank you, Gid, Idol, enjoy. Ano na, Uman, hindi pa na, meow. Aileen Dorico, good evening, sarot lang. Sige. Para Noel, hanutin mo na ang initubi. Request pa rin ng Dodoy Mansayon.

dito sa balay damo bisita. Damo gahulat magplakati walay ni. Ganigin

kami na nakagapon bisita. Kadamugid ka ulat, ang magtimpla inong kapi walay ni. Ganigin lirik.

0: Thank you. Ay, nasa kay pa rin Richard, no? Agustino. Mm-hmm. Malang gabi man o na. Sa mga taga-Aklan Bisaya, no? Ang gabi matiman. At sa kay Jason, Dumalanta. At kay Nanay Mili Valencia, no? Katatay Gonzalo de la Cruz. Mm-hmm. Kay pa rin Gumir Valencia. At sa mga ano, katakin sa kay Paul Iban, Stephanie Jane. At kay Bibi Kali.
1: Bibi Kali.
0: Nasa ilang-ilang rano, ang Dagaw. Rupag Panamayaman, halin kay Maring Joan Valencia. Mm. Kay paring Robin de Asis.
1: De Asis.
0: O, agsaan ang mga hangangangkaw. At kay... Malito ito sa iba, no? Agsa...
1: Sige.
0: Inalang kay ano, no? Nung Ilon Boy, nasa Mubo. At kay Pariwaning, no? Kay amin nasa Mubo, no? At kay... Igiban pamilya, no? Kay Parinonoy Carmen, Joy Joy, kay Emily Solina, kay Amelia Cinto, kay Jimmy Guillermo sa Bunod ng Binang Kapis, kay Toto Art Viray, kay Pring Herli de Tomas, kay Nang Inday, no? Kay Prilina Barra, Nanoy Ambito, kay Rowell Aileen Patron, na kay Pribuboy sa Baliero, nung Romy Apolinario, kay Pricarding Nohalis, kay Pring Juni Fernandez, nung Yaman ng Karun, nga Tulisiro, kay Richard Apolinario, no? Nasa Mubo, Arthur Imok Fernandez, kay Buni, no, sa ganyan, kay Johnny Bertson nyo, kay Pribong Gregorio, kay sa Gimoro Pamili, no, kay Dewey Belinda, kay Pring Gomer Suntino, at kay Ilma Labara, no, kay Giovanni na Balbino, at kay Rafi Subiaga, kay Duen, Ma'am Maria Sipuano, kay Landon Felix, kay Tunalino, nasa Manaibanay, at nasa Malinaw, kay Juliet Felix, at kay Marlene, at kay, ayun, no, Rie Toning, kay Numbo Sakino, at nasa Lakao, no, kay Uncle Nestor lang una, tanan lang una kay Edgar kanday Bernal and pat na tatano
1: pat ka pat
0: tanan lang una thank
1: tanan
0: you
1: overall sige pindot ka lang imong mikropono ay Fred magtuis salutan kay Butsoy kay Auntie Linda tigay ni pinamati libilin kini siyo good evening great pala si Stila Uncle Lloyd Uncle Berto Auntie Analin niya sa inyo Buswang Nola Nora Laxi Karina good evening sa tatano kay great man family sitio Laguna kay Yangwan Makato si Mama Silgi, si Manong Hilyo, at si Nanay Los. Nagpamati kita sa Radyo Todo, kung puso. Dasunta na si Ate Mel, pasok na. Good evening sa Ratman, kanday Nanay Floring. Aha, Tolyo, Akol Ricky, at kay Jimboy ng Nining, Abuboy, at kay Bakuto, Herbasio, at Alejandro Family, auna sa Udyong Altabas. Salamat, Gid. Haling kay Roselyn Placido, na kay Jomar, nagpamati, Gid. Good evening, ha. Puli Salcedo Tanyuan sa Rodlang Iya sa Leso Tanyuan Family. Libili kinisyo, libilin kinisyo. Ginagreet ko lang si Papa Payong at si Mama Julin Iya sa Nyo Buswang. Roselyn Placido Suman sa Rodlang sa mga taga-Daha Sur. Good evening lang kay Tatay Nards, kay Nay Nini, kay Uncle Florencio, Auntie Ningning. At sa tanang pinamati una sa Riverside. Sige, libilin kinisyo, ginagreet ko lang si Uncle Larry, Uncle Buboy, Sinang Irang, una sa Morales Baliti, si Papa Pagong. Roselyn Balbala, Nung Lugoy, Tay Lugoy. Dangkalan, Leonard, sadot lang kami iya sa Old Buswang, Jodosyo Pamilya, si Tatay Alpon, Jodosyo, tagay Tanduay. Sige, hanot, Ate Mel, Balbala na!

0: Bueno, tenés a Valdivino, que ante Ale, que es un gallo, que ante Moding, modista, que nana y nanga, que monitor gid, que Ma'am Philly, Andrade, que nung salsing, una gitunin mo kapamati, que Marlo Hungayo, no, good evening. Una pagid sa kita.
1: Yeah.
0: Kababo ta di nga rin.
1: Kababo ta na ihimong mga bunghan.
0: Una sa Bilono kay Tatay Romy sa anang pamilya. Nasa Bili kay Nabara pamilya kay Ilmar no sa anang bilogmang pamilya sa anang mga igmanghod. Una sa Katibyugan kay Shinit Kawaling Masula, kay Gualberto Masula, kay Rosindo Sonier, kay Anis Sonier, kay Rosiner Sonier, ay kay Clarence Dave Masula. Sa amon nga mga unga, una no sa amon sa Mantigib, kanday Milani, sanda makaron. Ya pamati, pamantaw sanda sa aton nga live.
2: Live the live.
0: Kanday Totong Una, kanday Bia, kay Mary Joy. Kay Glo, kay JJ, kay Jonathan. Congratulations. Advance congratulations pagit gali sa graduation.
1: Wow.
0: Sa so June 5. Hasta nang tanan no kay Jackilo, kay Hans, kay Yanyan, kay Nanay Sario, kay Lin nga ay Kokoy, kay Clifford, kay Jessica, kay Jacob. Sa tanan tanan nga nagapamati. Kay Parigoding gali, kay Marie Edith. Kay nung Naldo kay nang Lucina, kay Ningning ag kay Rens ag sandang mga unga. Good evening sa tanan-tanan nga gapamati, may bayad nga gapamati.
1: Sige. Gisamas sa Timel, aga sarat man kami. Good evening la, sarat iya sa ARC na Luok. Kapin namatay imong sa imong programa samtang nagka-duty among team leader si Prison Guard John Reposar, PG Ariel Melgarijo ag si Jerry Martin, PG Dexter Nirvar. Salamat gid idol sa pag basa from Prison Guard Philjan Francisco. Good evening sa mga ARC na itong mga WGMP na mga naga-duty. Exhibit sa itong mga prison man unang kapamati matodo ko po. So, Edwin Hosto, good evening sa atot man kami iya sa Magubay Batan. Papa nga pinamati kita kay Musa Leso, kay Papa Melody Molas, always good nga pinamati kita. Family Hosto Dalida Molas Iyo. Thank you so much. Maripi Bors, good evening. Map Maripi Bors. Sarat lang kami sa iya sa bahay. Kapamati kami kay Poso. Kapamati kami niya sa Komposo, Radyo Todo. Sami Patricio, good evening sa Rotman iya sa Bagto, Leso. Sami Patricio, Kinong Lando, Tidusio, kay Mario Manuel, Gatagay, it ang atando ay request ng Sinong Lando, it o how. Salamat sa pagbasa. Limel Albao, good evening sa Rotman. Kapinamati kita galeke. Ang ama ko nga si Limel Albao, Senior ng Edgar Magallanes, Michael Albao, Dima Magallanes, Lisel Magallanes, Ray Magallanes, Ilma Islao, Mama Aging ag sa paningayan sa Madalag, si Uncle Edie Robrico ag sa anang asawa si Auntie T.C. Robrico ag sa Makato si Nong Ray Magallanes, pamigid ng kapitamati sa Todo Composo. Remilin di Jose Pilgao, good evening sa Rot lang. Kapamati kita sa Rana ng Silionora Arugil Orgiola, Tatay Romo di Jose ag si Remilin Ronilo Pahilagaw, Matthew Pahilagaw ang sa akong partner Jan Martin Pahilagaw. Sige, dasunta na si Babes. Balbala na Babes. Anong eratsada mo? Ano ikantahon mo? Ha? Ano? Ilobong mo, Pranuel. Ilobong na ko, no? Ang alin? Ang mohon, aw mohon, ano? Sige, banat. Hanutin mo na. Hanutin mo ng iba. Sarat aton niya bista, aton nga pakaisa da sa no mandot sa Pian Cafe, sasawa na si Chichi bista, sa anak ko si Tantan bista, dyan po tambok, shoutout man.

0: todo ya.
1: Aku
0: siya
1: nagaluin.

0: amay ilubong palubong da para Noel da ano dulo ita
1: ang ilubong mo sa limot
0: ah bigong mainit ka ra magpinalubong
1: ta ka da mga sakit
0: paloy ka sige so much babes ha. Ah, Johnny Bo Tambong, shoutout gali kay Lincel Tambong, kay Marts Jovin Caballero, tagay sa natuba. Tando ay Arcangel Sor, makaragabi, gabi eh, habang kapamati gitara kong puso. Aba. Shoutout kay Buryong na pang, magpamayad ka na pang ha. Di ka mag-ninom na ituba na. Oy, basi, may bughat ka. Maluoy ka. Freeland Car Natavion, shoutout lang, iya sa barangay Pinunoy. Uhaw ko na pala nabila ha. Alibakaw, bigit kay Nanay LB, kay Uka, kay Undang, agapamati kita sa komposo New Idol. Thank you so much. Donalyn Jimenez, shout out. Ngayon ko lang ako niya palangga ang asawa, si Jonard Lubricki. Kaya pinamatay sa inyo ang komposo habang gahugas pinggan. Duyonis pabahay, salamat. Debilit Kinesios, shout out kay Remy Lynn Balyeho, Rizal Balyeho, at si Kakay Yasanyo Bus. Wang haling kay Bambam, Jonathan Jimenez, good evening, shout out lang sa naloog, pamilya ko, sityo Biga, si Papa Budot Jimenez, at si Mama Grace Jimenez, at sa akon nga manghod, idol, Jimenez family, si Fernandez family, salamat yan. Sige, para sa request, uhaw kay Ina, no? Sa mga Romero sa family, sa tanan nga mga

Ate na lang Jimenez, shout out lang sa akong pamilya sa dalawa ko sa Quiapon. No? Aga sa mga kitiya, Rosie Salvador, Angkola Bless, Blas, Sabriones, Garoy Nanay, Tita Fernandez. It's Indigo Band, Chonko, sa doon kay Judy Chonko from Liza Online. Aga, shout out bagit, no? Kay Lani Flaviano. Mini-request Boktot ng Ogangan, sa doon kay Pare Banyok. Lumiyo una sa ibabaw, ibaw leso.

semans. ATPL pasok na. Marat sana na bumba bumbahan ay nano man ma. Ano yan eh? Rumbahan ay nano. Nagkita ka na. Rotsil, Rotsil, pamatian. Tiyan niya. Good evening, sarad lang. Late yun ako. Dag Flores di Mayo pa. Abi kami. Aba, kita ka man yan. Kina sa Tibiawan. Di na sa ATPL. Pasok na ang ano ganito. Ang request kina. Ano, pastila, ano to? Len Jamie Pindiana Basco. Good evening, salamat mga kami. Yan sa San Jose Antique. Ang dawa ko ka ba? Court de la Cruz. Ang James Basco watching from San Jose Antique. Bit naman si Nanay Didang at si Marso sa Morales. Sige. Nani Labiano, dol. Salamat man kami sa barangay Ibao Leso. The Crispino family. Gapamati kita si Tatay Sunny Crispino. Hanutin mo natin, Mel. Ay talaga naman.

0: Di ba pati kita rodo sa paningayan ni Silvio Inocencio sa nasawa Auntie Norma.
1: Itangay, wagit lang sa tumay.
0: Ang sa Inocencio, ang Samson.
1: Pagmahal mo.
0: Kako, Inocencio, ang Edmermon Monte. Dito, dancing abog ng sagaman.
1: Kapuhin.
0: Bamba, Marilong.

po yan, Libakaw. Good dark kami ni Eric Rodella Brady at Ogok Agrong kay Bayaw James sa Libakaw. Kapag Red si Ogok. Ay.

at notin mo na bang mainit pa. Sunday manang api, manang iman, ang katuniking ang lesson ng Jack Mar.

0: Principal Crispino, kami na pati kita ikaw sa Barangay Bacto Leso, kailinig ako kita ng radyo, halik kay Lani Lamiano, kay Paring Rocky, Linan, katagay-tagay tatuay, sa bagay habang kapamati. Thank you so much. Tinititin sa Ross, Paring Rabel, balbala, hanod, pangasawa ng ano. Sarot lang iya sa bagay, asawa ko ang katagay na duay. Sa unga ko kami naman kay Halikay Jeanette, kay Radine na.
1: Kung ano yung mangingis na, kung dito po alam, kung dito naro ako.
0: Atoy! Karate!
1: Para mga isda.
0: Aha!
1: Kunitan ng kamay.
0: Kunitan ni?
1: Labya, kagasili.
0: Aha!
1: Kung ako
0: pangasawa. Kami na birthday lang na unga nga si Paul Paul. Happy birthday, Paul! Happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Uh-huh!
1: Aradohon ko
0: ang aradohon ang birthday!
1: Naro ako!
0: Ahay!
1: Karangat nagamnan!
0: Ngayon ka ba isan?
1: Aradohon ka! Tamnan mani ang kamote!
0: Bakiro! Bomba! Eso nga, kung maniho, manuhay ka. Marilori Pasa Godis, kita mga dito sa Barangay Lo, Love Talks, Pamilya Godis, shout out, thank you so much. Una requisit, Bakero, Arina!

kasi pareho po na sa barangay Papango kay pinag-ating ito live na Minggo kundi pikin yun tanan. Kailan Francisco sa Rockman Idol nalalapatan.

0: Glenn Barman at si Banda at si Jomar Gatagay Doay habang kapamati kayo mo salamat.
1: Ang naglambay.
0: Alright.

ไปปุยปลาลับนะ

Ay, kapaman, taula tayo. Aloy ka din, nakasarang sa

0: ang gitalang sa mga hulog mon. Mahugom kay Head Brunel kung mabaho, kundi ka man kauyo. Tira! Ay, ano ba?
1: Bili on po mapangon.
0: Hindi ka magaway? Jimmy na siyong salat sa manang kay Jibil Lazarino. Salat lang sa Hulog Family Dance. Matel

0: Ricky sama Sorry Gato, Ricky sama Sorry Gato, Ricky sama Sorry Gato, Ricky sama Sorry Asa tukar mga viewers dengan sama masjid sana ga sebaik-baik satu ga pagarat sada dukang apa namanya kaya ga pasarot kami sa Yapak Puka Beach Boracay family Kasidsid Labindao de la Cruz lalo na sa kay Walter de la Cruz nagapanood sinyo kung po sonyo pakitugtog lang at tantaloy ha kanta na Tibos Fano good evening shout out aga pabati naman sa Quezon City the Fano family Jubel Sarino nagapamati kita sa plaza wow. Labilin ko ninyo, sige po, hahaha, kuno. Good evening sa mga nag-tail pa dati sa inyo, kato, no? Thank you so much, Gid, sa watsawa nyo nga pag-suporta sa todo komposo. Aga, may pahabol pa, Gid, maluoy ka po, patagal ay parang nobelo. Fred de las Reyes, sige pa, mati kami sa Akol Mario Abilio, si Priyano sa Arod, iya sa Gatagay, Gid, at Lapad, Dark, musta lang kamo, Kevin G. Mar, Jameson nyo sa Maritis de las Reyes. Kabatak Tambong analisa at lang ito Lobel sa Boracay kapamantaw sa inyong live todo ko muso harana live ni so much sida Dimilin Asyong sa datuan si Imerilin Agkain William Agay Ray George Asyong sa poblasyon it Libakaw agharapagid kay Janice sa Kotanim Naral Agayjaho watching from Manhanip pa malinaw ba sa dot lagna sa Manhanip Ikasas Agrasel Sales Yabot family wow, good evening na kinyo tanan sa Manhanip good evening last tanan Jimmy Simon Masagnay Arnold De La Cruz sa dot lang iya sa bukit iya sa kaningay damayan sa Pian Capiz kanay papa Prisco ag mama ag sa family De La Cruz salamat gid halin kay Arnold De La Cruz wang dot oras atong pagaratsada thank you so much gid na nakitatay Carling Quintis, no? Good evening. Kay Vincent Ribaño, kay Miko, na kay Bunny, Bipat na to, no? Kay Jojo, Sir Jojo Tabalinal, kay Kaloy, Ramel, kay Abmel, kay Nung Alin Amaldura, kay Eric De La Cruz, kay Lenani Ligias Buano, may dahil nga pumati, kay Morgan, kay Biran, kay Tay Mulong kita, pari Mulong, no? Kay Tay Unsong, no? Nang Edward, Merced, kay Nung Andrew Flores, ang wintat oras atong pagratsada. Thank you so much gid anay no sa series tracking no, kay Bo Series Titulin kay mag hire tracking adto ang sa series tracking Mrs. Wheeler Ten Wheeler ag prime mobile sa may libtong isa siya kalibo akla no mar text sa numero 0918451569 thank you so much man no sa DNJ Bakery kay nang Darwin nang Marlin Dimo kay mga kasawa nga mga mahuhugod ag mabuot sa Dimo Gregorio Bakery thank you so much gid ag sa Bambis Bakery kay nang linya ng Cesar Pagiruwa thank you so much gid sa mag-asawa man nga wag-itsawa nga magbulig sa todo ko po sa every Sunday. At kay Engineer Jix Taladro sa Jix Video Key Rental. Thank you so much, Gid. Ha? Kamu mag-rentay Video Key. At ako mo sa Jix Video Key Rental namtang sa kabatang Makato. Kay Lods Idol, Lods Tyron Taladro. May dahil nga gabi ilang sa mag-amang mga guwapuhon. Pwede ka mong karintat lamisa na daw bangko. Kung gusto nyo, pwede ka mong ka-text sa 0920-89-137-48. Ang may naman karang nga, Katkat ag Lawrence Barber Shop sa Makato Public Market. Gusto nyo magpagwapa, magpagwapo. Ang tingin sa mas man sa AAANJ Wholesale and Retail. Sa klaseng tugbongan, Kibinga Jerry, Migo Arli, Relator, may groceries, may soft drinks, may mga bugas, mantika, so-called 10 rent. Nagpamatik in tanda. Ang tingin sa mas gid sa pagpalangga kamang si Todo Kopus. Kay Migo Gary Alvarado, ang babirong nga gwapo. Tingin sa mas man, ang sana asawa nga gwapahon. BHW President kay Nang Milani Estoban. Huwag sa toras, next Sunday magkita magkilita. Same time, same station. Ako man sigapon niyo, Abyan, katudong Lobel Quarantine, maging partner technical, katudong Ding Dong. Next Sunday uman, dito lamang mabatian sa Radyo Todo Aklan, ang kaibigan mo.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: You're listening to 88.5 Radyo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong lawan.

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Kalibo. Pero ang Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itunta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan.
2: May family history ba na kamuhusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: TDX 500!
3: Ang may powerful compound!
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
3: TDX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis Whoa.
3: TDX 500!
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malu,
6: isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music.
3: 88.5 ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: More music, more fun. 88.5 Radyo Todo,
3: ang radyo.

todo. Pancho todo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.18 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador,

0: Lo son Visayas Mindanao, Banuat, Galibo, Provincia Taklan, Kabilugan nga Islat Panay, Western Visayas. Magandang magandang magandang magandang magandang umaga po. Naga pagayagon programang Todo Birada. Makaron sa edisyon adlaw kita nga Lunes. June 1st, 2026. Dayaro ginahambay nga manami nga adlaw, manami nga petsa sa pagsugod itbugan itakonyo ay hanaba rong pizza uno sa adlaw nga Lunes. Para kakon ha, ay tao para kinyo, ay manami kunura nga indikasyon, manami ra nga umpisada o aton nga pagpanerbisyo publiko sa sugod itsang Domingo ay raya ro unang adlaw. Ay magapasayamat anay kita sa mga grasya, bugna, agmayad nga gawas nga mabato naton alin sa aton nga makaako. Thanks God, it's a Monday morning. Salubungin ang umagang may ngiti sa ating mga labi. Ag sa permi naton nga ginabanggit mga katodo, karo timprano pa nga nagabangon, agro timprano pa nga nagaprokurar para magtrabaho, ag magtrabaho yun. Ay timprano man nga pagkatauan itagrasya waton nga mahay nga makaako. Amen. Gani ano paro inyong ginahugat? Bagot-bot yun, bangon yun, bungkagas yun, imusa yun do imong mahaga, habol, agkulambo kung nagakulambo ka, balilina yun. Di man ay banig ha, kung nagabanig ka, balilina yun. May punto ang bawat komentaryo. Mag-exercise. Magpainit-init na yun, magtimpla ita mainit nga tilimplaho, no? Kung gusto mo kape, gusto mo gatas, gusto mo Milo, gusto mo Ovaltine, or gusto mo ro mainit nga sabaw. Or dumainit nga linugaw or aros kaldo. Depende kimo ha.
1: Bawat komentaryo.
0: Hindi man yan ro magabaab yung tubi kung uwagun git.
1: Todo Berrada. Berrada.
0: Ani ano paro inyong ginahugat? Abi, bangon yun, bangon yun, bangon yun, bangon yun, bangon yun, bangon yun, bangon yun, bangon yun, bangon yun, bangon yun, bangon yun, bangon yun, adlaw yun! Rong Todo Berrada, pagayag hasta alas 7:30, daywang oras agtunga. Pagaibhan kita ha, waton niya mga katodo patrol reporters, kakaina pa nakadeploy, nagawarang-warang, anda karanga mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility. So, hindi magbuhay ha, naog atrasar kita ay mabubas kogro asaw-asaw, ikto sa akong lugar, pero pag abot Korea sa sentro, ita barangay poblasyon, ay uwagun akot may habat jagan, uwagun it may nagatama sa aton nga dahi, sa aton nga bunbunan, sa aton nga gawas, uwa riyat asaw-asaw. Pero igto kaina sa mabilo paggagawa yung natutpertahan sa aton nga payag-payag ay maasaw-asaw tamako na. Mamatyagan tabi, kung nano, magbaskog o kung hindi. Ayawa man, hindi mo magbaskog. Pero tagam gihapon kita. Ay rohabagat. Iyagon. Ro rayang ginatawag naton nga ro pagdominaryuman kung weather system, rong ginatawag naton nga rainy season, daga it hanging habagat na po. ani magamig sa gabi ag mainit sa adlaw at doyon do habagat diba pagguwa nyo ita kwarto pagguwa nyo sa inyong banawang magamig-gamig doyon do habagat pero mangan-angan kara around 7 to 8 or 9 or 10 asos Maria Kagosem nagabalinga suro kainit pero ayaw kamu mahawag ay i-check naton do dagagan ita panyimpo today ah panyimpo naton makaron nga adlaw ita Lunes ha kamusta si paring Kaloy aga kamusta hon tamando iba nga mga weather disturbances ha kamana it is Sterlish Sherline agro iba pa nga mga magaing panyimpo ha nga golpe yamang maga develop aga magatao ita pagugayom pag asaw-asaw ag pagugan ag hindi ka mo hingawa ha makaron nga chimpo ita habagat nga may dagang dagugdog pagpangilat mga katudo kon amat mabaskog no rayang ginatawag ninyong linti sininyo kon taron ita ginatawag nga nagapakamago ako ay linti nga ni ko no or thunderstorm at dagugdog nga may dagang kilat mga katudo may bunto sa pananawa ninyo ay matsa may bagyo pero bukon tagali epekto nga taron it ginatawag nga hanging habagat mga katudo standby ka mo sa hindi magbuhay ay total naka-standby yon si katodong Alcesar de Aurelio may daywa ka mga kaso itapag pamuno ha karong mga biktima ay una makaroon lumanding sa aton karanga Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital at daywa ka mga kaso itapag pamuno
2: ang inyong mga bunga
0: ag kamanaman banwa may kaso man ita vehicular accident karong mga biktima man ay una man ging pangdaga sa aton karanga at Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital. Standby ka mo ha sa report ni Katodong John Cabicilla. Direkta sa may provincial hospital. Maderecho rayon sa Kalibo Public Market. May meeting kunoro mga enforcer makaroon. Ay bangod nga ro aton niya mga taga temporary public market. Ay naga-alboroto. Nagari ni Klamo. Amana, ginapabayan yut amana nanda. Pero mga vendors sa guwa. Ah, pagguwa mo baga ita Tuting Reyes, no? Di karon sa kanto ita San Lorenzo Road. Paagtoriya sa may angpoy. Doyon do ginareklamo. Ay haman manat ginapinasugtan, ginapinabayan man ako aton nga lokal nga hinsat gobyerno nga magbinaligya sanda di karon don. So kon agahon, may mga bulantiang dayang mga halin sa iba't ibang mga banwa, iba't ibang mga baryo iya sa probinsya Taklan no, nga nagaos-os ko anda karaga mga baligya. Kamanat mga tinuganon. Mga saging, mga balinghoy. Dayang mga kamote, gabi, mga kamatis, ag kamanaman mga kalabansi ha, ag mga huya. Pero ro iba, nagabaligyat isda, nagabaligyat pusit. O, hay daya hay ginabantayan yun. Kuaton niya mga otoridad, especially kuaton nga ordinance officer. At kamanaman ko aton nga mga market na enforcer. Ay mabuhay unda nga mga ginareklamo ay. Pero hindi na ako no, may meeting. Aro mga enforcer ita Kalibo Public Market. Para pabaskogon. Ruandang kampanya, ruandang monitoring. Sa pagbawa yun. O pagbaligya it mga illegal vendors. Una sa kahabaon ita Tuting Reyes. Iya di kara sa may motos area pagasita honman. Iya di kara sa may prente it ang poy. Pero hamat may nagreklamo katon. nga may una kuno nga nagpangolekta. Ay ginapromisahan nga buyan sanda ha, buyan sanda mga katodo, it rayang a mayor's permit. Buyan sanda it permit. Pero until now, rotawo kuno nga to nga nagbuog it kwarta para kuno maiproseso. Pero andang permit una, ay uwa man kunot may nanabo. Aghaman man akong ginabawal galeriya ra. Aman man at hambagon kami nga pwede kami nga permitan. Di ba may punto man? So aton doon nga pag-aistoryahan hindi na sa kabilugan itaton karaga pagpangalagan. Ag we will try ha. Nga makontak na aton doarton nga market supervisor, market administrator ha, nga si Mr. Noy Pador. Ay istoryahan namon dubagay nga ra. Sarayang pagbawal yun sa mga vendors naton along at Tuting Reyes. Halin di kara sa may angpoy, paagto rito sa bungad, paagto ko aton nga temporary public market. Good morning ulang ha sa mga taga Kalibo public market. Ay nakaabot yon kay Mayor Joris Bautista Socro, ro inyong arong mugo-mugo, ro inyong reklamo. So that's why karo head it enforcer king informahan para ngani nga magpa-meeting today. So hindi na pamanyani kuno maka-attend, ay hindi yung pag-renewon. Kung sa kakon man, haman abit, ta-renewon mo pa kung tamad ma lang. Pag nagapagusto-gusto mga katodo, kasayod nang may meeting para sa kamagayran, ay hindi tanay mo mag-attend. Ano roan ang buot hanggabon karon para hindi mo makapamate? Ano may ginaproteksyonan imaw? Or ginatamad imaw? Ay kung ginatamad ka, madali ka malang man papahuwayon eh. Kaparehas ko rin ginahambay nga hindi kaon pagrinyo. Tama ba itong narinig ko? Sa Oman ha, good morning sa aton karang mga taga Kalibo Public Market. Sa aton yung mga tricycle driver, jeepney driver, multi-cab driver sa mga terminal. Maayad-ayad yun niya agahon. Sa mga restaurant owner, ang sanda nga mga cooker, aga dishwasher, maayad-ayad yun niya agahon. Ina sa may area ita Del Mabel ha. Saga sigabong kita ina sa teritoryo ni Toto Barok. Maayad-ayad yun niya agahon. Inaman sa may Ceres Bus Terminal nagasigabong kita sa istansya. Iyaman sa may terminal it mga commuter van ha. Nagasigabong man kita mga katuto. Sa may Eryat Sila Serna nagasigabong man kita. Iyaman sa may Oyotorong. Iya sa may Barangay Bakaw Sur, Barangay Bakaw Norte. Maayad-ayad gid niya agahon. Iya sa may Eryat New Buswang ag Old Buswang. Sa may Eryat Andagaw. Ina sa teritoryo ni Bagong Andagaw Punong Barangay Juliet Melgarejo. Nga uwagid nagabugaw ha, nagabukas gid ko ana karanga monitor ag magpamati sa aton karanga programa sa programang Todo Berada. O naman kay Auntie Edith Cuaterno, uwagid magpangangay ko piyesta. Kay Auntie Emma Vega ha, maayad-ayad gid niya gahon. Yaman sa may Eryat Puok ha, good morning. Ina kay nang Elsa Bahan at kay nung Pabling ha, good morning. Sa taga Wendrol Bake Shop ha, sa anda nga mga baker nga nagapamati, samtang nagamasa ang nagaobra ang nagagahat tinapay. Sa mga taga Kaano ha, ina kay Idol, kay Kapitan Vic Mandal. Aga kama naman sa mga taga Naluok. Aga kama naman sa mga taga Barangay Briones, especially sa Briones Housing. Aga parada kahapon ita Santo. Rong Barangay Briones. Paagto sa baybay. Ay andara yang ginapaligsan para kani nga magpangayo itugan. Pero andang mga pananom, especially ro kaganasan, ay mapatubian. idol. Ay timing man kahapon nga sandahay siguro nakaabot yut bye-bye ang nakaiwuso. Aba ma ako nag-asaw-asaw tayagi. Samtang nagapadugong ako to sa kaharian ni paring Michael Ferrer. Akong amigo nga miyembro gon ita balik loob. Akong mga kakusa. Makadayad, agali imaw ra umaha, no? Ay may ana ritong tao kon sinampalukan or binutangana na itgabihi. Inaga nga uwo aga nanong ibang parte itkandi. Aga pati ko anang kilawin. Mayad matagali makon magaharo akong amigo nga. So good morning ha, saan ba umabot ang isang kalderong pulutan nyo? Kaya ko kahapon nakadaywang magukong malangman itsabaw. Ag antes ako pumanaw sa Puok ka GT Port, no? Nagpahangin-hangin. Daga kuruan na nga tong Texas. Ani, paring Michael. Tapos hasubuyang ko si paring Jojo, no? Is remember Jojo Malunusan. Iya di kana sa may Altamaro, nagbakayt payok tao kung ano na ginapayukan, basi makon kun ubod. Ito makon yung ginapayukan, may ginagaha man ako idol. Ito makon ako halin kanday kung paring Michael, ay mayad man ito ko tinggali halin. Kaya na pa makon duhugat kimo, katawag makon ako kay Kapitan Wagasabat, ay busy gali imaw. Sa opening, no, aga blessing it andang bagong covered court, aga opening it paliga ni Kapitan. So good luck ha, congratulations. Kay Kapitan Miriam Malunusan. Ay, abisan papalin haron, ginamat-amata, naghapuslan nyo rin yung covered court nga ron. Tapos inyong ginaugan pa itabatiko sa kontrobersiya. Morning man ha, sa mga taga Barangay Mabilo Kalibo. Especially ina kay Kagawad Inday nga nagapahao man yun yan ito. Ay may parada ko no, parade. Parade ha, sa pag-umpisa ita Brigada Eskwela. So good luck ha sa General F. Castillo Memorial School, headed sa andang energetic agwapa nga principal. Pero akong ampod, si Ampod Hidilin Malbas Regalado. So good luck ha. Good luck sa aton nga mga pupils, sa aton nga mga parents, sa aton nga mga teacher, ag sa mga volunteer. So good morning ha kay Kagawad Inday. Ayan nga nagamonitor man makaron. Kay nung nono ha, nakita man kami ko siyang adlaw nga to eh. Nagapugo parking imo sa Idago meet in Jan Mingo. Kay nang pini at kay Toto Freddy Magno ha, sa pamilya Magno, good morning. Kay nang nini Amalia de la Cruz Subiaga, congratulations ha, matanda sigurong wedding anniversary. So invite ma ako na. Bo kita mana si idol ng rata hasasairan. Aga belated happy birthday ha kay Islaw Senior. Ah, naga birthday ko siyang adlaw. Nakita ko man nga matsaig to man. Bisita na si Mr. Hel Regalado, ro masunod nga kapitan ita Barangay Mabilo. So good morning ha kay Mr. Hel Regalado, no, nga nagapamati man makaron sa aton karanga pagpakalagan. Kay nang nini Amalia de la Cruz Subiaga, ag kamanaman kay nung Mole, ag kamanaman no kay nung Merlin, ag kay nang Julien ha, una sa Rilostor sa Tambayan ng Bayan, una man kay nung Dolpo Morado, ang nagamonitor man makaroon sa aton karang pagpangalaga. Ag siyempre good morning man sa mga taga-barangay Istansya. Ayan sa Team Sabuko ba, may palibring taho umataro Team Sabuko. Ah, si Mr. Sabuko, may ana umat ang palibring taho, no? Una sa Brigada Eskwela, sa pag-umpisa, ag unlimited yon adlaw-adlaw. Hasta nga matapos dong Brigada Eskwela kung pilang adlaw mata, no? May libring

0: ug siyempre man wa good morning man sa mga taga Barangay Mubo ha, ina kay Kumparing Junior Tore. Ag kamanaman ina kay Tatay Jesus. Sa istansya. Ag kay Daddy Bert Tabasa sa Tigayon. Ag ina sa Linabuan Norte. Ag iyaman sa Tinigaw. Kay Kapitan Nini ha, kay Nanay Kap ag kay Tatay Kap. Kanaga monitor man makaron. Sa aton karaga pagpangalagan. Kay Kagawa Jerry Adok ag kay Wonder Woman ha. Maayad-ayad gid niya agahon. Welcome, welcome sa aton karanga pagpangalaga. Aga siyempre sa kabilugan ito aton karanga pag ililima o pagkaibhan kita ko aton niya mga katodo patrol reporters. Kakaina pa nakadeploy na kawarang-warang sa anda karanga mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility. Standby katodong Rinald Banjola direkta iya sa may primero distrito ko aton nga probinsya Taklan. Kayagan itapis an order ha mga balitang pulis. Aga standby man katodong Rolly Boy Herrera direkta man sa may segundo distrito ko aton nga probinsya Taklan. Kamusta huntaro update ko ratong kaso itapag pamaril ha? Ay nagkililita sanda. Ako Sabadong Adlaw. May una nga confrontation. Ha mga katodo ha? Tao ko nagkagasugot. Check na to doon sa report ni katodong Rolly Boy Herrera. Good morning anay kay Marilyn Sakarias Igat. Kay Bayet Bautista Yamog. Kay Nang Hilda. Kay Nong Boying De Leon Igos. Aga kama naman ha. Kay Nang Sherry Tempurasa. Ag kay Roger Nagales ha. Nga naga monitor man makaron. Ag kay Sarhinto Romel Morato. Nga naga pagpangapigon makaron. Ag ina sa Harlis Karinderia ha. Kay Ihado Harold. Ihado, mahumok na ang linaga mo. Ay mabirada kita kasabaw. So good morning ha sa taga Harlis Karinderia, ang Karinderia ng Masa. I-check anay naton si katodong Alcesar De Aurelio, waton nga weather specialist ha, direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Gabi nga ni ikto kita sa GT Port, pero sambilog nato dito naging abang-abangan. Pero ginatawag nga Blue Moon. Paano man makon mag-Blue Moon do ay madugaw man gihapon. Aro pag butyak ita bugan. Aro pag butyak bagat bugan halinto sa kwan nakasidlangan. Aga pagsaka na paibabaw ha itilinanaw naton kung maunor itsura ko ginatawag nga Blue Moon. Waman matsa as usual malang ha ginatutabunan mo sangkiring daga ura pero kitaon mataimaw ha. Abo man yan nga nagtutang da kabi ay bilog rong bugan mga katodo. O i-check na natin si katodong Alcesar De Aurelio sana karaga report. Radyo Todo Live Report. Direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City, katodong Alcesar, magandang umaga po. Please go ahead.
1: Magandang umaga, narito ating Tropical Cyclone Update kay Bagyong Domeng. Si Bagyong Domeng ay patuloy na lumalayo sa ating bansa. Pero nanatili pa rin nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa lukuyan, ang layo ng sentro ng bagyo ay nasa 655 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. At itong bagyong ito ay wala pa rin direktang epekto sa ating bansa. Pero patuloy pa niyang inahatak ang habagat o southwest monsoon. Kaya nakikita itong southwest monsoon ay naapektuhan ang malaking bahagi ng ating bansa. Central Luzon, Southern Luzon at sa western section ng Visayas. Kaya sa araw nito, makakaranas po tayo ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm tulot ng southwest monsoon o habagat sa Metro Manila, Central Luzon, Calabar Luzon, Imaropa, Bicol Region at Western Visayas. Sa ating forecast track ng Bagyong Domeng, kapag napanatili ang kanyang pagkilos o galaw na January northwards sa bilis na 15 km per hour, inaasahan po natin na maaaring mayang hapon ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Domeng. At patuloy itong lalayo sa ating bansa patungo sa Japan. Pero itong southwest monsoon ay patuloy o inaasahang magtatagal ang epekto nito sa ating bansa, lalong-lalo na sa Luzon at sa western section ng Visayas sa susunod ng 2 hanggang 3 araw.
0: Mm.
1: Kaya, ngayong araw, dahil sa southwest monsoon, inaasahan ang tamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan sa Palawan at sa Occidental Mindoro. Bukas, araw ng Martes, meron pa rin tayong nakikitang tamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan sa Palawan, Occidental Mindoro at sa Bataan. Pagdating naman ng Miyerkules, June 3, sa southwest monsoon, makakaranas ng tamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan sa Zambales at Bataan. Kaya paalala po namin sa mga sa ating mga kababayan, sa mga nabanggit na lugar, mag-ingat at maging alerto dahil sa mga pag-ulan ito na posibleng magdulot ng pagbaha o pagbuho ng lupa. Ngayong araw, may inaasahan tayong malalakas na hangin, dulot ng habagat at yung indirect effect ng bagyo. Ngayong araw ay ang mga lugar na makakaranas ng malalakas na hangin ay sa Batanes, Buyan Islands, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Panay Island at Negros Occidental.

0: bagyong ating pinapatayan, si Bagyong Domeng. Mula sa Pag-asa, ako po si Alizar Di Aurelio.
1: Radyo Todo Live Report!
2: Abogid nga salamat ha kay Katodong Alizar Di Aurelio. Direkta nga nag-report ha sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Ha? Ato haro, kompletos rikados. Kompleto sa balita, no? Hanungod sa dagagan itapanyempo ay importante ra eh. Araya ro ginabantayan ko aton niya mga mangingisda. Ah, mga katudong, ano ihayro iba ka ina, matsa nagpinaburot-burot yung ako andang motor. Samtang ro iba, ay naghugat-hugat doon itpurkas bago magbugsok, no? Ag magpanagat, ah, mag pangawil, igto sa yawod, mga katudong.
1: Komentaristang walang sinasanto.
2: Tagtaga-tangalan gali nga to, no, nga magkagampod, nga mangingisda, no, nga nahabalitaan ninyo nga missing, nakauli yun. Igto sanda inapok, eh, matsana abriyar o andang makina, no, uwa magandar. Igto sanda inapok, paagto it bisinidad kong kapis, mga katudo, ag hakita sanda rito ko andang kapwa mangingisda nga nagauli man ina sa kapis sa may area italutayan, ag sanda ra hay gingguyod ag igto lang man ging dungka. So base may update ka ra ha si Katudong Rolly Boy Herrera, pero kon uwa ay manawag kita kay Vice Mayor Gary Puentes, no? Vice Mayor ba makarondong si Gary? Si Jenny Macarondong Mayor, nagbailuguman sa nang daywa, no? Tama, no? Si Gary dati mayor. So makaron imaw vice mayor. Si Jenny nga nag-vice mayor, ay imaw Macarondong Mayor. Matsa nag-gabaylo-baylo malang manyani sa nang daywa ra. So tawgan taon si Mayor Gary Apuentes, no? Ay may aton man nga kontak. Kamusta ho naton kon habuogon nanda rito, aghauli yun iya sa pamilya, no? Iya sa may area itatangalan, mga katudo. Doon malang manabi, no, ro, premyo ko namat, no, kon hindi mo baga masiguro. Ay, siyempre, ro, gawas nga ni tao, nagkakabriya man, eh. Rumaki na pa kaya. So, nakauli yun, mga katudo. Now, ro, mga mainit-init nga balita, igto man sa ibahay, may stockroom, may old building ito, no? A school building nga nasunog sa may banwa kara ita ibahay. Ang mga katubo, katudo masubo-subo, no? Ay kasarangat at bahol. Rurayang portion ita school building nga nasunog. Mga katudo, no? So, standby ka mo karon sa duga nga update. It nasambit kara nga balita, no? May nakita mang patay sa Boracay. Mga katudo, no? So standby man kamo sa dugang pagid niya mga update, ha? Kurayang nakitang patay sa isla Karat Boracay. Taga-Kapis ko no ray.
1: Komentaristang walang sinasanto.
2: Samtang sa pihak kabahin sa aton nga pitik politika portion, si former congressman nga makaron ginatawag nga si Tito Ted Harisco. Aba, hay bumisita ka siyang adlaw. Igto sa banwa italibakaw, no? Igto sa teritoryo it mga nabarusa, no? So nagkita sanda ni former Mayor Charito Nabarusa ag kamanaman ni Vincent Nabarusa. Ba, hay masadyat aruandang reunion. Masadyat aruandang kamustahan dito, no? Halos magkukupan. Kita mo gid ang kahidlaw, no? Between Harisco and Nabarusa, mga katudok, no? So, igto man, sanday former Banga Mayor Antonio Maming, ang iba pa nga mga political figure, no? Nagkililita sanday igto. Sabagay, hindi ko masugid kung saisin o paro igto, no? Kasi active man si Gary Puentes eh. Active man si James Ulanoy, si Jocel Rata, no? Ag imauman si Benjoy Villanueva Prince, pati man do atong

0: amigo nga si Engineer Ilisito, ha? Nakita ko man dito sa Libakaw, mga katunog.
1: Del Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: So, ito ha, nakita naton. Aro presensya ni former Congressman Ted Haresco sa Banwa Kara Ita Libakaw.
1: Todo berrada, berrada.
0: Ay tao, kamusta yun? Ro rayang matsanaga amat-amat yot siglab ang kagayo between kay Oswag Ilonggo James Jujuang, no? Ag sa mag-amang Marquez. Mag-amaron ay masabat si Carlito, masabat si Gis Marquez.
1: Todo berrada, berrada.
0: Masabat man si Titoy Rodriguez.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin.
0: Si Titoy Ari,
1: Radyo Todo,
0: Imaw, Radyo Todo. Itraya nga rang kuwang-kuwang 50 milyones nga school building, ah, iya sa Kalibo Elementary School, mga katudo, no? Imaw gali ro kontraktor, no? Ah, mga katudo, pero kung aton pamatian ro ratong mensahe statement ni Oswag Ilonggo Jojo ang mga katudo nga imaw ro facilitator, nga imaw ro nagpahugas, no? Imaw ro nagduso nga mapabadjitan sa DepEd ro pagpaobra it mga school building, ha? Especially ro rayang nagatindogon ag mapuslan yun, no? Nga mga school building or classroom iya sa Kalibo Elementary School nga kuwang-kuwang 50 milyones, mga katudo.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Ro ginakangawhan malang ni Congressman na Jujuang nga imaw ro facilitator kun haman natawo ro raya nga ra nga school building project. Hay uwa ta madumdumi. Uwa ta maisipi nga abi hay imbitahan. Kasi active pa imaw eh. Representante pa imaw it Oswag Ilonggo, no? Una pa imaw bilang party list congressman, ha? Ag siguro sayod man it taga-DepEd, sayod man it contractor, konsin oro nagpasilitar. Ako raya nga ng proyekto nga mabadjitan sa DepEd.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Siyempre, hangawa malang imaw ro nag-namugaka eh. May ana nga mga technical team nga ginapinaagturo na para i-inspect. Arong nasambit ka nga building, no? Kung kamusta yun doon na karang progreso, ita construction, mga katudo, no? Ha? Akita nyo ron, haraho? Iya sa may rolikod na na it's school building, ay iya sa printe ita Kalibo Cable. Ah, mga katudo, doyon dun. Ha? Ah, doyon, ha? Naging construct it contractor nga Green Builders, mga katudo.
1: Pero ana malang kunta,
0: a matter of courtesy nga abi Congressman Jujuang, mapablessing kita. Ah, okay lang ba, no? Aga ginaimbitar ka namon. Oh. Aga bahala ut adayon don do. De Pedro Kalibo Elementary, no? Nga mag-imbitar kun sino paro pag-imbitahon, ah, mga katudo, no? So na found out nga natapos yut agali. Aro blessing ag turnover it nasambit kara nga school building. Base man sa post ni Papa Jess Marquez, ag dikato dayon na mugaka si Congressman Jojo ang haman na tigayon daya ag uwa imaw ma-invite, mga katudo.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Ay kung sakaton pa may anaman nga papel ang mga katudo. Iro justification it mga Marquez agi. May nagtawag malang manyani kuno sa Congressional District Office para i-inform ag pangutanon kung hinonoro libre nga oras ni Papa Jess para di katuman ituon do paghimo it blessing ag turnover ang mga katudo. So dumipinsa man si Titoy Rodriguez nga mana amat sa nagagawa nga imoro nagpasilitar nga pablisingan arong nasambit kara nga building, agmat sa imaw mando sa bilog sa mga nag-identify nga paga imbitahan rayang si Papa Jess Marquez, para nga magtaungan it ana kara nga mensahe.
1: Castillo, komentaristang walang sinasanto.
0: So, makaroon nga adlaw bagantayan. Bagantayan sa House of Representatives. Ay sa atong interview last week kay Jojo Ang, iya sa programang Todo Berata, basi ko no, mag-deliver imaw today. Kung madayo na, wa pa mat siguro ha, basta anang hambang makaranga Lunes, no? Mag-deliver imaw. It ana karanga privilege speech. May kaangtanan sa mga proyekto ag pagpahisayod sa mga aklanon nga hararo akon nga mga proyekto, hararo ging papunduhan ko, no? Bukod at halin sa anang sariling busa ro na, bukod at anang personal kundi nag-usoy malang imaw man. It source for funding nga mapunduhan ro mga proyekto, especially duraya nga ra nga Kalibo Elementary School a school building mga katuto. So ginabantayan ta ha, rong anang privilege speech sa kamatuuran. Ay roan ang mga proyekto, ginaagaw kun konoriya sa probinsya Taklan. Ginaagaw it mga tawo nga mahilig sa kredito ag mga project grabber. Anang ginatawag nga project grabber mga katodo. Ang kamana nga magka-school building imaw. Magka-project imaw at makaroon ka. Baho ay 2025 malang manmana imaw nagpungko, nagdaog. No? Matapos nga imaw raro dumuyagan, pagkatapos i-term ko anang ama, nagka-school building siya kaagad. Oh, ay akong tama ng proyekto ron, ana tama ng inagaw. Ay, pero sumabat man si Congressman Carlito Samson Marquez. Pero dapat anakunta nga magsabat, ay si Jess, not former Congressman Lito, no? Mga katodo, kasi ro sa kapasidad makaron bilang 1st District Congressman, ay si Kwanta, si Jess Marquez, not Lito, kasi tapos na ang termino ni Lito.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Mga katodo, no? Pero nangawa kita eh. Nagsabat si Lito, nagsabat si Papa Jess, at nagsabat na yun ang kontrakto.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Mga katodo, ang ikato na ito na sa Irando chronology, no? Kuratong turnover ag blessing, it nasambit ka rin nga school building.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: So, magantaya naton ha, kung matigayon gid man nga mag-privilege speech kasi, hambang na last week, ay magahimo pa imaw ita documentation bago na i-presentar. Although, may ginabuitan kita iya nga listahan, but daya ay bukon it kompleto ra for the province of Aklan niya mga school building iya sa East Agwes mga katodo.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Samtang sa pihak kabahin, di ba nga makaroon ma-umpisagon doon ginatawag nga brigada eskwela, ang mga katodo, no? So makaroon man nga bugan itahon nyo, mag-aarang kada man dong no segregation, no collection. Ag dapat ina sa pick-up point, ro mga basura. Bisan una pa ron sa pick-up point, ag kunuwa nakasegregate mga katodo, hay hindi ron pag-pick-upon ko aton yung mga garbage collector. Now, sa barangay Mabilo Kalibo, may nagtayang nga istorya, nga kuno nagabayad. Wala po dapat kayo babayaran. Ro importante ta ninyong obrahon, hay ro pag-segregate it inyo karang basura. Kasi pag hindi ma-segregate ron, hay kawawang pick-up point, magapabilin ina ro basura, no? Mayadyang kon mahugod ro council, agroaton niya mga tanod nga gingta para mag-segregate, no? Ay andang dahon dito ron sa MRF, iya sa barangay hall, ag i-segregate, hay. Dapat akunta, inata sa mga residente mismo, no? Sa mga household, mag-aumpisa ang pag-segregate. Hindi nga ro, obrahon na itong taga-segregate, roaton niya mga barangay opisyal, roaton niya mga tanod, no? Kamu dapat sa barangay, magpahaom kamot pildaywa, tatlo kasuhod lang, no? Nabubulok at di nabubulok, ag-recyclable, ha? Doyon kunta, no? Ro inyo karang obrahon, para i-dispatchan nyo lang, no? Hindi naman problema kasi kung hindi na-segregate ron, hindi ron pag-collectahon, doon do problema, doon do challenge sa mga kabarangayan. Pero ina sa Mabilo, sa rayang nagawa nga istorya nga, kung may bayad, wala pong bayad at hindi po kayo sinisingil ng 10 piso.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Kung sino man doon nagpakalhit ka ron, abe, sugiran ka kon, hotikin nyo ka kon, ha? Ag dapat siguro si Kapitan Karahay magklaro magpaabot sa anang mga constituent nga uwat at bayad rong basura nga ginakolekta.
1: Matalinong talakayan. Masarap
0: ay,
1: pakinggan.
0: Ay may nagabayad man, hayro barangay taro nagabayad. Ah, sa huling, pagtuto sa kalibo dumping site.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Good morning, anay, kay nung Vincent Chowa, ha, nga nag-monitor na makaroon sa aton karang temporary public market. Si Katodong John Cabisilla, ha, detalye ko rayang daywa ka mga kaso itapag pabuno, no? Aglorayang vehicular accident nga mga biktima una makaroon nag-landing sa aton nga Dr. Rafael Estumbukon Memorial Hospital. Ang kamustahon taro tindahan ay may meeting ko nung makaroon doon mga enforcer.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
0: O, check na ton, Katodong John, sa mga detalye, pasok! Katodong John, please go ahead. Uwa kita audio, partner, hindi ko mabatian, no? Okay, dali yan, ha? Gina-check pa naton wrong report ni Katodong John na Cabisilla, mga Katodong.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Masadya tayo, nagainit nga nagainit, taro ang Agmarques nga nga banggaanay, mga Katodong.
1: Berada, berada.
0: Matiro pagguwa nga rin ni Harisco, matsa nagpainit man sa dagat politikaya sa una distrito, no? Makaroon niya adlaw, ha? May mga ayagabot nga mga Chinese. Iya sa probinsya Taklan, raya ro mga Chinese nga nag-evaluar, nag-survey, no? Sa rayang proyekto Tulayman. Ha? Tulay makaroon dumiday. Ro kontrobersiya nga tulay sa Boracay, pero rayang nga sa Bataan, New Washington, hindi naman po kontrobersiya ra, no? Araya taro tulay nga matsa uwa maingkanto, ha? Araya taro tulay nga matsa silensyo, agbaton ana ita publiko.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Kung bangka abiro pag-istorya, ni pila malang mandubangka nga nagabiyahe, no? Vice versa, no? New Washington to Dumagit, ha? New Washington to Dumagit, Dumagit to Bataan, Bataan to Dumagit, mga Katodo. Pila malang man, eh. Noro bangka nga nagabiyahe, di ba ka? Bukuntat ka pareha sa Boracay nga ginatustaro mga nagabiyahe. Aring pampasahiro, plus paro mga ginagamit nga ra sa kargo.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Okay, ara na partner, si Katodong John, i-check na ton. Ara na? Alang-alang pa? Okay, dali yang. Ginahugat-hugat na ton si Katodong John na Cabisilla. Rong San Miguel Holding Corporation, ha? Uwa pa ita pinal nga desisyon kung padayunon o hindi rupag implementar kurayang 7.78 billion Boracay Bridge Project, ha? Ag matsagina target makaroon it San Miguel rong consultation sa mga opositor ag sa mga local stakeholder, ha? Daya makaroon dong gina-target mga Katodo. Balikan ta si Katodong John Cabisilla.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
0: O sa detalye sa mga balita, Patrol, please come in! Katodong John, please go ahead! Katodong John! Wagit, pakwan mo lang abi, pabagagon mo na lang, no? Kay maghilinugat kita, no? Ma-stranded kita, mag-uot, ina na lang ang oras na to, no? Kung mahina malangman ang signal, ni Katodong John, di kuan mo lang sa pabagagon, no? Abagagon na lang maagi. Si Katodong John na Cabisilla. Okay, dali ang kid, ha?
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Okay, dali ang mga Katodo, standby ka mo sa rayang detalye ita daywa ka mga kaso ita pagpamuno. Ag kama naman do rayang kaso it vehicular accident.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Sa di bagagon, Katodong John, pasok!
2: Katodong Didil, no? Daywa ka insidente ita pagpamuno, no? Nagindala iya sa ato nga may provincial hospital. Unang pagpamuno, Katodong Didil, no? Nag-abot iya at mga alas 3-0 kung rason kabi, eh. Rubik kima nga rin si Donalyn Susing, 31 anyo sa pangidaron. Pero no, imot rin sa barangay, nabita sa Banwa, ita numan siya sa kababae, tara katulong nga dili, rin habunuan niya. Nakunsiin, daya imot, ay natin mo rin sa may barangay, laging Banwa S, nakunsiin imot rin habunuan rin, pero pagkakasayin sa detalye ka rin katulong nga dili, ay base ilang nga sa ato nga numan siya police station, masaya rin ito kung anong ginatabok ka rin, hamat habunuan, daya nga rin nga sa kababae, nga 31 anyo, no? Inatimo rin sa may barangay, laging Banwa S, umotra habunan ro na si Karong Katulong Dil, agrobiktima, yung dala iya sa atong provincial hospital at sumakaroon, lang mamakaroon naka-confine sa atong may Dr. Paris Tumbukon Memorial Hospital. Dahil nga kami, doon naman sa rin ato sa Katulong Roli, doon naman na bungan dahil nga sa kababae nga nga si Donalyn Susi, nga sa may barangay, laging banwa iya sa banwa ita naman. Sa pangaywa nga, sabing Katulong nga Junil, nag-abot iya at mga last 10 imidyar po rason sabi eh, dahil nga biktima nga si Jack Padilla, 43 anyos sa pang-idaron kara Katulong Adil, imo taray taga Rua City Capiz na kusin, na trabaho imo Katulong Adil, ina sa construction site, ina sa may barangay poblasyon sa Banwa Ita, New Washington na kusin, kahapon ra, umabot kabi ra o kabi, kaya hindi na ito masairan, kung ano rin detalye kara Katulong Adil, manabunan tayo nga biktima nga kusin, kaya ina tayo mo raging buno sa may barangay poblasyon sa ilaanda mismo nga construction site, ako sing gibuno dahil nga biktima ng sing gindalaman niya sa aton nga may provincial hospital ba abo-abo trana karangkwani daga alhit ra dugoria pasaka sa aton nga emergency room dahil nga biktima pagpamuno kasi Jack Padilla nga ako sing nakagom ra ita multiple stab wound sa ana nga nakasari-sari nga parte karawas sa kusin dahil nga biktima iya makaron sa aton nga may Dr. Paris Tumbukon Memorial Hospital. Masaira natin doon na sa investigasyon ni Tatong New Washington PNP katulong nga Giselle unamat na bunan dahil nga biktima nga si Jack Padilla katulong nga mga vehicular accident no nagabot iya't mga alas 10 imidyar po rason kabi eh biktima nga si Aldrin Mangalye 28 anyo sa pangidaro na imo taga barangay Pagsangan sa Banwa Itabanga nga kumsiin sakay sa ana nga motorsiklo pagabot na katulong Giselle di karon sa may barangay Istansya imora aksidente nga sumunggab sa sangka salakyan katulong nga Giselle nga kumsiin dahil nga biktima haya iya makaroon nga gintala sa atong may provincial hospital dahil si Jack Mangalye ay nakaagom katulong nga sa mga nakasari-sari ng mga laptop sa nakasari-sari ng party karawas niya kusin dahil nga biktima haya makaroon naka-confine sa atong may Dr. Paris Tumbukon Memorial Hospital.
0: Hmm. Katotong John?
2: Roger, katong Gidil, no? Aga, masunod pagin nga vehicular accident katong Gidil, no? Nagabot iya hit mga iya sa akong provincial hospital dahil nga biktima nga si Mike Ribis isinibian niya sa pangidaro, no? Imo taga-barangay si Bali sa Banwa, Itabanga nga kung siin sakay man sana nga motorsiklo, no? Pagabot na di karon sa may barangay Feliciano imora katulong nga Jiril ay na-accidente, no? Ang tumumbay mo sa motorsiklo nga kasi pintabuliganan manimura yung pagdaya sa ato ni Mike Dr. Paris Tumbukon Memorial Hospital dahil si Mike Trebis ay nakaagong katulong nga Jiril mga nakasari-sari ng mga lastro sa nakasari-sari ng party kinawas nga kasi dahil nga biktima hiyam na makaroon naka-confine sa ato ni Mike Dr. Paris Tumbukon Memorial Hospital. Dahil katulong Jiril, no? Mga aksidente, no? Insidente nga ginpadangat niya sa ato ni Mike Bungay kaubungan sa nagkaliwan ng mga Ilinuras. At madiretso lang kita katulong Gidil, no? Sa atong Kalibo Public Market sa mga poroso, medyo masangag katulong Gidil, no? Dahil ay nagagaling, no? Sigiraan darit mga makinarya kasi dito atong mga merkado publiko. Ratong isda makarong katulong Gidil, no? Ay sinkriti, ratong isda makarong niya katulong Gidil, no? Raya bilang ay video tegahayag ko mura aga sinkriti na nga rin mga tao makarong niya sa pwede sa akong merkado publiko. May panit kita rin yung pagkabantalaan binugra ay 200 kilo may saksak kita rin 120 kilo doon ang ba natin may isda nga rin sinkriti malara kasorte 200 kilo kaga mo 200 kilo but 180 kilo salay-salay sinsangga ko sa 160 kilo iaw 120 at 160 kilo bantalaan mo, Pedro Adri, bantalaan 300 kilo. Yes, ato nga amigo, 300 kilo. Sangig, malasugi, 400 kilo. Kusit, 200 kilo. Marot, sinkriti mo lang, medyo sambilog na gubligya ka rin, 220 kilo. Bilak, 200 kilo. Agumamsa, sa akong classmate, 350 kilo. Katulong nga, Jibel. Aga, rubangos, no? Abo, matratong bangos, marong katulong nga, Jibel, no? Bunda, magtetat bangos, no? Asinto, sinta, 200 kilo. Pagabot sa karne katulong dito, no? Imo mataga po, no? Raton kasi, maharaton nga karne itama, no? Pra, ato, dilisike ng backyard, 200 mataga po, no? Kilo, raton nga native naman, no? Ay, 380 kilo. Pero pagabot ro parts, karit, no? Kung mabakal ninyo, sa iba't ibang presyo. Kama naman doon karmi na itong baboy, no? Rokasin po siya kaglimpo ay 320 hasta 330 kilo pero kababo tropati karmi baboy na mabakal niya sa iba't ibang presyo. Kama naman doon karmi na itong bakal kanwang ranang unod gara 420 ranang unod pero kababo tropati karmi bakal kanwang ang mabakal niya sa iba't ibang presyo, no? Katundin. Sa itong mga gulay, huwag na problema. Sa kilid mismo tatong niya pisiksyon, ikaw doon mga tagtad at mga sintin ng mga gulay. Pagabot nga sa atong bagsakan iriya, inabot nga doon mga binugkos-bugkos na gulay. Yan sa akong opisto, ikarabi ako sa kilid dito ato niya mitfiksyon. Kaya di karang magalianin sari-sari store, no? Kaya di karang mag-puskos aga buga at payok mo, kaya paring mong kabaliro nga drive mitfiksyon. Ang pagpagawa nito dito sa may krasupirod, inabot nga doon ato nga gaon ng mga kamuti sa aking balingka, gabi, na doon abot nga mabakal ninyo, no? Sa grocery section nato, nila di karang restaro ni Bro Roy Buntogon, no? Restaurant, no? Bro Roy Buntogon, ag Swalog Sari-Sari Store, no? Mendoza pang Sari-Sari Store, ag kay Ma'am Jusilin Adok nga bugasan ka nga Jidel. Ang inaman sa katungan ni Taton nga di kara sa Taton nga Karsada, ay ina pa di karoon sa pagkasan ni Papa Dads, no? Sa San Lorenzo Drive, no? Ag nga gabaliga mo nga puga katulong nga Jidel. Nga ni Anto Camoria, isang bukot abundar atong isda, nga ni may makaamaabutan pa ninyo. Yung mga isda rin sa sundita po nga, temporary yung may kalibo public market. Bago kita mag-extro ka itong video, no? Ba, happy birthday gig kay Saiki Indimni. Ba, inakitakahabiid ko saan nga lugar, no? Sa may sitio ilaya, Barangay Mubo. Ikapitong dagbo na ng kabirthdayan sa mag-asawa nga Rimi at Dudong Indimni, no? Thank you, gig, no? Agiba na itong dito ba, manugla panda, manugla gawat sa barangay publasyon nga, parang bubot agudo, no? Thank you, Gid, no? Aga, taga sila Sir Nabira. Basi may representante kita ta sila Sir lang sa sanggunayang barangay at barangay Pugas, yun, no? Aga, kay Police Chief Master Sergeant Bidasto of Nabor, no? Check, Sarge. Thank you, Gid, Sarge, no? Happy listening sa ito. Pinamatis na makaroon ka sa itong, yun. Aga, Golden Boys. Tanan niya, Golden Boys. Ito sila ka happy itaran. Happy listening to you, tanan. Retired Police Master Sergeant Ralston Candidate. Press, happy listening gid akin yung tanan-tanan. Dahil ko tungkol niya ito dapat nga berita magaling sa ating area o responsibility, no? Sa temporaryo na ito niya may kalibu public market naman naman rato niya Dr. Felix Tumbukon Memorial Hospital. Kaya po para sa Tudo Birada, ako man si Katudo nga Jun sa Bisilya ng Radyo Tudo, kaibigan mo.
1: Radyo Tudo Live Report, report.
0: Abogid nga salamat ha kay Katudo nga Jun na Kabisilya. Direkta nga nag-report sa aton karang temporary public market. Balikan tayo doon na, no? Si Katudong John ay ginapapamasyaran taro ito nga to sa may angkoy. Buga na to reaction do mga vendors ni Kato, no? Ag di ka na sa may kahabaon, ito ting riyes ang mga Katudo. Kung agahon, pwede pa sanda kung hapon, uwa yun ay ginabantay sa nat aton nga ordinance posi, officer at PNP ag manaman mga enforcer.
1: Berada. Berada.
0: Alas 6:15 agroray nga balita ginhatod katon. This time check is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa only with PLDT Home Fiber Prepaid, mag PLDT Prepaid na. Magabalik programang Todo Berada pagkatapos si Jamakra.
1: Rafael Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berada. Berada.
3: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumakses ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25238 for Series of 2026. Kape.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay doyon latrakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano, i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.

sagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.

0: Drink responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly.
2: DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
3: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Caligo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manama nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
5: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
6: D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para maligawan ng infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
8: Kumakal sa mga butika.
7: D3 Bio. Samphone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
7: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Ipaydipaygi ko sa mabatian ko nga Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging pa.
7: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming nga frozen food products, Patata Navara.
11: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
12: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
13: May na yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara yung maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawa. ko at saka yung tiyan ko. Pero sa walong box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, kasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na trying po log ko.
12: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
13: Wala na po. At saka, inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko naliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. So, sa ngayon po, okay na po.
11: Inyo na rin patunayan, simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
0: Okay, balik kita banwa ha sa aton karang paga ililimaw. Oras sa Pilipinas, may 28 minutos yon nakataliwan sa oras ng alas 6 itagahon. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, anay gali ha sa aton karang mga late tuners. Sa mga kabubugtawang ay nagbugaw ang mga katodo. Good morning anay ha, kay Sandy Lumugdang una sa Kaptipunan, Buruanga, nagasigabong kita. Kay Blinda Taay, agsarayang reklamo nga radong ho ni Jose Regalado, nga una kuno sa may dating Cinderella Bakery, sa ginabakgan mo anay tinapay dong kung iya kagaagi sa libtong, ay bisan kuno may signage it no dumping, ay uwa kita kuno ginarespeto ha, nagabukid kuno runa rong basura, ipaabot na tunda sa taga solid waste no, kay Madam Herlin Asamoy no. Aga kay Jomari Nerha, no? Ginapatamyaw na ruan ng asawa, si Ridji Nerha. Aga si Bundo, kay Jamjam, no? Sa tanan niya mga taga Balaktasan Madalag, no? Nga nagapamati makaron. Kay Noel Banjola, good morning. Kay Salome Sorilla Solina Villanueva, good morning. Kay John Berriones, no? Ina sa Altamar. Kay Karin Mayor, kay Jo Bukotot Silagan. No, good morning mana kay pinsan nga si Roger Nagales, makagampod gali Sandra. Kay Rodilio Castillo, kay Eric Nazario, kay Bobots Kibertiha ina sa Pudlon, kay Yolina Biga Briones, no, ina sa Barangay Briones sa pamilya Biga, no. Kay Rex Pilayo, no. Ag kay Tris Marias Trio, no. Kay Jima Kiswani, no? Aga ka naman kay Ampod Benito Rintillo, kay nung Gido Reyes. Nung Gido, good morning, ha? Ag kay Magno de la Cruz. Nga nag-monitor man makaron sa aton karanga pagpangalagan.
11: Todo Berrada. Berrada.
0: O, si Katodong Rinald Banjola, i-check na ton na direkta sa Anacaraga area sa may Kalibo PNP Station.
11: Radyo Todo Live Report. Report.
0: O, sa natipon niya mga balita. Patrol, please come in.
8: Katodong Gadriel.
0: Please go ahead.
8: Ayos, Katodong Gadriel, no? Sa aton mga police report, no? Una akong tanay sa Banwa Karaita Alsabas, no? Oro nagagin aresto nga akusado, no? Sa kaso karaga statutory rape, no? Kahapon, Katodong Gadriel. Kung sa siyeng ginagabig ibaong top 2, no? Most wanted person sa municipal level, ita Dao Capiz at Katodong Gadriel. Pero iya mo rin aresto sa Banwa Karaita Alsabas na particular. From the Kraga Akusado, no, nga si alias Victor, 55 anyos, no, nga residente kara ita poblasyon Ilawod, Dao Capiz sa Katodong Gadriel, no, ginaresto ra ita tawag mga otoridad pinaagi sa nagkaroon niya warrant of arrest, no, sa kaso karang statutory rape at Katodong Gadriel, at kung siyang ginpapagawa, no, pero nagkaroon niya warrant of arrest kara gataliwal kara January 9, 2024, no, ni Honorable Eric Anthony Dumpilo, rong presiding judge kong RTC Branch 14 Roa City Capiz Katodong Gadriel, no, wa karga gin recommendar nga piansa rong korte nga natunggan Katodong Gadriel, no, may tantanan sa pagkaresto sa lasambi karga akusado nga makaroon isa una pa, no, sa aton na paghinakop akong Altabas sa Municipal Police Station kung sasin, no, rong lead unit minagdakop Katodong Gadriel sa rekra nga akusado una kahapon sa Banwa Karaita Altabas ita agahon Katodong Gadriel. So nakatayan na imorang igaton over no sa korte nga natungdan rosambi karang kasado matapos ang gin serbi kahapon do anak rogaman damianto di aresto una karon sa Banwa Kita Altabas. Samtang sa piyakabahin, aristado man, rude karagasan ka liborer, no? Ang katodong gudel, matapos ka nga madaktan, no? Itry ka nga armas kahapon sa Banwa Mentala Kita Altabas. Ang katodong gudel, matak na alas 10:42 kita agahon, no? Rude ka nga suspect, agin aresto, agin kilaga sa kay Prini Erdistan, asang ka 30 inibi andos liborer, agin morat tubong barangay Kalakabian, sa Banwa Kara Itabibakaw katodong gudel, no? Gin aresto, nasambi ka nga persona, sa may sitio datag barangay Tigbawan sa Banwa Kara Ita Madalag, no? Matapos na makabaton ita information doaton nga Madalag PNP, no? Halin sa sangka content at citizen nga naga-informar ka to dahil nga may una karang isang kawa makilaga nga persona nga may anak karang ginahoptan, no? Nga armas, no? Kung sin pag-respondi nga ni no? Ita ato kaya magkapulisan ka to doon nga dahil high court in the act imaw nga una sana karang posisyon ronday ka nga armas do particular do day ka isang kahon may shotgun brick type katodong gudel ag may bala nga sambilog no kung sin gin uso yan itare ka dokumento ro na sambi ka nga persona katodong dalu galing way magin pakita nga dokumento no nga may anak ka ginahuptan ka nga armas ag pagdagdaga karay karay nga homemade shotgun katodong dalu rason nga gin aresto ita aton nga madalaga PNP ro na sambi ka nga suspect sa ato no ag makaron nga gahon iga-invest daw sa ato ng Provincial Prosecutor's Office aron nasambi ka nga suspect kakatodong nga adudel nga madriagon kahapon naging aresto ita aton nga madalag PNP kakatodong adudel. Samtang sa piyakabahin arong update no sa like nga na-aresto sa gin patagay ka nga bypass operation ita aton nga Kalibo PNP no iya sa aton nga Banwa ka ita Kalibo katodong adudel kahapon mga tak na alas 9:36 no ita agahon katodong gidel kung sino ro de kag suspect nga sangka cellphone technician nga iya para makaron naka detain no sa nakapsel ita aton nga Kalibo PNP katodong gidel gin aresto imo ra kahapon matapos nga mabakya no ita sangka plastic sachet ita suspected shabu no sa gin patagayon na operation ita aton kag mga otoridad kay makaron ginahuwat na gid arong resulta no ita ray karang drug test nga ginapatigayon no sa lasambit karang a suspect nga temporaryo pa makaron nga nakahunong iya sa aton karang Kalibo municipal police station katodong gidel matapos nga ginaresto ita aton nga mga kapulisan rong natabo no nga stabbing incident sa Banwa Caritan Washington gintawagan ta kay na no o aton karang Washington PNP ako galing wa pag abi no si police major Gunsaludo ita aton nga Washington PNP no kay ginrefer kita no nga imo lang gipakatao kar ta information at katodong gidel may tantanan sa tabo karang nga pagpamuno una karon sa Banwa Caritan Washington kabii pero biktima gani iya gindaga kar sa provincial hospital matapos nga makaangkon kara itatama no ita pagpamuno sana karon nga gawas na katodong gidel pero rong investigation ita aton nga Washington PNP nagapadayon no may kantanan sa nasambi karang insidente una sa Banwa ita New Washington bago lumagid no kita balik sa aton nga Kalibo PNP kay kaina abi nagharurot no ronday wa ka baga fire truck ita aton nga Kalibo PNP katodong Kalibo Fire Station katodong gidel padto sa may area kara ita tigayon na matapos sa makabaton ita tawag nga may una karon no nga sunog yan gani nga nagdali kita katong dali sunod ito sa area kara ita barangay Tigayon nagpagabot aton ito I mean ko nag aso malaman katong gidel no that's why nga pagabot aton kara Kalibo PNP ay wa pag isa dali patigayon kara ita pagpanabit at karon gatubi no nag inspection malang pero aton nga ang mga personnel no ita Kalibo Fire Station katong gidel aga base kay ina no sa Kaiser Dodoy Gerardo kay anda karang area ya pamilya ro de kay bagay ay ipa inspection lang gid dorong linya ita Corriente no oh sa ato nga taga Aklan Electric ka cooperative da katodong nga dodel pero sa isip sa part man ita to karang fire ay insigida sa daga nag responde na matapos nga makabaton tra ita information no kay sempre pag fire abi nakita nga may nag aso at ato dodel pero may pagani nga wa mata nagpadayo no aga din lang ro ang bakit ato karang fire nga pipa inspection na gid daw sa ato nga taga Aklan Electric Cooperative para gyud siguro katodong gidel agud nga malikawan aron dai kag posible abi no nga sunog nga magduntad ja katodong nga gidel. So far no sa iba naton ni mga municipal police station no wa gyud man sa mga reported daw nga mga madirgoon nga insidente sa takop kita sa nga premier distrito ako ato nga taga probinsya Ketakan katodong gidel no basement sa ato nga pagsecure sa pila ka mga municipal police station sa sa 1st District kita aton nga probinsya. Ini sa kalaga report direkta sa atong Kalibo PNP sa Gapon para sa todo birada. Ako man si Katodo Reynold Banzola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo Live Report. Report. Ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Abugid nga salamat ha kay Katodong Reynold Banzola. Direkta nga nagareport sa anak karang area of responsibility sa may primero distrito ko aton karanga probinsya Taklat. Makaroon man gali nga adlaw ha, mag-aumpisa ag magabalik. Ro ginatawag naton nga 5 days working week. Kompleto na ha. Waong kitat Fridayhan, waong kitat Friday sickness. Nga pag-abot it Biyernes ay walang pasok. So balik na tayo ngayon, no? Raya ro ging pag-uwa ko Department of Labor and Employment Dole, no? Base sa andang memorandum nga ging pag-uwa mga katodo. Kaya wala nang excuse, oh. Kaya raw, may kopya kita ita memorandum ang mga katodo, no? Nga ginabalik na ro trabaho kompleto Lunes hasta Biyernes ang mga katodo. So wala nang excuse, ha? Wow, kung ano pa nga ay may Friday, no? No work, may Friday sickness, ha? Walang trabaho, no? So, balik na po tayo, ang mga katodo, sa aton karang, sa inyo karang trabaho ay kami, watay. Wata kami itakunano riya, eh, no? Dire-diretso ta kami, ha? Wata kami tinhambang Biyernesan nga watsugod, no? May sugod gila ta kami permi, may sugod gila ta kami adlaw-adlaw, no? Domingo lang, pag-abot it amon karang ako, no? Dayang mga break, no? Amon karang mga ginatawag nga day off. Ayan, ha? Ay, saging pag-uwa nga rang memorandum ay ginahambag it dole nga all officials and employees, ha? Ay balik na, no? Kamo sa ginatawag nga rang 5 working week. Ayan, 5 days na sa sugod itsang Domingo mga katodo.
2: Todo berada. Berada.
0: Okay, so i-check nato si Katodong Rolly Boy bago kita mag-commercial break. Ang pasadahan nato ng taga Solid Waste.
2: Radyo Todo Live Report. Report.
0: Ay harap pilagon sobrang 30 ron na dakpan nga illegal dumping, agro illegal dumping ra plus do open burning ra ay 2-5 ba ro ray pagsuga, no? 2-5 rumulta ang mga katodo. Okay, i-check naton. Una gon sa linya naka-standby Katodong Rolly Boy. Yeah, please go ahead.
14: Yes, katulad nga Judel, no? Padayon rong hot pursuit operation nga ginapitigay makaroon ko ato nga naman siya pulis matapos na tabo rong sang kapagpamuno sa service mo 8 kwarto isang ka lodging house na yung matawag natin nga dating Manolo's Pension House.
0: Nasugod at lodging house?
14: Oo, nasugod at lodging house. No, sa matamtago na KNGNN. No? Yes, may laging Banwa S, no? Sa Banwa na may...
0: Go-operate pa makaroon doon?
14: Yes, katulad nga Judel, no? Alas 5:47 na tabo rong inasambit nga insidente nga gidespondehan ko aton nga naman siya pulis kung madumduman ng biktima ay gikila kay Donalyn, no? 25 anyos ag taga barangay Nabita sa Banwa Itmas siya nga nakaagom it multiple stabon, no? Sa warang tudlo na na maigo sa natuong butko maigo manitamuno sa anak karang may hawak ayon natuong portion maigo ang siya na natuong may kanana, anang tuhod, ayun, no, may ikaw. Pagdahil rin sa anak, karang pag, panagang sa pag-atake sa nait na sambit na suspect na ginaligar, ginkila kay Ricky Story sa 55 anos, senior citizen, no? Aga resident at barangay Mubo sa Manuel at Kalibog, ang ginatawag na si Acertin o alias Alug. Sa initial investigation ko, ato nga naman siya, polis, sa nasambit na bistima nga si Donalyn, alas 4 oras si taga hapon, ay nag-check-in niya ta, no? Samtang ginawagat na na, kung anak ka nga ka-partner, no?
0: Aba? Ang
14: suspect, no? Nga senior citizen, no? Tawag na ito, nalulo na na, no? Ano na, may dadya, bisingko niya. At least, record at police, 25 anang edad, no?
0: 25 or chicks?
14: Yes.
0: Aga, kasing edad mo ang gagaki?
14: Ay, 65 tara.
0: Ah, 75. Ikaw pa ata, 42 pa ata, no, di ba? Ah, 49. Abi ko, 42.
14: Bisan ka dyan, dali lang mag-resign si Sena. So, okay. Natabo rong insidente nga ra kahapon itapon, no?
0: Ano taro natabo nga imbis ibang klase tang buhunan ay buhunan at siyaw.
14: Ara ro istorya karon katudong dire no sa ato niya nabuo nga mga information. Kundi unang nga nagya check in yang babae, no? Nga 25 anyos. Nawagat na sa lagi nga sa kwarto rong nga nga 55 anyos si lolo na, no? Ag nag-abot pag-abot ita yake ni lolo na. Sugod na nagwa uman ang baka anay mineral water tubig ba nga pag-inom.
0: Oy, siyempre para kun uhawon may imnon.
14: Oo.
0: Kun mamagahan so, katutunlan may pangpabasa.
14: Oo, hindi nakasayang nagbalik kun dayon pagbalik. Siyempre katun dayon sa nga nagulo istorya siyempre sa ayon mundo kun ano rong imong imagine kun guys istorya kamo na ano rong
0: ayaw ko pagkamutan na sa mga bagay no sintitang. Pakisaysay lang, ay inusinti ako karon.
14: Oo. Oh, ay, rung lagaki, samtang nag-aurin sa lagay, ambay sa babae, nga mamahay, mapanaw ako sa Manila. No? Mapanaw ako sa Manila. Sumabat sa babae, nag-reply babae, mamahay, hindi ako mag-object o magbagabag sa imong pamanaw. Ngayon, may man ganiron na magpanaw ka para nga mauntat yun ang atong relasyon.
0: Mm.
14: Na mauntat yung atong relasyon. So, sa rin na kaantanan, nagsugid pa yun yung bay nga kumao-otago atong relasyon po dahil may inaw-aibaw nga bago nga live-in partner. No? So, sa rin nga mga pahayag at biktima, yung lalaki, medyo bumangon, kilindog, madto sa CR. Sige, hugas man eh. Pagbalik, pagwana.
0: Pandiho ah, okay he.
14: Hindi siguro mabatong-bato nung nga ng hamba ay may kalibin yun, ha?
0: May kalibin doon, ano, babae?
14: Babae, may kalibin yun, ha? Man, siguro ato nabing o sisa ang katulong dira, sino sa rumboy, no? Nga, pirmi ko noon nag-check in sa Mangdaywar.
0: Sa Mangdaywar, o rayang senior ag rayang babae, no?
14: Babae.
0: Suki o tananda una.
14: Oo, correct, katulong Jibel. Pero nakibuting gani ko noon sa dahamat mo tayo nasa budayan doon, nakita lahat ananda nga, may mga blood stain nga nakita sa gawas it babae ang ginapupok it lagaki rin purtahan kung dahil pagtapos kinit buno sili may mga ginatawag na pagpanagang no hindi maitamaagin maiguanit mga pagpamuno no hindi karong galing nga anang igu karahay nagkangasari nga pulsin ko ng gawas so naghaling dahil rung lagaki naghaling sa lugar kwarto o nagwa pagwa na masakay kunta sa nang motor ay nilipatan na galing yung susi at ang motorsiklo.
0: Mm.
14: So pagbalik na buo na kunta sirado tayo pintahan ko kwarto ay ginagapak kunta ay ginabinubuna ay buksan sa buksan na sa babae hindi sa magbukas sa babae kung dahil ganun may igot ay matapamuno no? So hasipatan at may rumboy no? Habang ginagapak kung mga pintahan at ang dakarang at sikinan. Dani, pumanaw dahil lagi yung lagate, inaiwan yung motor. Pagal din na maburo si ito sa sunod kwarto, naiwan na. So, nakita na na yung babae na nagalami yung dugo, rason na nagtawag it police. No? Nag-respondi ko ato nga police, ang ito na yung nasayuran na may natabo nga bunalay. No? Ang nakilaya rong nasambit nga biktima, tapos na sa ang pag-sisa, no? Na nagkakingayan kay Dunalin, ang rong suspect, ay kailangan man kay Ricky Torres. So, nauna ito ng picture, abing nga no? School sila, abing nga picture nga, di ba nandang pag-ipahel ko, provide ka ito. It na kay, tama-tama, yung mga nag-edad di ba sa 65 anos, ito na una ito.
0: Ay, sinta igo ni babae?
14: Ay, ito nga naman ko, sa walang lima, sa tuong butkon, sa tuong hawak, at sa may tuhod, ayun.
0: Nag-agawan, yeah. Patasig ko sa natsiyawra.
14: May grapple nga natabo, no? Katudong Judel. So, dahil lang, pag-respondi ko, ating kapulisan nag-respondi mo, ating taga-MDRI mo, agamurong MDRI mo, puro nagdaya sa Dr. Rafael Estumbuco Memorial Hospital, no? So, sa kanyang gani, hindi punta magpa nagpa-imbestiga dong kan ay dinag magpa blatter dong babae ay sige ko yanan man ay alinon mo gani ay na tibukaw tapo dahil mismo rong rumbor na kasita ang amot ang nagtawag it pulis no init ako tayo mo mag-report sa station ng babae galing ay nakita trumboy ang ang amot ang nagtawag it pulis assistance katulong Jibel
0: dahil gani nga may ninahan may

0: kita ng lolo at anak, may natang mata pataka na nga kalibin na yung nga iba, naglisin siya yung imaw nga di yung santa magigapadayo sa nagrelasyon, kung dahil ganti ko nga inaw ko sa nga kalibin pa. Pero ikatto na hangit yung suspect at binuno gagi. Yung nasambit gabi
1: ko. Oh, tat, kung nanong abi, istoryahan tarang raga ay atong isitel do ato niya ng sangkiring problema pero kita matagihapon no katigawgan mata kita gatik sanay
0: oh gani man
1: di ba
0: ano ba tagani ito nga kasugot no naguna nag check in o babae 4 o'clock no nagabot yung
1: ba timprano ba ta hapon
0: oh hapon no 4:30 nagabot yaki
1: 30 minutes no? Late
0: oh pero pagsugot nagbaka tayo yung mga mineral water tapos bumalik natabo mga pasado alas 5 inidya. Butabagon, kung di mo taon, ano rong ila time element, may natabo anay, antes natabo rong pamuno.
1: Namuno anay bago rong pamuno?
0: Nan. Marubay ko na itong tanawang rong elemento sa oras, no?
1: Natapos yung matasan at pausang itdamang. antes dahil yung natabo rong pagpamuno. Diba? Ay, man gahibayag ka kon ambagon ko nga rogamiton kong terminology ay pagpausak damang
0: ay normal yung abero na ay
1: oh ay pwede man natong ambagon no may natabo nga upasay
0: ay mambat aro
1: pagkatapos ito upasay hay dato rain buhunan
0: oh ay sige ya bagon buta mo kung bang panas man sa Manila ay hindi pa ako magbagabag mo panaw
1: kasi may kalib wa ta sigo sa ido gagaki nga may kalib intro babayi
0: may kalib may bagot ang kalib
1: imot aro nagpangdugom taro anang pananawan siguro ni lulo karag habuno na taraan ng apo
0: ay murgane bra pagkatapos ng lahat lahat sa atin iiwanan mo ako
1: at may nakatago ka pa palang lihim may reserba ka na ay pero duda mata siguro samtang sanda may una mataro babayi. May una, tagagiro babae siguro.
0: Hindi,
1: hambay ko, samtang sanda pa, ag may mga nagkatabo, agatabo-tabo, ay, may anag at siguro man it babae.
0: Sa ato namin nga pag-analisar katodong dibel sa investigation, ay, pirmi sanda nag-check-in di karon. Buta ba nauna rong lolo?
1: Oo nga, ne, pero base, pwede matarong takaw-takaw. Diba? Nga si babae ay kantigot ang magdaga, no? Nga, bisan may anang kalibin, na sige gihapon sa dan ni Lulo na.
0: Oo, mas bilhin, nagkasustinto ka na eh. Oo, amo ka nagkasustinto.
1: Sa hamag o kagihapon nga hindi ka magpadakop kakot mo eh. Hambay ko, nga naging sila, di ba? So naging suki nila ang atubang at lodging house sa Manulos, di ba?
0: Oo.
1: Ang permis sanda ito ay kilaga yung sanda kurumboy.
0: Correct.
1: Diba? Agkada hapon, no? Siguro hambay ko nga ni, samtang sandamat ang daywagon, agay nagto sa nauna, base, may commitment yung taman si babae nga iba. Ag natabo nga nga. Kung umuli ka man at Manila, eh, hindi ko man na maging kita kasi may ako naman na another guy. Mayroon na naman akong kalibin. Ay kato tanaking si Lolo. Di tawa, nakibote mo sa balita.
0: Si Lolo, pag nisinsabi ni Lolo, ay, pa naman ako sa Manila, managa, ay, Maria ba to? Hindi mayroon na ganyan mara para maunta yung ato na nang relasyon.
1: Hindi mata magbagabag. Kung gapanaw ka, di ko magbagabag. Di ba?
0: Pero man, anang sabat ni Lolo, man na to ay, I love you so much.
1: Ba? Ga,
0: man I love you so much, ga. Ano na, araw sa blatter eh. Ang mura na nga ba eh.
1: Opa.
0: Sa real nga sitwasyon, siguro ay pagkabanat alam niyo sumas, hindi yung naman na pagpadayo na natin relasyon dahil total man ay napano ko sa Manila at maraman na kakita na kita mag-uot ang kalibin partner ko ron. Ikatot ang nag-alsar ko pagkatapos ng lahat-lahat, ganun lang, binuno na. Hindi yung tabo ka rin katotong judel.
1: Pero, gaya taruigo ni babayi.
0: Kung mga identify mag-arong suspect katotong judel, aga para matarong at process operation ready pagayon ko aton nga Marcia Police ay kun ano mga disposition kada kung aton nga na Marcia Police face to face basis nga may madakpan no maaresto ay kun ano ka kaso nga igapay no ro police mga determine kada kun ano nga igapay sa piskalya katutong gider no so dahil gani sa rayang natabo no sa dugang pagid naton nga police report

0: May again quest makaroon ni adlaw reyang tatlo ka mga nagkagadaktan sa pabugo na gitapigayon sa bahay ng buwang-buwang ba legal cut piping sa Barangay Rizal sa Banwat Mabas kahapon, no? Ang na-recover din dayo ka mga inubuhang ng manok kahit anong ka mga tari, no? Aga taya na 3,200 pesos. So, no, sa atong nabas pulis nga under ang again quest makaroon ng adlaw, no? Yang datlo ka mga suspects by Ariel Arasaga, 29, at Pandan Antique, Alwin Agang, 32 anos, at Unidos Nabas, at pangatlo si Jason Castillo, 27 anos, at Rizal Nabas, no? Again, question na sa ato niya, fiscal niya magkaroon niya law in violation sa Presidential Decree 449,
1: tungkol niya ito na illegal cockfighting.
0: So, yun mo lang katulog dito, no? Ibang ang mga municipal police station, ibang mga reported untoward incident nga ginistulihan ng ato ng mga kapulisan nagluwas sa Banwa It Nabas at the same time, iya sa bahay It Banwa It Mamaysa.
1: Oh, base may halimpatan ka?
0: Happy listening again, no? Sa Pindon, Bindongguhan.
1: Ang Bindongguhan, okay. At Nilaga ng Bayan.
0: Oh, ni Kagawad, Ilar, o Ilar, no? Minabis.
1: Masahalipat kayo tinga.
0: Ay, nabakasin kita sa Dayon Adlaw.
1: Nakabalita kayang ko senior nga to nga perdi ka pananay, masali ka magpate.
0: Ay, gani ay, Dayon Pati ay.
1: 25 anyos, haruan ang ginahuhapon, ha?
0: Kung isugid ka to, ito atong investigado na, si Corporal Retinto, Retinto, karang officer ng case, pa-describe atin makong itsura ba eh?
1: ay.
0: Oh, ay, pero i-describe na ka. Ah, may picture ka? Hindi ay pinakita na ka picture. Ang bawahay, kung gani, murina, ay, lawas, ay, kampiyo, mag-wapat ah. Makong dapat si Lulo ah. Dapat si Lulo. Okay. So, diyan lang, oh, katotong dito lang, inisiliro ato yung matot ng mga information nag-report based on police fires. Ani sa story, lang na nag-report niya sa naman sa municipal police station para sa Tudo Bilada. Ako naman si Katodong Rolly Boy Herrera, ito ay Tudo, kaibigan mo.
1: Okay, so abugin niya siyamat, Katodong Rolly Boy Herrera.
2: Radyo Tudo, live, report.
1: Direkta nga nag-report sa nakaraga area of responsibility sa May Segundo Distrito, Kuaton, nga probinsya Taklan. Masa nagkugang ako't pangutana eh, wako mapangutana kon. Si Gagaki ay may anamang asawa, no? Ang mga katudo, no? Agrobabayi ay may anaman nga kalibin. Kumbaga, parang amater o batagong lihim. Kumbaga, nagatabo-tabo kang rodaywa, no? Ay basi, baga makon binata mata si Gagaki, na in love tayo sa babayi. Si babayi, sangagan niya bata tayo, nag-ausoy mata imot bata-bata man. Kung sa katon pa may anang magugang at may anang bata, mga katudo, no? Ayaw galing ay haungkat ay, ro mga ginatago nga nagaong si Gagaki nga manay, pamanila ako. Ay mana, hindi matang magbagabag manasing mga plano nga ron. Agdi katulayon ha, open up it babayi nga may akon man abi managon nga live-in partner. Ay abaw!
2: Todo berada! Berada!
1: Aking si Gagaki. Pag may dagat na galing siyaw, no? Maguwa saan ang personal nga siyaw dingdong. Ah, nga dumpol, may siyaw baid na galing mga daga. Ag-anat, aging buno, no? Ro-ana karang pinalangka. Ayan, pinalangka. No? Ito sa nagasambuwa, permisa, lodging house, oh. Di karang kuno sa may atubang itmanulos, ay may lodging house, di karo, no? Ina, kuno sa napermero nagatabo. Agdoon niya nito natabo, no? Nga, habunan. Ana si babayi. Grabe, tighapon si Lulo nga ra, no?
2: Todo berada! Berada!
1: May ginatawag matabi ding doon nga, age doesn't matter. Ayan. Hindi hadlang ang ginatawag nga kwan, ayang edad sa ginatawag nga nabatyagan nga pagpalangga. Ayan. Why? Aron eh, no? Sayod mo man. Nga bisan sa edad ni Lolo ay may anat na kapong ginahuhabon nga bata.
2: Todo berada! Berada!
1: alas 6:58 ro aton nya oras sa aton nya pagbalik, ha mga katudo, no? I-try nato nya maabot si Madam Herlyn Samoy agro aton nga barangay, no? Ro aton nga enforcer ay rikatong ato sa may area it dati anay nga Cinderella Bakery sa may Sikimpo hay nagatumpok nagabukid yun kuno rito ro basura, no? Aga tao kon pick up point di karon don identify ay kon pick up point dapat wa ta nagabukid do basura, no? Ay gina pili nila kan lata kunot basura kaya nagailinapo ang mga katuto. Agroraya nga portion balitaan ginahatod katon ita PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Only with PLDT Home Fiber Prepaid, mag PLDT Prepaid na. Magabalik programang Todo Berada pagkatapos si Jamagana.
2: Komentaristang walang sinasanto. Todo Berada. Berada.
3: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming dahil sumakses ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25238 for Series of 2026.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nagamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na uwa pakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong ngawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Joy Store, Tangalan Public Market, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pukid Store, Altavas Public Market, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha, Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po niya yan?
5: Ay, tinake. Oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.

sagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka by Di Alintana. Bimeg ang kasama.

0: drink responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Hinebra, San Miguel. Drink responsibly.
2: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kalong bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa bangko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag gamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
5: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
6: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
7: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
8: Buhay na yung katawa. Walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga limang kutsara na maubos ko na kanin po. Hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 ng madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit ng katawa. At saka yung tiyan ko. Pero sa walong box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, kasi lana po, hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko, saka yung tulog ko.
7: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
8: Wala na po. At saka, inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung minom ko, maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boto. Kaya yan po, okay na po.
6: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
3: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
9: Okay, balik kita banwa sa aton karang nga pag ililimaw ang sana bilin naton niya mga minutos, no? Ay alas 7:09 gon itagahon ang mga katuto. Now, si Congressman Ted Haresco nakakabaton it mga kritisismo, no? Sa anang pagguwa, paglibot-libot iya sa bilog ng Akgan, especially iya sa may segundo distrito. Para kako, no, kung ikaw ay ilihado, dapat hindi kating mag-create ita boundary. Boundary bagang magpangamigo, boundary sa imong mga kaalyado, boundary sa pagbulig, sa ginatawag bagang minatuntuod nga serbisyo publiko, no, ay aron. Ro bansag agro rayang hagam bagunon nga si Tito Ted Haresco ay number one, the best one sa serbisyo. Ayan, ginabansagan ni Mao nga the best one sa serbisyo. Hindi ron bot hambagon nga porque taga second district kay hindi kauting pwede makabulig sa saga first district, no? Aman kun may ikabulig ka malang, di ba? Ang mga katoto ay mga aklanon man sa daro, mga tao man nung nagakinangan itabulig at kalipay mananda kon makahalubilo ng daro ginatawag nga si Ted Haresco, di ba ga? Ang mga katoto, no? Ay may mga kwanyuta, intriga, nga kuno ay madayagat congressman, haman iyagid sa first district, bukod at igto magbalik sa segundo distrito, haman si Marquez gid, o ginahambay nga IPAL, ginahambay nga early campaigning, ay tag mga palpak na mga akusasyon, paano mag-IPAL, hindi man sa incumbent, paano mahambay nga early campaigning, ay wapangani re-election, wapangani makapile do certificate of candidacy, ang mga katudo, no? So may chimpong hapangutana naton si Congressman Ted, makon ma agtuan na kita makon sa usapang politika, eh hambang na ka kung no, sige, nandyan na yan, ilaban kong laban, no? Ano makong masasabi mo sa iyong mga kritiko? Araga taruan ng simpleng sabat, hamatagod malang ra, pamatian naton mga katudo.
0: Congressman, pag-usapan ng politika ang 2028 kasi sa paglabas mo at sa ginagawa mo yung pagtulong, may Malaysia talaga na tatakbo ka daw.
10: Ayaw mo sila. Ayaw mo.
11: Normal lang naman yan, ata.
0: Minamalisyahan nila eh.
10: Depende naman sa tao, di ba?
11: Yes, po.
10: Depende naman sa... Malay mo, may mangyari sa akin bukas. Pero gagawin ko...
11: Ay, palayo naman.
10: Gagawin ko lahat ng mga gawa ko na magtulong. Magtulong kasi... sa palangit ko bilang ekonomista. Ito rin siguro ang pinaka-grabe na panahon sa bulsa. 27% ang pagkura ng piso, hindi mataas-taas ang mga inyong mga sweldo. So, ito na pinaka-mahirap. Dapat magtulungan tayo. Yun ang bibigay ng Malaysia. Pakisabi nila, magtulong na ba kayo? Mag-servisyo na ba kayo? Mag-sipag na ba kayo? Magharap ng mga ayuda at saka kung ano-ano pa yun na ibibigay sa
0: politika.
10: Pag muna yung politika,
0: maaga pa.
11: Yes, tama yun.
10: Susukatin tayo ng tao, susukatin tayo ng Diyos sa kabutihan na ang ginagawa natin ngayon araw na ito. Tama?
12: Oh, oh. With your presence sa Uswag, mas lalakad kayo yung Uswag na yung darating ngayon.
10: Yun ang ginato sa ito kasi wala na natin ang patilis na taga-aklad. Ang Abyan Bukon, Negron, wala na sila masyadong aktivitas dito. Ang Abyan Owa, walang aktivitas eh. Ang mga ibang patilis, binigay lang isang, dalawang bilyon. Tapos, wala, dito, ang aklado, masakit na naman. Isang tawag na lang. Boss, tulong naman sa heart center. Diba? Oh, tulong naman kasi may bato ko sa kidney. So, at least, aklado. Diba? Eh, mga iba dyan, hindi na lang tulong.
11: Kapag
10: balikan pa. Naririnig ko, hindi ka balik.
11: Bago mabigyan? Oo. Oh. Bago hindi pa mabigyan?
10: Diba? O, dito na yung gozo, dire-direcho ang servicio, dire-direcho sa tao. At tulad ko yun, nung pag-is man ako sa resto, hindi ko tinitigyan kung sino pa alam. Exacto. Tama? Pag nakita ko heart center, ibig sabihin, sino ang sunod talaga yun? Pag nakita ko kidney center, ibig sabihin, sino ang sunod talaga yun? Dapat sino malas. Pag nakita ko West Visayas, sino ang sunod talaga yun? So, dapat yun, mga sino malas. So, pakisabi na lang, magkampanya sila sa servisyo at
13: yan. Masarap pakinggan. Todo Berrada. Berrada.
9: Ato haruan ng Sabat, ayaan mo sila. Kung sa katon pabay isan da, no? Ayro mga nagakritik nga ron man, waman man at mga inubrahan doon, wamat may mga ginaubra, o ay harata sanda may ginaubra, no? Aga kung sa katon pakat, sanda kung may ginaubra, ay iba nga ni nagpakitang gilas man, mga katuto. Hasta kung yan ni umabot, di kara sa Kalibo Elementary School building nga ra, mga katuto, nga hapon na ni Congressman Jojo Ang, no? Ay abo man mana kita at mga party list. May mga ging pang-mention niya tukoy na si Congressman Ted. Ay waman man at may ginaubra iya sa aklan doon. O. Ha? Pilara na ka-mention niya tukoy na tatlo. O. Ay si Jojo tama na. Anat uswag may haubrahan tama na riya sa aklan. Ay kabuabo ang mga katuturo anang mga proyekto ni Congressman Ang. No? Sa initial natin nga listahan niya itong aging presenter. Ako last week. Mga katuto araw, ako niya nang ginabuksan do ako niya ganha ang kristal, no? Roon na riya sa listahan, doon ang construction ita 4-story building, 12 classroom building, no? Iya sa Kalibo Elementary School, no? Roon na karang budget is 46.8 million, no? Sumunod tayo ng construction ita 4-story 8 classroom school building sa Balite Integrated School. Sa Poblasyon Balite Aklan nga 31.5 million pesos, no? Aga sumunod rayo no construction ita 3-story 9 classroom school building sa Altabas National High School, Barangay Poblasyon, Altabas Aklan nga may 35.1 million pesos, no? Reconstruction of 3-story building, 6 classroom building sa Aguinaldo T. Repiedad Senior Integrated School sa Barangay Linabuan Norte, no? Linabuan Sur, sa Banga Aklan, no? Nga may pundo nga 23.5 million pesos, no? May una pa rin nga construction of 4-story 8 classroom building, school building sa New Washington National Comprehensive High School sa Barangay Poblasyon New Washington, no? Ang mga katudo, no? Nga roan ang budget ay 31.5 million, no? Mga kuanta, no? Construction of 2-story mga katudo 4 classroom school building sa may Madalag Aklan, no? Sa Madalag National High School, mga katudo sa poblasyon, no? Nga 15.7 million, no? May una mang construction of 4-story 8 classroom school building sa Maloco National High School, no? Sa Maloco Ibahay, no? Nga 31.5 million, no? Agrorayang construction of 2-story 4 classroom school building sa Kamaligan National High School, Barangay Kamaligan Batan, 15.7 million pesos, no? Ag construction of 2-story 4 classroom school building sa may Libacaw National Forestry Vocational School, no? Sa Barangay Poblasyon Libacaw nga may 15.7 million. So rayang ging basa naton initially pila pa yang ra sa mga proyekto mga katuduhay nag-aabot it 757 million, no? 950,000, ha? So kulang-kulang na 1 billion. Daya pa lang, ha? Ah, mga katuto, no? 757 million, 950,000, no? Rurayang nakita natin pila pa lang sa mga proyekto, mga katuto, no? Ni Oswag Ilonggo, no? Ay nag-gather kung ima makaroon it mga documentation, evidence to prove. Ako ang mga proyekto riya sa aklan, Sambilogon durayang school building ita Kalibo Elementary nga anat akunot uswag ra nga hinuguran, no? Imautaro nagpasilitar ita pundo mga katudo, no? Nga mapunduan ag matigayon rurayang rang construction mga katudo nga anang ging kakibot, ha? Nga hamaan mana, no? nga haako aga saratong natabo nga blessing turnover hay uwa anaman na ako maimbitahi. Mabaho ba nga bagay nga dapat maimbitahan si Oswag Ilonggo Partilis sa Congressman Jujuang? Malaking bagay ba yon nga dapat imbitahan ni Mao ang mga katuto? Para kakon siguro ron ay for a matter of respect, no, aga pag pasagamat ka na nga kung uwa ka na, ay uwa ta mapunduhi, no? Ruraya nga rang proyekto sa DepEd, no? Agro DepEd man kunta ay nagpananaw nga pasagamatan si Congressman Ang, no? Ay kung kinahangan man lang nga may representante matuna distrito, ay pwede man lang imbitahan si kuan ay si Jis Marquez.
13: Todo Berrada.
9: Galing ang hadumduman si Jis Marquez. Wa tananda madumdumi si Oswag Ilonggo, no, nga imoro nag-facilitator kung paman nga napunduhan duraya nga rang pagpaobra nga rin school building iya sa Banwa Itakalibo.
13: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
9: O yan eh, hadumduman nanda si Mayor Juris. O, hadumduman nanda ro iba. Kataya pang nagpahugas, ha, ang nag-inisyar nga mapunduhan ay uwa tama imbitahin.
13: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
9: Ay, Maria Kagusip Santissima sa langit, oo, ha? Maluoy ka a korason. Ayan. Dong, matawagan mo ro taga Solid Waste, si Madam Herlin, wa ta nagasabat, haman baga ay. Si Kapitan lang ay matsasakop pamananari ka to sa may Sikimpo, no? Si Kapitan Neil Candelario, no? Tawagi lang. Ay mahugod-hugod makaroon do aton niya barangay, ro aton niya taga Solid Waste enforcer, no? Ay masubra yung 30. Sa sang Domingo pa yan, ha? Sobra yun ka 30 ka mga violator. Ruanda ka na nga nadakpan. Agkabay pa nga magpadayon da, no? Para madakop naton durayang mga nagapilakit basura halin sa ibang mga banwa. Ay naano man abiro numansya. May mga numansya man yung mga residente ngayon tagapilak. May taga Banga, may taga New Washington. Ano to pagdumdum nyo sa kalibo ay basurahan? Hagabyan it basura.
13: Berrada! Berrada!
9: So dapat ka ra, romadakpan niya ra, kasuhan, multahan, no? Kung tama gidman nga ro, illegal dumping is sa 2-5 mga katudo, no? Magiging multa, ha? 2-5, oh. Sa nabuo na ako niya, nabuo na ako niya nga kuan, saraya nga rang penalty ang mga katudo ay 2-5. Ah, kung tama, no? 2-5 ro illegal dumping. Pero pagsuga man ay 2-5 ang mga katudo, no? Aron, ha? Ay yakman pataro 2-5 nga rin baka mutbugas kung mayad kaya nga hindi ka magpilakit basura, no? Hindi ka magkilinalhit sa bukot imong lugar. Ha? mga katudo, no? Ay, Maria Kagusip Santissima sa langit. Oo, ara. So, mabuo nga rin kita't listahan sa mga kwanira, listahan ita Solid Waste, no? Sa pag-implementar, no? Sa kung ano pa nga mga violation, no? Waman gasabat si Kwan? Waman gasabat si Kapitan? Ano ba yung nagkakatabo man? Si Kapitan, tawagan naton, waman gasabat. Si Madam Herlin, tawagan naton, wa man nagasabat, no? Ay matsa imora ro in charge eh, no? Sa Solid Waste ang mga katudo, no? A matter of kwan malang man yan ikunta nga mapabisitahan naton duraya nga rang sa Sikimpo di karon dati sa dating Bakery at Cinderella, no? Nakaagi ako one time di karon wa ako kapano eh, wa matabis ang Piliino nga may basura di karon nagatumpok, no? Nga tagaliog gun kuno taas ba makunay kun magtagaliog kay abo taron, no? Agbasi kun sin pa nga mga lugar bagari karon nagapilak ay may mga tawo abi nga ra nga imbes nga ro andang basura sa andang lugar halimbawa sa Banga sa New Washington agnumansya nga una no i-dispatch sa inyo haman ginadagan yo pataya sa pakalibo, ha? Por dahil nagapakayumo kamo dahil nakita nyo nga kun di karon yo ibutang do basura hay pick up on dayon doon ita garbage collector naton. Dahil umpisa makaron, ang mga katudo, ang makaron nga bugan ita kunyo, ay no segregation, no collection. Nga niro, inyo nga rong ginadaga iya, nga halin ka mo sa ibang mga lugar, gapati ako nga uwa na rin masegregate. At kung hindi rin he pick up, hay palin, obrahan pa ninyo't problema si kapitan, nga rin manakap ina sa barangay poblasyon, kababo man ang basura, o obrahan pa ninyo't problema rin taga solid waste, nga sanda pa rin mabukad ka rin, kay kagun i-segregate rin bago i-dispatsa ang mga katuto, no? Kasi dapat sa barangay pagang, alimbawa ya sa Banwat Kalibon, no, sa 16 barangay, no? Watatiabot kararo Banga, New Washington ag Numansia, no? Or siin pa nga mga lugar, no? Nga nagadagay at basura. Ang manmakon nga makaabot diya ro Balite. Ang nga makaabot man diya ro Madalag, Libakaw, no? Mga katudo, no? Makaabot diya ro Makato, no? Leso, no? Kasi ro identify malang base sa mga apprehension ro tatlo nga ra ka mga banwa. Ha? So nagapanawagan kita ha sa andar itong otoridad sa andang gobyerno, no, nga hambagi man do inyong tawo, no, nga hindi magpilak it basura riya, no? Kasi may inyo man duna nga tagsa-tagsa ka mga basurahan sa kada munisipalidad, di ba?
13: Komentaristang walang
9: ay inyo man nga kwan i-edukahon nga hindi sana magpilak iya kamo, no, ay bukon man kamit dam site iya, bukon man kamit pigilakan it basura riya, no, sa banwa itakalibo, no, kami ngani naga problema, kami ngani naga piniino kon paano namon matatap, paano namon ma-address, no, ro a problema nga sa basura nga mabawas-bawasan do gina dumping to sa kalibo dumping site, no. So siguro pinaagi kara nga abi hay i-segregate hay pila lang porsyento, no, ro maipilak. Ay ro ibang porsyento like lata, bakal, karton, no? Hay mahawiran doon. Agroyon niya ron, kung maabo, pwede ro maibaligya, no? Ay kung mahugod ka karo sa sang Domingo, may iba kay katbugas, may iba kay katsuga, no? Kung abo ring matipon, no? Kung i-segregate nyo mismo sa inyong bagay, ha? Mga katudo, hay challenge ra eh. Ro mga punong barangay nga ni, nag-react. Nga mana paalin, tabaga? Kung hindi, tama na masegregate drug, una man na sa pick-up point, no? Ay kami man na rumabuo, ay kami man na mapilitan niya magsegregate. Ay, gilang ron, ay kung hindi nyo masegregate doon, ay hindi man yan ipagbuon ko garbage collector. Ay kung ano man doon niya buon, iba ka sakali, nga base makausot, ag hindi ron makausot ito sa dumping site, ay paalin. Ibalik na yun ita dump truck ina sa barangay nga gimbuanana, no, ang mga katudo halimbawa abimana, no, iya sa istansya o iya sa Puok o San Jubuswang, no, ay ibalik karon ina tay uga ito man ay paano nga nila ino man solusyonan do problem do pangutana, paano masolusyonan do problema sa basura.
13: Komentaristang
9: walang sinasalto. Naman doon ato niya sa hambay ko nga ni mabulig kita. Ha? Mabulig kita at educate, mabulig kita at diseminar. Eh bakit po hindi kayo sumasagot?
13: Todo Berrada! Berrada!
9: Tawag man kita kay Kapitan Neil, eh paabot na itong dosenderi lang ato. Ay makara pagkatapos kong programa, agtunan ko rin ito. Ha? Agapicturan. Agipost. Agipanawagan do barangay. Agipanawagan do taga solid waste. No? Hara? Sa Persia nyo pinadungog, hara-hara yung dumasura, nagabukit yun, no? Aga, mangutana kita, kung iyaman sa banwa, may mga designated ayhan yung mga pick-up point, no? Dropping point it basura.

0: wahay paalin bagara isunggoon kita mga katuto. So, iba nga mga issues na upang doon yung wanaton matawit na kabuhi mga katuto ay pagkatalakayon talang hinaga sa aton niya pang Martes edisyon nito programang Todo Berada. Tanbay sa masunod nga programa, susunod na Todo Komentaryo with katodong Jujet at Jet Reyes. Naging katuwang kapartner teknikal ang local version ni Dingdong Dantes nga gwapo kaayo. Ayaw abi ka mo katodong rulit pang sura ay bukon man kamot gwapo. Ay kung gwapo ka kunta ay may karapatan ka kuno. Bakit gwapo lang ba? Pero niya na yung mapintas para mga bukot gwapo. Diba Jet, abo pandang chicks? Sabi ni Jujet nga rang gwapo ay wagit ah. Nag-iisang inday lang sa kanya, nag-iisang inday man sa akin. Ay. O Raya Ruin yung anchorman. Ang alarm clock ng bayan, ang energizer ng bayan, ang vitamins ng bayan, tagagising ng sabayanan. Idol Judel Rintillo po lamang. Abogin sa siyamat at magandang umaga, bayan!
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo. Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakabuhan. Inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo. Masaway sa lipunan. May respa na. Mabilis sa'yo.

0: Maliwala sang panahon, timprano pa nagbutlak si Haring Adlaw. Mainit mahidaito nagmahilwayon nga gahon bilog nga klan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bogos nga probinsya. Yapak, Balabag, Manok-Manok, tatlong barangay sa Boracay. 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Mayong aga panay bilog nga Western Visayas. Agsa mga nakabugtaw uman. Nakabangon, nakamukat nung mata. Dapat, angayag bagayamang nga magpasagamat kita sa Diyos ay nakabugtaw pa kita. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang Adlaw na naman kitang Lunes, unang adlaw sa buwan ni Hunyo. Intrada gid sa buwan ni Hunyo. Sunod ya Domingo, balik klase na. Parang kailan lang ang dagagat inadlaw matsamais nga ginasipad-sipad yang. Mangin ka partner sa technical side, Rong Tawong Mike Kamaisan, Ding Dong Rubiso. Inyong kamano-mano katuwang sa pagkatulit mainit nagabaga nagaasupa. Nga mga balita sa Gua ag Sugunit probinsya hasta kita nas 9:30.
1: Todo komentaryo. Mabilis sa himpapawid to get the Jet Reyes.
0: Jet Reyes po lamang. Bukas sa mon nga ninya 268-4456. Nagabaton banwa kung may suwestiyon ka mo, komentaryo, pananawan, opinyon. Unuwa ka mo't pantel ko kami nuna ka mo sa mga punta't bukid. Basta importante man lang, may cellphone signal agload ka. Bisan una ka sa bukid, kung may data, may internet connection ka, mas guwapo pagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsable. Nga mga empleyado ko bisan ni gobyerno bisan sa pribado. Concern sa inyong kabarangay na importanteng panawagan. Ipadagay inyong mga mensahe sa numero 09500-88-6660, ang numero ng bayan.
1: Todo komentaryo.
0: Siyempre sa amon nga official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin nyo kami sa amon official website sa www.radiotodo.ph.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest ba na? Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita, banwa lokal nga atong pagataw at kabuhi. Sentensya gustisya makarong adlaw. Mainit nga adlaw it Lunes.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest ba na? Radyo Todo.
0: Unahon ta na itong pagkaunit kagag. Matsa na delete siyang kiri eh. Alin sa Tito Versikulo 7 Chapter 1. Sapagkat kailangang maganda ang reputasyon ng isang namumuno. Tama. Bilang tagapangasiwa sa gawain ng Diyos, dapat ay hindi siya mayabang. Dapat sa may kilagi daw karay. Hindi mainitin ang ulo. Hindi lasinggo. Hindi basagulero. At hindi gahaman sa pera. Amen. Ruatong pagkaunit kagag. Makarong adlaw banwa it Lunes.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo.
0: Ara pa, may paapas pa nga niya ho. Nagahambal sa Salmo Kapitulo 112, versikulo 6-7. Sapagkat siya'y hindi magigilos magpakailanman. Ang matuwid ay maaalalang walang hanggan. Hindi siya matatakot sa mga masasamang balita. Ang kanyang puso ay matatag na tumitiwala sa Panginoon. Ano mainit nga mga balita, banwa lokal, ruatong pagatawa ni Dagan Kabuhi, sentensya gustisya, makarong adlaw, Itlunes.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Vice Mayor Gary Puentes, unahon ta na itiyempo. Vice Mayor Gary, ha? Update sa bagyong Duming, dong sentro ita mata ni Duming, ginabana-bana, base sa datos at pag-asa, sa distansyang 650 kilometros, east-northeast kung Itbayat, Batanes, ang managuwa sa Pilipinas na. Agmabaskog na kung ta si Duming ramen, yan eh, papaguan at Pilipinas, ayroon ang bit-bit karang hangin, 130 kilometros kada oras, magapit sa sentro, aga ng bugso, nag-abot 160 kilometros kada oras, ngayon nagahugag north-northwestward, 15 kilometros kada oras. Samtang habagat, ay nagsugod na rong habagat, nag-apekto sa Central Luzon, Southern Luzon, nag-western section, it Visayas, kaibahan kita sa Aklan kara. Dong panyempo sa Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Bicol Region, Mimaropa Region, nag-western Visayas, apiktado kita ita habagat, may kukalit-kalit kaugan, pagdugdugdug, agkon gabi eh, aga-aga, magamig-amig tiyempo na ton, nagapabatsyag na. Dong nabilin nga partit pungsod, may mga magakagakang kaugan, epekto matat ginatawag nga localized thunderstorm. Aga, magpupamatsyag ang kita, kapinuna sa mga bukid, kilid sa pa, suba, mga bagahaon nga lugar sa mga posibleng pagbaha. Ag landslide. Rohangin nagbaybayon mata sa extreme northern Luzon, kasarangan na sa babaskog, samtang sa nabiling nga partit pungsod, mahina hasta kasarangan, temperatura, nag-amat-amat na ita bawas tong init sa Metro Manila, gaabot sa 33.1 degrees Celsius, dong maximum nga temperatura, kasarangan, it-init. Samtang iya sa Aklan, kapinigin sa kabisirang Banwat Kalibo, ay abo nga building iya, abo nga mga sakturang ginapalibot at sa gaming, ay nagasuyop it-init, ay kasarangat init ah. Gaabot sa 31 degrees Celsius, rong temperatura, hindi nung gabi eh, aga posible nung gabi, may magkagakang augan ha, aga pagdugdugdug, 24 degrees Celsius tong temperatura. Makaroon nga alas 7.44, atong temperatura, 28 degrees Celsius na. Hangin nagahuyop, southwest, 6 kilometers kada oras, bugso ko nagabot, 14 kilometers kada oras, okay pa man ang hangin. Aton nga panyempo, makaroon alas 8, masilak, mag alas 9, magugagom, alas 10, alas 11, may posibleng pagpangilat sa kalibo. Alas 12, magagumon. Alauna, may mga pagpangilat. Bilog gasang muhapon, magagumon kayangitan sa Banwa it Kalibo. Robagyong Duming, papagawa na ita Philippine Area of Responsibility.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Lisok kita sa nagapangunang balita banwa lokal. Makaroon nga gahon, ginexpekta nung pag-abot. Ita taga China Construction Communication Company. Nga nakabase siyempre sa China. Ay China nga ni. Dahil nga pangaywang designer ag kontraktor. Nga interesado. Interesado banwa. Nga sandarong magdesenyo o mag-construct, it ginahandom kabay pang hindi umabot sa bangungot nga batan ag New Washington Bridge. Magasugpon sa New Washington ag batan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Nga kung nagtaliwan nga adlaw, nauna nang nag-abot si Engineer Philip Gobare, Prince Bridge Designer, aga actually designer man da it mga flyover, overpass, ah, tag mga expressway ni San Miguel Corporation. Tag usang adlaw nga nag-abot nga Prince National nga si Engineer Philip Gobare ay Mr. Ramon ang manto. Nga designer ko nga mga flyover, overpass, mga expressway banwa ay San Miguel may nga designer to. Daya, in check, pinakababaho nga construction and communication company sa Pungsod, China, mabot makarong agahon iya sa Aklan, kapinggit sa New Washington, ag banwa it batan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak kaparte, balik kita at Department of Public Works and Highways.

0: nga aro na karang inabot, eh siyempre, di ba niya, hindi man nabilog nga 100 million, mga 98 or 96 million. Aga, doong subcontractor kara si Mr. Popoy Isto Perez. Ay tao kung may ginginan siya kaman kara, Mr. Popoy Isto Perez.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ngarong original nga plano, buhos, box type, ba? Banwa. Pero may violation order nga natabo. Dong box, ha? Type, nga pumping station, nangin RC na lang. Nangin reinforce concrete na lang. Nangin imbornal na lang. Ay do budget kuga. Imbes nga elevated generator house dong gin construct, nag-construct a generator house tinongtong lang sa karsada. Ay dong budget kinuga.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pro pangatlo, pro pangutanang mabahol. Sa inyong Department of Public Works and Highways, dong generator, may generator house, sa indong generator. Agrong pangapat ang pinaka-importante sa tanan, sa in, dong 50 milyones nga pumping machine. Ay base, ha? Rong mahuman, banwa, bukon nyo tat pumping station, drainage system na lang. Si inyon, Department of Public Works and Highways. Si inyon, dong pumping machine. Ay pumping station da. Saan na? Diyon na kita. Matapos na banwa. Dong gintaong, ha? Gintaga na nga tiyempot Department of Public Works and Highways. Agwa pa kita't binati it pumping machine kung may pumping machine gidman. Diyos mio.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pag pinabalik ra it Department of Public Works and Highways ng pundo, ano rong matabo, Mr. Po, ay ikaw rong contractor ka ra, Mr. Popoy Isto Perez, ha?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Hindi naman siya general contractor, pero siya po ang subcontractor.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay balikan ta, waton nga taga Department of Public Works and Highways. Sa pihak nga parte, dayang amat-amat nga paglinumpat yun. It mga kandidato banwa, sa pagkakapitan, siyempre, dagaroan ang kagawad. Mga kandidato, iya sa western side, nga mga identifier nga mga supporters, leaders, ni dating Congressman Ted Harisco, nga nag-amat-amat dat linumpat pagto sa tibyog mga kasimanwa. Epekto kurayang pag-transfer ni dating Congressman Ted Harisco halin sa segundo distrito pagto sa unang distrito itakan mga kasimanwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ag naintindihan taman, haman nagalinumpat yung sandara. Ha? Dahil wawang sa dat ginasaligan nga ugo nga magadagakanda sa western side. Ti papaano sanda kung magmaurong sistema ay mahalin sa first district. Si dating Congressman Ted Harisco from second district. Sino ro magabit-bit matod kanda? Ag nakita ko unda kung nagtariwan nga adlaw sa Boracay pagkatapos ng presensya ni Yapak Punong Barangay Hector Kasidsid. Hatugon, banwa. Nakipag-istorya na kay Congressman Florencio Tombocon Mira Flores ag sa grupong Tibyog. Sambilog pagid, ha? Dayang pag-transfer man ni Manok-Manok Purong Barangay. Danilo, Pulang Manok, Dani Dilosan.

0: Marcos nga nag-compose pat kantara para kay Congressman Tedaris Coanay. Di makaroon hatugon, nakita ko gun. Kung nagtaniwan nga daw sa Boracay, hatugon kay Congressman Joven Miraflores ag sa Tibyog. Di, Aragon. Ha? Nag-amat-amat na sa nalinumpat bagod gani ko raya nga paghalin ni dating Congressman Tedaris Co sa 1st District. Dahil wala ng epekto gun, mga kasimanwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Akon ba, mabilin lang sa 2nd District. Ha? High Mayor lang. Ha? Rumanga diehard ng mga allied. Like James Solano Itnabas. Magbagang hold niya Jean Agagari Puentes. Ha? Alan Naguhoit Burwanga. Agrong grupo, ag pamilya at mga ligaspe from Makato with Love.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Aga si Mayor Ogie Enero Abe. Ay tao. Ha? Kung magpabilin gihapon da. Siyempre, iyota sa 1st District. Iyota nakatutok makaroon. O dating congressman at segundo distrito. Iyagota sa unang distrito. Kita nyo man. Hagos daily. Iya sa 1st District si dating Congressman Tedaris Co. Iya imaw makaroon. Kahapon, ito imaw sa Libakaw. O ko Sabado. Ito imaw sa Libakaw. Sa Banga. Kahapon, nakipag-meeting sa mga vloggers at content creator sa Aklan. Ro dating Congressman Tedaris Co. Sa Pinakadlaw, igto na naman mo sa Banga. May medical mission yung manigto. Eh. Ha? O hagos ang Domingo na iya makaroon sa 1st District. Pero dating congressman, eh papaano ka mo sa 2nd District? That's why siguro naisip mga kapitan daw at mahimo kita kara. Ha? Kung magbawa sistema, ay dapat mag-amat-amat yung kita tiyumpat kara. Ha? Halin kita tangkal.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Balikan taron, sa pihak ka parte. Naano ka ba to, Banwa? Nga may una makaroon nga grupo it mga lideri sa Tibiyog nga nagaduso makaroon. Ah, may una ko nung ginakriar nga na nga Mark Ace Bautista for Mayor Movement sa Banwa it Kalibo. Matuod ba gara sangguniang panaliwigan member Mark Ace Bautista senior board member naton makaroon. Ah, nga imo nga mga magapit nga mga amigo nagaduso kuy mong kandidatura sa pagka-mayor sa Kalibo. Aghaman haman ginaduso si Mark Ace Bautista ay una man si Kalibo Mayor Joris Bautista Socro sa nanong kabangdanan karon ay labatian ko kita mismos. Nabatian ita akong daywang kadungan dingdong. Ha? Nga may mga nagaduso kita kay Mark Ace Bautista makaroon ag mag-inkampod pa man sandara ni Mayor Joris Bautista Socro.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Samtang sa pihak ka parte, balik kita it Kalibo Elementary School. Hopefully maabot natin si School Division Superintendent Dr. Feliciano Buenapi. Agdayang School Principal at Kalibo Elementary School Dr. Abijoy Isaran. Kung natabo ba nga rang blessing ag turnover at bagong building ra at nga pala pagka building at Kalibo Elementary School. Karo sa tabok at Kalibo Cable kita nyo mataas ka building kay yes. Nga nag-create it controversy kung nagtaliwan banwang adlaw. Di nakabati man siguro kamo. Ah, nakabati man kamo kay Congressman Jess Marquez, former Congressman Lito Marquez, at Congressman Jojo Ang Banwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Daw masadya ini. Daw masadya ini. Nga naga kinatabo. Tema da yun, Congressman Jojo Ang? Ah, ayan ba mo, ma-privilege speech ka ba karong agahon? Sa House of Representatives, ag-questionon mo, raya nga, natabong blessing ra, ite eskwelahan, nga, hambay mo, ikaw tanarong naghimakas ka ra, para mapunduhan da. Tapos, nag-blessing, wa, kati mo pag-imbitahe, itaga Department of Education, agnano ka ba tood? Ha? Nga nagbanta ko na si Congressman ang nga base, manabat, darong mga involbado nga mga official at DepEd, sana tabo nga ra nga blessing ko nagtariwan ba nga adlaw nga Biyernes.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ano ka ba to, Dr. Buenape, nga waka hakatugi? Ag Dr. Isaran, nga waka man hakatugi. Ako nagtariwan nga Sabado. Pagkatapos, nakabaton ka mutawag galing kay Oswald Ilogo, Congressman James Joang Jr.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Arap pagin ba sa diyang balita, ano ka ba to, ngayong San Miguel? Ginaback upan makaroon si James Solano, ito pangutana. Anong klaseng back up? Ha? Suportado ko nun ni San Miguel makaroon kung ano manong plano ni James Solanoy. Ano ba plano mo, James Solanoy? Ha, Mayor James? Ano ba rong plano mo? Nga mat sa 100% gid, ha? Rong back up kay mo ni San Miguel Corporation Don Ramon Ang. Aba? Tood ka dong? Kutan-on ta, Bimaw. Kutan-on ta si James Solanoy kung may tiyempo kita.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Aga, kabay pang mabot na ton man mga nangadulin niya ni SB member Jerome Tintiman Vega. Senador ko no, James Solanoy. For senator. Ano na tabuon sa pag-strapping ko pa ni Magay ni SB member Jerome Tintiman Vega? Agmat sa ginalikya rong istorya makaron. Ha? Agmat sa ginalikya rong istorya makaron. Ano kon? Ay may mga persons of interest kung kunuraton nga naman siya PNP. May una gidban? Sino?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Awan-hawanan tanay mensahe. Aba? May nabaton kita yung kuano eh. Makaroon nga, Adlaura. Tama ka. Makaroon nga, Adlaura. Kuya. John 1, gali, makaroon. Makaroon, may joint. May joint technical electrical inspection niya ding dong sa plaza. It alas 9. Una ba si Katodo? Bosinahe si Katodong Liboy. Pagtunon mo ita 9 a.m. ya sa plaza. May joint technical electrical inspection makaroon. Rong opisina at municipal engineering. Agnano ka ba to, Engineer Aming? Nga nag-file ka kuno ita early retirement. Nag-submit ka na kuno kay mga dokumento for early retirement. Ato niya, municipal engineer. Matood ba, Engineer Aming? Nga nag-submit ka na kay mga early retirement.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kaibahan dong taga Integrated Institute of Electrical Engineer nga nagreklamo o rin ginalatag nga rang linya ita kontraktor banwa nga substandard ko no. Kaibahan dong kontraktor aga kaibahan taga municipal planning ag daw makaroon nga daw how ason dong linya ay pag-aayos ulit kontraktor nung nasambit nga linya mga kasimanwa para magsunod sa standard gid ko no.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujeff Reyes
0: Araton galing OIC Assistant Regional Director ng OIC District Engineer si Engineer Ricardo Gutierrez. Hopefully iya si OIC Gutierrez ay mangutana kita ka na ha? Pero yung pumping station nga ra. Dahil nga rang eskwelahan nga ginblisingan nga ra. Nanorong minatood ka ra. Ano ba ang katotohanan sa likod ng mga kasinungalingan?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Si Engineer Giancarlo Mationg, imarong nga President ita Institute of Integrated Electrical Engineer. Right na karon. Pero pag tunan tanay ro lugar, 9 a.m. mga nangan pa man eh. Ah?